0: daycare time.
1: Lanulan ako mag dialysis. Oh, miundang ko, mitumar ko, gipatumar ako ng asawa ning kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas ng balik bang pag kondisyon.
2: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin, waya na siya mag dialysis.
3: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. Oh, wow.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok nga ubo! Undangin na! Dosiran Forte!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Kailangan yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm, Fab, Con. Pangungkong makabloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
7: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
8: Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala nay suklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang nga pirming naisulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Atong oras, 30 minutos na humanakalabay. Ang alas 12 sa kauntuhon.

Duha na ka Domingo, wa ta mag-uban ya karon Dominguhan, nagdungog-dungog na yun ta. Ay na itong Domingo, opening sa Broadcasters Month. Manang wa ta mag-dungog atong miaging Domingo. Atong una pa yung Domingo.

Domingo, wasa ta magdungog kay dito ta sa Uslog. Dito ta sa Barangay Bangkugon. Bangkugon Resort and Restaurant. May konto diya ni Sir Mitty Soriano. Ngayon man sa iyang pinalanggang asawa. Ngayon iyang mga ginsakupan diya sa iyang resort, no? Ngayon tumiyagin Domingo, pinsa 13, no? Anibansari man sa DYHP, dito ang atong aktibidad. Dito ang atong activities, no? Joy!

0: sa Bangkugon Resort and Restaurant. So, nahimamat na to dito si Sir Mitty, iyang asawa, iyang mga hindanib, mga ginsakupan niya sa iyang resort. Nga maayo kayo, may asikaso ka na to. Oh. Kangatong kinatibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Pinanguluhan sa itong Station Manager, Attorney Ropil Fernandez Banyok. Atong admin chief si Ma'am Paps Sakul. Nga si Aida de la Cruz tapos si Ma'am Aida de la Cruz tapos ang atong news and program director mao'y nangu dito, no? Nga atong admin, drama, technical, news and public affairs department. So, nag-abot-abot na dito tanan. Ganito mo na ito gi-held, no? Nga, dako sa kalipay sa mga Uslubanon ay nahimamat man niya, himamat nila. Personally, si Attorney Rufil Fernandez Banyok, nagkagay nagpahulagway. Nagkagay nagpahulagway. Nga, daghan sa nagpahulagway sa inyong Kuya Paul Purabuyak.
1: Wag ka ba?
0: Ayan eh, kaya wa ma-discourage ba? Lagi mahal ang Japon nila sa Kuya Paul, sa kita na sila personal. Kaya ingon akong ma-discourage ito pagkakita sa atong naong. Anay yung problema. Anay na ko problema. Wanta magdungog-dungog, ha? Maunang dito ta. Dito pa may adlaw pang Sabado. Dito na may. Pizza dosi, dito na may ang atong team. Tabok na kadali dito sa isla sa... yung langoy mo dito sa Atbang's isla. Dinauro ba kayong dagat dito sa Atbang, no? Balik may pagkahapon-hapon. Pagkaugma, pizza 3, si... dito na ang atong kalihukan doon ay Santos Ngamisa. Ang iyoposita ni si Father, Reverend Father Neri. Kalintisa ni Day Marisa Neri Abadias. So dito, kumbati yun. Ay mga kalihukan, kalingawan. Lingaw niya po, no? Pinakanindot kay naimamat na to ang Uslubano, no? Klase lang, doon ay mga daga, doon ay mga senior citizen na Purabuyag. Kita ka sa ulagway niya ni Kuya Paul, oh. Kita pukas mga senior citizen, ay, grabe, eh.

0: So, mo nang wa ta magdungog-dungog ha. Niatong una pag yung Domingo kay opening sa Broadcasters Man. Ya pagkasunod Domingo 13. Atong size Broadcasters Man opening. Pagka 13 atong anniversary sa DYHPRM in Cebu. So, wa ta magdungog-dungog kay dito mantas uslob na anang bita 13. Sa baluarte ni Sir Mitty Soriano sa Bangkugon Resort and Restaurant dito kumbate Domingo ha, bita 20 na ron sa September opening ron sa atong Prince Freedom Week atong mga kaubanan na sukat ka kanyang buntag hangtod karong mga oras na nagpadayon ang activities spot sold sa Robinson's Galleria. Mauibin niyo po sa atong opening sa Press Freedom Week. Itong mga kaubanan, mga tri-media practitioners, kita sa una nag-breaking o nag-suwat man sa TACD in digital. O niya, nabalhinta diri sa Sunstar Super Balita Cebu. Itong mga kaubanan ron sa broadcast, sa print media, itong mga tri-media practitioners, nag-abot-abot na niining mga orasa. Nagpadayon ron ang kalihukan suod sa Robinson's Galleria. Diri atbang sa White Gold sa una ba? Itong karang building niya sa White Gold. Atbang diha. Mauna siya diha ng Robinson's. Kay na may Robinson's Quintis at na diha sa may reclamation area. Atbang sa karang building sa White Gold kaniadto ang Robinson's Galleria. So na dito ron ng atong mga kaubanan. Kita rewa mo ato dito sa area lang sa, no? Nag-programa pamanta ni ini nga mga orasa karon sa kautuho. Hoy no! Karon totoo, daka to nga mga istoryang katawanan, no? Na ating mga istoryang katawanan, ato na ipasupot karon totoo, ha? Ato na ipasupot karon totoo. Iga, kuha na nato, iga, naga, kuman ato ining atong unang lingaw. Oh, yatay unang lingaw ninyo mga higala ining mga orasa karon sa kautohon akong Osbon September 20 karon 2026 din ining atong tulumanon inyong tulumanon Hudyaka sa DYHP sa kautohon nagisabak nato ining tulumanon.
1: Ilang ba? Immoral!
0: Kumbanyo po sa inyong Kuya Poloy. A man with a thousand boys. Inyong Kuya Paul.

0: Okay. Yano ay akong unang lingaw ninyo nini Gautohon. Kali pa na to ipagriton sila si Abay Sunga Bay o Pretty Boy. O guban pa na to mga kaubanan din sa atong tulumanon. O tsaka sa Gautohon sa DYHP Armen Cebu. Nga gisabak na to nini tulumanon.
1: Ilang ba?
0: Aging paglingaw ninyo nining Gautohon, ania akong unang lingaw. Dalit ako ninyo nining mga orasa karon sa Gautohon. Ato paminawon, kay requested song, robay yun yung mga awito. Gini awit ni Los Loreto. Nga naguluhan, tubod sa naughang sapa.

0: Bueno, so nang pagkrito na katong mga kaubanan. Ay, hapit na tamo-tapo sa atong hudyaka sa kutoon. Ato sa pagkriton si Abay Sungubay o si Pretty Boy. Niining mga oras sa karon sa kaudohon. Abay Sungubay, may unto ni Madudong. Kumusta mang imong kaudohon? Niining mga oras sa... Great sa big, great sa itong mga suking di paminaw ni ining orasa kayo. Taon-taon na matawa magdungog. Noa ka Domingo yun, wala tata madungog sa itong mga suking di paminaw. Inugdan nga ato ni kumustahon sila usap kay gimingaw na ni pag-ayo na to. Gold yung microphone ni Pretty Boy.
1: Wa gabae.
0: Ali, guliti na. May gala si Abay Sungubay.
2: Abay Sungubay, my name is...
0: Kumusta man yung kanto ay mo kantohon na bay Sungubay? Okay na ba yung mong kantohon?
2: Ako lang sa Diyos ko yung polay ba? Ako na ako kantohon ba? Ako liko so okay pas alright niya po ba?
0: Na naka-i-greet mo rin yas okay na ba kayo na nimong tigpaminaw?
3: Pite!
2: Ako na i-greet si Ma'am Tisan ba? Ano yung Emilia ba? Ma'am Tisan ba? Kumusta ba ka, Ma'am Tisan ba?
0: Permira ba na siya maminaw ko noon mo? Sige ko na siya paminaw yun, no? Ay si Piat. Madomingo yun na, minaw yun na siya na to. Permi, abay sungubay.
2: Abay no, kuya, poloy ba? Ano yung ligusyo ba? Gusto mo na yung ligusyo kalandar ba? Yung Emilia ba? Kumusta na lang nila talan ba?
0: Sige. Ewa ka istorya niyang jok-jok niya?
2: Wapa ko jok-jok niya, kuya poloy. Ako tingong pa istorya katawan na ba? Akaro tataon, kuya poloy. Ako lang inuso ako jok-jok ba?
0: Nagay ka jok-jok ka. Istorya is kuya poloy na yun. Kaya ato na yun ang papaminaw sa itong mga suking tigpaminaw.
3: Pinte!
2: Awa, problema kuya poloy ba? Ako, kumusta ako ba? Abay ko, mga chinoy ba? Ako ba, kumusta ba yung likosyo ba? Wa ba kansi ba?
1: Wa ka ba eh?
3: Ay-ya!
0: Kaya basig na alkansi mo mga kaumana, no? Pero ikaw, ayun ka.
2: Ako, kumusta ako? Bayan ko ba, Pilip ba? Pilip, bayanong ba? Yang untik, marini ba? Yang kumusta ba? Ikaw, sige pa, lakaw ba? Ikaw lang yung pimi ba? Ano, ikaw lang, ako, ikaw, sige lang, walking ba, walking?
1: Waka ba eh?
2: Okay lang, pimi, ano, ikaw lang, sik balik ba?
0: Bitaw na, ato lang pala kalakaw nyo ni Pagayo si Pilip, Lip Rick, Rick lang ba yan? Ano mo, lagsik ni balik eh, sulit para ba nangilawas, timingan lang yun, anong guhan ba? Mild stroke ba? Akin-akin lang yun nagbalik, kuha lang yun na, disiplina sa panglawas, no? Sige, ato yung sunod si Pretty Boy! Basta, ngingan is Pretty Boy. Pretty Boy, kumusta man ka, Pretty Boy? Kumusta man yung mong gaudohon po? Pareha ba ka ni Abay Sungubay na busog na san? Kaya kayo naman, lokon, ginamos, bulinaw ba? Kokon, ginamos, bulinaw. Delikado lang maunay magmadunggan sa mga tao. Katong Christmas na warhat kay kuan na bayat taron Birman ta bayat taron September na taron di may nang kuan jud no ay jud ang imong praktisa na sa nagbalik ka pretty boy anya na busog man ka Japan basta kuyog ka nga bay sung way busog man jud ka
2: ano ano oya oloy busog ni man na o me oya anong hapo oya oloy at umi lang ma'am isan.
0: Ha, katong dito si Ebelia. Okay. Kuan sa to, nagdito siya mga na siya o ka ng mga pagkaon. Lami yung sana iyang sudan niya. O, pili lang ka dito.
2: O, at lumi dito, ako nalhon si Amay Hungumay Kuya Puloy. Ako nalhon dito, at umi mamahaong amanyapon mo dito. Ano ako mo nito, lamit mo na iyang masutan ni Mapisan.
0: Pero pabayad mo ha? Pero kuya, hindi ka pabayron kay perting lingawa ra ba ni Tisan ni mo? Perting lingawa niya ni mo eh?
2: Makita ko may alat masutan o yung uloy. Makita ni Mapisan. At umay manhapon si Amay Humay dito sa iya tindahan at Belia.
0: Mayo. Sige, ato mo dito. Sige. Ato sa mo dito ha. Karong, ato mo manhapon para Belay, kuhan, masilibre yun mo ba? Kasi giliro mo pa, Byron. Okay, kayo. Kasib-sib ang budget ni Abay Sungubay ni mo. Okay, nagpabinaw ka mo sa atong Batag Domingo Tulumanon sa Kautohon.
3: Ilang ba? Ipura! Ilang ba? Ipura!
0: Umadyo po sa inyong Kuya Puloy, si Kuya Paul R. Lauro ninyo. A man with a thousand voice.
4: Kasunod ko kumusta. Ang nasod nga mapasagaron may makapukan sa iyang demokrasya. Apan ang nasod nga nagpagkabana may makahatag sa iyang kagawasan. Kini si Attorney Preuben R. Canoy sa Tulumanon. Perspective.
5: My fellow countrymen, the people, Republic of the Philippines, I hereby declare a nationwide curfew.
3: Ilang ba? Ipuran! Ilang ba? Ipuran!
0: Okay, panayon tayo din sa atong palaguban. Dinailain pang lingaw nato nining orasa, paghatag ning lingaw nato nining mga orasa sa ato mga suking digpaminaw nining kautuhon. Dara, okay. Dara, pasayaw wa kuday!

0: Chamba Immoral.
1: Okay, matoy dugang lingaw na ko ninyo nininga kong tohon. Yan naman tatagi anda mga joke, pero apikin yung mga itong oras. 4 minutos na lang sa dili pa magkalauna sa kahamponon. At ayaw mong nagpaminaw sa atong makalingaw na programa sa kautuhon, DYHP o Jaka sa kautuhon. Nagkisabak na to nining tulumanon.
0: Ilang ba? Ipural!
1: O niya ito lang basahon, kini mga greetings sa kadalita. Kuya Paul, shout out me diri sa barangay, asa ni? Mapalasan, La Libertad, Negros Oriental. Kuya Paul, shout out ko sa Paris nga nagbugkos. Og likin, Kuya Paul. Naduhan ako ka mga kids. Sila si Sarah Jane Esparciak. Og John Cyril Esparciak. Kana lang, Kuya Paul, gika ni Jean Mar Esparciak. Sa La Libertad Negros Mapalasan, La Libertad Negros Oriental. Kuya Paul, shout out ko sa Paris nga nagbugkos. Og likin, Kuya Paul. Naduhan ako ka mga kids. Sila si Sarah Jane Esparciak. Og John Cyril Esparciak. Kana lang, Kuya Paul, gika ni Jean Mar Esparciak sa La Libertad Negros Oriental.

sa pamilya Andy Rivera, manamato na to si Leprick Love, manamato to si Kwan, si Analo Lamina, Lamina Law. Oya Paul, para naho diha sa Kwan eh, taga Katmon, Kalapi, Buhol. Sa iyang pamilya po, yung mga Lamin, Lama Nilaw family o Asmolo, Piteros, Falar, Pulyo o Bilyo, Bilyo Riho o pamilyang Dumangas diya sa Katmunan, Kalapi, Buhol. May hapon ninyo diya, may kontrol ninyo diya tan. Oy, wala tayo oras yung makabadayon magiging atong tulumanon, no? Ang atong hudyaka sa kaudtohon sa DYHP RMN Cebu. So, pasinsya na mo na yung uba na ito, ha? Hindi na nila ito mabasa. Hindi na nila ito tiwasog basa sa masunod na itong programa ang Der Kuya Paul o ang Soliran sa Cebu. Dagan ba na yung diri, oh? Si Bay Philip Leprekla Bayano. Sa gunting barili niya, si Mary Joy Sad, no? Belated happy birthday na ikuno kang Luella Mahinay o sa iyang papa na si Luis Mahinay. Shout out ko ni Yoyo Perez, Kuya Paul, pero medyong mamati sa DYHP RMN Cebu. Shout out po din ko sa akong idols, Jelly Haka. Nila ni Attorney Rupil, ako lang idol po. Attorney Rupil Fernandez Banyo, kanyang station manager. Atong station manager sa DYHP. Gikan diri ni Jose, gikan diri ni Mary Joy sa San Jose, Cagayan, Masbate. Oh no, wala tayong oras.

0: sa makabalayon pa kini atong hudyaka sa kanton. Ang atong oras untop ng alauna sa kahaponon.
1: Nagkasinhasin ka bang kasaysayan sa gugma nga mo'y hinungdan sa pagkasama sa imong kasing-kasing o nahunlak ang mga pangandoy mo sa kinabuhi?
2: Ninaong ko nagpaabot pero unsay imong ibuhat? Imong kong gipasakitan gipakyas bagkakon ka bagkakon ka.
3: Maong langit agag nila lang amoy makahupay sa nagdugo mong dughan.
1: Ani ana ang tulumanon nga bugtong makatambal nitong mga kasing-kasing na samaranan. Dear Kuya Po, ug ang suliran sa gugma. Mga ikala, ani ang inyong Kuya Po.

Higala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usab mabati o mapatalingho kini tulumanon. Dear Kuya Pol, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatug na ninyong mga kasinatian sa gugma. Nabisan kinigilumutan na ang nangligid ng mga daghang katuigan, magpabilin kining lapas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panubuman, kay sublit ko ka ng banhaon ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Busa paminawa ug patalinghugi kining tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kahaponon uban sa mga bulawanong tambag ni inyong Kuya Paul ug sa atong mga minilyon na mga suking digpaminaw. Kung kamuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga gugma, ipaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Dini lamang na sa numero uno na sibyaanan sa Kabisayan ug Mindanao, ang DYHP RMN Cebu.

0: Hello, friends. Good afternoon. Welcome, awesome. Dininig atong panag-uban sa Tulumanon. Inyong Tulumanon. Matag dumi ko sa kahaponon. Dear Kuya Paul, ugang suliran sa guba. Ako na sa ang inyong Kuya Paul sa kahinginan, ang inyong Kuya Paul Kenneth Redubli Laurugo. Punapit na sa kaninyo sa pag-uban ka na ako, sugod din mga orasa, hangtod na sa alas dos sa sayong kapunod. Itsabay titaron sa buwan sa Setyembre, tuig 2026. Ako na ginaon ka na muskatasig, kamaya o kapiskay sa inyong mga panglawas. Nining mga adlaw karon. Nining orasa sa kapunod. Mangayo day kong bispensa sa niaging duha ka Domingo. Pizza size ug sa pizza 13 wa ta magdungog-dungog sa aton tulubanon. Okay, sa pizza size opening sa Broadcasters Month. Dito mitanan sa social hall sa Kapitolyo na mga ibinyo sa kalihukan sa aging pagbukas sa itong Broadcasters Month. KBP Broadcasters Month, no? From 20 Circle sa Puente Osmania, nag-himotag-hamubo nga parada. Padung sa social hall sa Cebu Provincial Capital, diha pa lang sa Hawanan at ubangan sa Provincial Capital dia sa may Plagpool. So, na yung mga kalihukan na daan, doon ay Zumba. No? Ay usayos, mga maanyag na nagka-aup ng pangidaron. Mga saya, mga kanyang mga kikuan, maghihimo sa mga ididaran ng mga makababayanan. Ni sugat na yun sa pag-abot sa parada. Mga EM o mga FM stations na member sa KBP Cebu, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, nag-abot, no? Ya, sa social hall sa Provincial Capital human sa Hamubo nga parada. Mabubo rin na siya kay 20 Circle, good. Ya, panungan sa Provincial Capital. Sa una, layo-layo man to kay. Ya, ito kay Pahigayon. Doon ay mga binyo diridapit sa may Aurelio, Asnar Coliseum. Ya, dayon diripot sa San Carlos, San Carlos Buisay, no? Sa North Campus, yeah, depends my General Maximum Abinio kaniyad to. Pero ito, pag-opening na to sa Broadcasters Month, diri na atubangan, diri na ito sa social hall na sa Provincial Capital, no? Salamat ni Gubam Maricuatro sa pagpagamit sa social hall, no? Sa atong pagbuka sa Broadcasters Month niya itong September 6, mga higala, no? So, mga nang wata magdungog-dungog atong Domingo sa pizza size. O niya, nasundan ba dyan niya sa pizza 13 kaya ang atong mga kaubanan, ang kinatibukan na itong mga kaubanan sa DYHP Armen Cebu, pinuluhan sa itong station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyok, Aida de la Cruz Tampos, ang atong news and program director, si Pop Sakul sa admin, no? Atong chief sa admin. Atong mga kaubanan sa pipilan, atong kaubanan sa technical, sa admin, sa drama, o sa atong news and public affairs sa department. Nagkahiusa ta. Diya sa Bangkugon Resort and Restaurant. Salamat ni Sir Mitty Soriano og sa iyang pinalanggang asawa og sa maabi-abiyo niya ng mga sakop diha sa Bangkugon Resort and Restaurant sa Barangay Bangkugon sa lungsod sa Oslo. September 13, mo'y anniversary na to, no? Ika-63 na, no? To ka-tuig na, 63rd anniversary na to sa DYHP. So, senior citizen ng DYHP.
1: Wah, gabay!
0: Senior citizen ng DYHP, no? Ay, sa 63 naman. So, ang pipila na to sa itong mga kabanan, panuhong na sa mo senior citizen, inungdan nga, hinahinay na sa itong nga, di na ninyo madunggan sa DYHP, kaya mo retire naman. manay problema diha, no? Mauna mangulang idara kung nga i... kuan yun, i-retire, no? Mo retire naman yun tanang idara. At 60 years old, retire na may anak. Ako, doon na lang ko'y 5 years. Hindi na ito magdungog-dungog after 5 years kaya mo retire na sa Kuya Paul sa DYHP. Pero kay Mingon si Atty. Rupil nga, padayon niya po niya itong programa. Liguri lang niya po na madumingo, Paul. Kuha na lang ka, contractual na lang ka. Dawat na lang ka gamay syuldo sa imong pagka-program anchor na madumingo, kini ato madumingo. Ah, okay rin nga po. Okay, okay, okay rin nga po, no? Okay, okay rin nga po. Huwag maabot sa punto, maabot niya ang kasabutan. Okay. Ano? Ang yun ay importante kayo, ano? Importante nga magdungog-dungog yung puntag balik, kaya na huwag dilita mabalhin huwag lain nga radio station po huwag nga kung plano. Mag-retire na ito po huwag there is DYHP, 60 years old na ito, tagaan pagkalagsik sa panglawas na ito sa Ginoo.
1: Pite!
0: Mag-digitag FM.
1: Pite!
0: Digitag FM. Pero may yun si attorney, naagya po tapon. Kontrakto lang ka, lingon pa man, kontrakto lang ka. Magpadayon na dili sa atong CB anak. Kaya nata, kontrakto na lang ang pagi anak. Kontra-kontrak na lang. Wala, depende na sa sabot. Doon na naman tayo, 5 katuwig na lang yun, no? So, mao na to, no? Ang atong mga kalihukan na atong bisatrisi, wag yung punta magdungog ay dito ta sa atong ang atong anniversary dito na nato guild sa Bangkugon Resort and Restaurant sa Baluarte ni Sir Mitty Soriano. Ang samaan niya niyang asawa ang sa iyang mga maabi-abihon ng mga ginsakupan sa Bangkugon Resort and Restaurant. Manang wata magdungog atong size o trisi, mauna yung mga activity, mga kalihukan nga dito tahbanan, no? Nga, salamat kayo ay ang atong mga uslubanon, mga diehard listener na to, na himamat po na to. Lipay po kayo sila dito kay ila man nakita personally si Attorney Rupil Fernandez Manyo kung ato pang mga kaubanan sa drama, kana ilang mga gi-idolize na mga dramaturgo, mga writer-director, labi na ni Babina kahit ka Oslo manis Babina raan hindi na kayo masurprise at taga dito ang masurprise dito ang naghinaminam nga makakita ni Attorney Rupil ang taga Oslo Banon, no? O ikaso Babina, sige naman ni kakit, sige naman ni makita sa Babina dito kahit taga dito manis Babina. So dito abi-abi tato atong nahimamat ang atong mga listeners dito nga Oslo Banon. Nagpa-picture sila, pa-picture sila Kuya Paul, pa-picture sila lang Attorney Rupil. May gani, kay wa mausap ang pananaw sa usang dalaga na nagpa-picture na ko.
1: Wah, gabay!
0: Ay, no, kung ma-discourage ba?
1: Pite!
0: Ay, no, kung ma-discourage. Ikaw na, Kuya Paul?
1: Wah, gabay!
0: Magaling ko, mabalis ka rin. Okay, okay na yun. Ikaw, Kuya Paul, amo radyo na si John Pratt.
1: Wah, gabay!
0: Amo radyo na si John Pratt, kung magkakita nila, Kuya Paul. Oh, no, ako na ginaon, Japon. Yan namos kadasi, kamaya o kapiskay sa inyong mga paglawas. Yan karoon, Domingo, happy time 20 sa buwan sa Setyembre, tuig 2026, ang atong mga kaubanan ng mga sakop sa print media. Nagkabot-abot na sa nagpadayon ron ang kalihukan. Rapol siguro ron eh. Laon na naman pasado. Badong na human. Badong na human ba? Rapol. Maunay, importante kayo ang rapol. So, karon Domingo ha. Pita 20 sa buwan sa Setyembre to 2026. Kuan sa ron, opening sa atong Priest Freedom Week. Ato mga kaubalan sa broadcast nga nagsuwat po sa print media, sa social media, online na ron ang uban, no? Ang naanag, nagprinta na lang rin kuan newspaper, ang Sunstar, Super Balita, o Priman, o Banat News. Ato kong gigikanan sa CDN, online digital naman to. Sa social media na diretso makita sa tao ang mga breaking news o ang mga balita diha na sa anak na diha sa social media yun, no? Nawa na ta sa CDN, no? Nga ni suway ta diri sa Sunstar Super Balita kadali. So naroon na itong mga kaubanan nga padayon pang nag-suwat sa print media. Ay karong adlaw maosad ang opening sa Press Freedom Week nga naaron gi paygayon diha sa Robinson's Galleria. Nang atmang diha sa kuan gani, nang atmang diha sa kuan ba? Atmang diha sa karaang nasunog nga building sa White Gold sa may North Reclamation area. Bueno, agi pagbukas nining aton tulumano. Aniya ang akong una og sinugatan na kong dalit alang kaninyo. Robinson's Galleria. Anang atmang diha sa kuan gani? Anang atmang diha sa kuan ba? Atmang diha sa karaang nasunog na building sa White Gold sa may North Reclamation area. Bueno, aging pagbukas nining aton tulumano. Aniya ang akong una og sinugatan akong dalit alang kaninyo.

pagtulunan sa uban nato nga mga suking tigpaminaw. Send lang lang ninyo sa ato messenger sa Bisayang Magsisibya. O niya, palihog po ko og like, share og follow. Like, follow and share sa atong official nga blog page sa Bisayang Magsisibya. Atong programa sa DYHPRMN Cebu. Sa isono doon sa dial sa inyong mga radio na naglanog-lanog taon airs. Makita o mapatalinghog punta ninyo niya sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Uban sa inyong Kuya Paul. Inyong Kuya Paul Kenneth Redoble Lauro Gu. Mili-mili ko rin mga sugilanon sa gugma nga akong basahon. Masignata rin mapilian na ito ni basahon, ha? Sugilanon sa gugma aron na ritso na sa din na itong matambagan. Ito na rin basahon, kini mga greetings sa itong mga suking di paminaw, no? Si Milodjin Pasalbon. Ay hapon ni Milodjin Pasalbon. Nga request man siya awit, request kong song Kuya Paul para sa kong papa Elvis Montemayor. I only live to love you. Sabring ko na sa atong tanaw niya, naaban niya siyang klasiya sa title sa kuwan. Title sa kanta. I only may atutunahan sa itong digital music box.

0: ang suliran sa gugma.
1: Okay, matoy ako muna ang sinugatan akong dalit. Alang kaninyo? Aging pagbukas, niningatong tulumanon ninyong tulumanon na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran.
0: Dear Kuya Bull, buk ang suliran sa gugma.
1: Malayon tamudawan sa inyong mga sugilanon sa gugma, ang alang ninyo makahatag kinig

Adiyat lang ha. Ito ni Nana. Muro mo nag-dili title ay Only Live to Love You. Muro mo nag-lyrics siya. Muro nag-lyrics ni Skanta ba? Melodine Pasalbon taga Dumanhog. Asam ni Dumanhog inyo day? At sa barangay at Dumanhog. At sa nito na ako request ha. Muro lyrics ni Skanta kanta ay Only Live to Love You. Only Live to Love You.

0: Ilang atulan yung pita o no na ha. Karoon sa tao na, okay. Ay, makita raman yung atulan yun sa atong digital music box o na ha. Adara, I only live to love you. Adara. Ato ni ready daan. Kinsa may nagkanta ni? Duhar raman yung kanta ni Dayda. Sa may imo ni kining kang clip Richard, I only live to love you. Kang clip Richard o kining kang Celia Black. Ah, kining siguro ang kagawaan kang clip Richard, no? Mao siguro ni iyang kuan pangayoon niya awit. So, karoon lang tatao na. Dumanhog siguro man ni ila no wa ibutang ang kwan ang address ang say address sa barangay ay dako man ni dumanhog gud naay mga lain-lain ni mga barangay des dumanhog
1: pite
0: si Jess Burha ang yang bagungan kay Nazareth Burha hasta giniya. Permisa ni Minaw, nato, no? Nato niya, good Sunday ni mo, boss, Paul. Jis Burhani, diri sa Moabog, Pilar, Kamutis. Silas Kamutis niya, sa naanay rin siya nag, nagpundo sa Pilar, Kamutis. Sa lungsod sa Pilar, isla sa Kamutis. Pirmi na maigo na yun sa bagyo niya. Daot na kayong panahon na bagyo. Igo na yun na siya niya. Huwag na yung mga daotang panahon ba? Padayo mong nagpaminaw sa atong matagdumingkong tulumanon sa kahapon. Alauna hangtod sa alas dos. Sa tulumanon. Nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tungod kay ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma.
2: Here, Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
0: Napailain din rin, ato rin kung anong gini si Roger Cadnamo. Aha. Naway lugar ni si Kuan, si Giselle Reblesa. Tara. Good afternoon, Kuya Paul. Paki-shoutout sa tanang taga Kamagong. Asa man nga Kamagong lahong. Ug kang Ati Pas

0: nga naa sa Kamut Cebu, gikan ni Giselle Reblesa. Asa man ni kamagong lahong ni? Amang sumpaye gud kamagong roman. Kuya Paul, i-greet po mi. Diri, pirmimig maminaw matag Domingo sa imong programa sa Barangay Karulan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Greetings ika ni Rains Mumbai. Nakapalo na sad ko nimo, Kuya Paul. So, ipalo na ninyong Paul R. Lauro alang sa mga naguna na to ng mga balita. Onya, maminaw mo sa atong programa sa DYHP sa social media na ata sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. So, ano mo niya mo tanaw, onya, palihog ko i-like, i-follow, i-share ang atong official blog page sa atong Dear Kuya Paul nga programa. Kanang Bisayang Magsisibya. Oh, tanawa niya, tanawa. Magwapo kay Probia, Kuya Paul. Ayaw lang natutuki ka lang nasliog ni Kuya Paul. Ayaw lang natutuki na nasliog ka na nagilak-gilak ba? Sagdain na nagilak-gilak na nasa liog sa inyong Kuya Paul. Kaya kalimot ha, i-like, i-share, i-follow, oh. I-follow, i-like, i-share. Oh. Mahala, tuwa-tuwa na niya. Pero i-gabli ni mana, inalan mo na siyang i-like. Dahil i-follow, o niya i-share din na sa inyong mga friends. Ilabi na inyong mga friends. Tuwa sa layo nga nasod, no? Tuwa sa layo nga lugar. Lain-lain nga nasod, so i-share na niya aron makadungog siya na naaday ng programa sa DYHP ang programang nagtambal sa mga kasing-kasing sa mga nilalang kay nasamad kini tungod kay nabiktima man sa kapakyasan sa gugma.
1: Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma.
0: Salamat kay Rains Mumbai na nakapalo na sad siya sa atong page, no? Paul R. Lauro sa atong mga breaking news sa DYHP. O niya, sa atong programa sa DYHP, ilamba ibunal o der Kuya Paul, ana ninyo mapatalingog, mabati, makita sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Ana niya, Bisayang Magsisibya. Duha na ka-page na to, ha? Sa breaking news, ang Paul R. Lauro. Makita ninyo diha inyong Kuya Paul. Dan. Breaking news. Oh, the king of breaking news.
2: Paksit!
0: Na diha, the king of breaking news. Paul R. Lauro. Ang ninyo makita niya mga nagunang mga balita na inyong pumabati sa DYHP. Sa itong programa, Dear Kuya Paul, ilamba ibunal, alas 12 pasado, o alauna alas 2, ang Dear Kuya Paul, ana sa ninyo makita, madungog, mapatalingog sa Bisayang Magsisibya. Mauna itong official blog page po sa itong gida at ipanglingkuran ng programa sa DYHP. Ana ninyo madungog niya, ha? Huwag makita sa ninyo diya si Kuya Paul sa Bisayang Magsisibya. Salamat kayo ni Rains Mumbai. Kanya yung ipipitch kay Binitis Limualin. Happy Sunday ni Romnick de la Serna.

Anya si Ronnie Tellor Likeron Aranita. Mayong hapon Kuya Paul, shout out po sila si Mama Dina, Papa Boy, Miljoy, Junjun, Anan, Sansay, Tio, Tunyo nako, Tia Lita po. Ingon man nila ni Lola, Linda, o ni Anan. O sa tanan na lang yun, nga taga amo Kuya Paul sa Candelaria, Uzon, Masbate. Ay, naminaw yung may pirmi ni mo Kuya Paul. Matag-adlaw Domingo sa imong programa. Ika ni Ronnie Likeron Tellor Aranita sa Candelaria, Uzon, Masbate. Si Glenn Forever Ronolo Idosel, kumusta mga? Huwag mga kakanto lagi. Huwag kakahiring na nag-live-live ang ganit niya ito. Huwag kakabantay Glenn Forever Ronolo Idosel. Diha min sa Bangkugun sa Balwarte ni Sir Mita Miti Soriano. Diha min ni Miti Soriano ng Bangkugun Resort and Restaurant. Ito pa ka, nakapapicture o taka namo o ni Atty. Rufil. Layo-layo lang yun as long sojot ka ng magkugun. Dito, taka, suro yung taka dito. Kita ang tata dito. Naghangop ang tata. Sige, okay. Si, isa ba ni? Idol, kanunay kong nagsunod sa imong programa, bisan daghan kag-account. Kala na itong account, duhara. Sa itong breaking news, kaya na itong mga balita, anak ni mo makita sa Paul R. Lauro. Minaw ka sa itong programang, Dear Kuya Paul, o kang soliran sa gugma, alauna, alas dos na siya, pero sa di pa ng programa, madungog ta sa itong hudyaka sa gantohon, alas 12 pasado. Sa'y magsugod ta alas 12.15, pinakadugay alas 12.30, karon kaganiyan, nakasugod ta alas 12.30. Doon si Media ta nakasugod. Karon der Kuya Paul na ta nga programa ron. Salamat kayo, Bradix Bandoy Erasmo Magali. Kanunay yun siya ng binaw sa atong programa. Mayong hapon ni mo, Bradix. Ito'y nangayog awit sa Cinderella, no? Atong awit ka naguluhan sa aking pag-iisa. Kasi nirilam na siyang awit, no? At may taon ka nalit niriha kay pangayo itong mga awit, dara. Ayun, ito pa minahon, kining mga awit sa aking pag-iisa.

0: E kumma ako, Pi. Dear Kuya Paul, pag-aksa ko, Pi.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
2: Okay, balik tayo din sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga nag-uluhan. Nagtambal sa inyong mga kasing-kasing nga samaraan. Tungod kay ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
2: May hapon sa ni Glaisa Nabales. Iya sa Barangay Buo Taop. Bukirang barangay ni sa Cebu City, uban sa iyang totoo ka mga anak o iyang pinalanggang bana.
3: Sana tanan.
2: Followers nina to, no? Sa atong mga breaking news. Yeah, sipa sa Tarias Barangay Buo Taop, no? Kusgi na inyong mga radyo niya, kaya katong inyong mga silinga niya, kaway mga radyo. Baka dungog sa atong broadcast o sa atong pag-greetings ninyo diya sa Barangay Buo Taop, no? Lain-lain na nating sityo. Si Glenn Zanabales na aron diya nagpuyo sa niya mamag, papa, na adres lawaan, tres, talisay. Kaya naminyo naman siya sa... Aman kami magkita, ni. Ay, nagkita, mamaya, ni. Kami yung tayo nagminyo.
4: Wag ka ba,
2: ay na, may nga po ni mo diya, dahil Glaisa Nabales. Regards ko ni mo, ha?
3: Pite!
2: Yay, makadungog ang bana.
4: Wah, kabae!
2: May nga po sa di, libra, libra, libra. Kuyawa ni yung messenger. Yung FB. Shout out ko na siya sa taga Plaridel, Bye Bye City, Liti. Uy, sila ni Atty. Rufil. Termine ni Minaw po nato, no? Madomingo sa atong der, Kuya Paul. Namingaw ni sila kay Duanyo Kadomingo, Size o Tracy. Wata magdungog, no? Ya, karon kay opening sa Press Freedom Week. Nalingkamot na yun nga maka programa ta. Aron makadungog na sa nislag balik nato. Sige, salamat kayo ni mo, libra, libra, libra. Tulo ka libra, ha? Yang ipinim kay libra, libra, ha? Aminaw ko na sila. Taga Plaridel, Bye Bye City, Liti. Sige, may hapon niyo niya, ha? Libra, libra, ha? Tulo ka libra. Amat sa siya yung mga ngaan, kipag-rated, no? Yara magkikuha na lang, ha? Magkuhan, mag-rate. Sila, pa shout out. Dapat rin, Lucia Longo. Luz, yung ipinim kay Lucia Longo. Good afternoon, Kuya Paul. Shout out po mi diri sa Lamak. Asa man yung Lamak, we? Lamak Pinamungahan, Lamak Konsolasyon. Lamak raman, may bingkahan. Labi na sa pamilyang Hinon. Og ni Pil nga naminaw sa imong tulumanon. Salamat kayo. Ika ni asa man nga Lamak Konsolasyon, Lamak Pinumungahan. Manini mo klaruha los, no? Ni PM ni siya na to. Atong official nga blog page.
3: Sana tanan.
2: Bisayang magsisibya. Sa atong Bisayang magsisibya, no? Hindi man yung madungog o mapatulingog o makita sa ta sa itong tulumanon. Bisayang magsisibya.
3: Pite!
4: Paksit!
1: Dear Kuya Paul, o ang suliran sa kukwa.
2: Sige, salamat kayo. Lucia Longo, no? Siya rin nakatulan ni asa ni Lamak. Pinamungahan mo ni, o Konsolasyon. Shout out to ni Jonas Auditor Coino. Shout out kasamang Paul. Natanang taga-Concepcion, Mabini Bohol, labi na ni Miguel Balyesera kana minagron sa imong programang
1: Dear Kuya Paul ug ang suliran sa kumpa.
2: Salamat kayo pagpaybaw ni Jonas Auditor. Jonas Auditor sa iyang pagpaybaw kana minaw po din si Miguel Balyesera sa atong program. 45 minutos na man nakalabay ang alauna sa kahapunon.
1: Dear Kuya Paul, ang suliran sa kumpa.
2: Ato na ipabati kining awit, no? Ipakayo ni sa atong soaking tigpaminaw, dara. Ang title ni kay I Only Live to Love You. Dara. Si Cliff Richard lang ato pakantaho na niya. Aron makakuan, aron maka klaro, okay.

0: Kuya Paul ug ang suliran sa gugma.
1: Okay, mga toy, pinakayong awit niya po to. Sa usas atong mga minilyon niya mga suking tigpaminaw, dinhining atong palaguban sa tulumanon.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
1: Uban niya po sa inyong Kuya Paul Kenneth Redoble Lauro ko. Kumusta nga itong mga kaigagawan niya sa Danao? Sa Danao, sa Barangay Sabang, Mamani Agaw, LB. Niya sa Danao City, dirisat sa Bual-Bual, no, sa Bugho, sa Pahulayan, o sa Poblasyon S. Poblasyon S sa Bual-Bual, Cebu. Itong mga kaigagawan niya sa Bual-Bual, mga redoble. Diyan ay tapok niya, no? Puhon-puhon. Bukod sa tagbalay niya sa atong yuta, no? Magkatapok niya punta niya ang mga kagawan ba na ito? Bisag na ata niya sa ato sa probinsya. Aritas, dugang mga greetings. Kadali, no? Na sa atong i-send lang sa atong messenger, ha? Sa Bisayang Magsisibya. Ang inyong mga greetings si Rinaldo Nyug. Yung FB name kay Rinaldo, kung saan ipagbasa, Nyug, no? Binali mo kundi ang apelido, san? O maunay yun yung mga apelido, Rinaldo Nyug. Good afternoon, Idol! Pa-shout out sa akong asawa, akong wife, An-an, o sa among mga kidos. Akong mga kidos. Mga kidos. Ila ko ng mga anak sila si Jamil, Sophia, kusta ni Zidi, Zidi, Kent, o Bibi Clark. Sa ako ang mga amigo po, niya sila si Andy, Romnick, Ido, Baitata, nga taga Istaca, Daguhoy, Buhol. Salamat kayo, Idol. Salamat sa kayo, Rinaldo Nyug, ha? Kanunay din mong magpamati. Kung nagsunod din mo sa atong Matag Domingong Tulumanon.

0: Dapat yun rin si James Javier. Hello, mayong hapon, Kuya Paul. I-greet ko happy Sunday sa akong one Inday Clear sa Istaka Pilar Buhol. Salamat kayo, gika ni James Javier sa Pilar Buhol. Salamat si kayo ni mo, James, no? Nag-follow na ka. Kanunay na ikan naminaw sa atong programa sa DYHB. Nga mabati o mapatalingog po ninyo o makita po ko ninyo sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Nga palihog ko, anak James, sa pag-like, follow o share. Nga to sa inyong mga friends, inyong mga ka-FB friends, sa inyong mga kaparintihan, nga to sa lain-lain ng mga lugar. Kaya ron makapaminaw sa nila o makapaminaw sa sila sa programa sa DYHB. Ilabi na kini nga itong matag Domingong Dulumanon nga nagtambal sa mga kasing-kasing nga sabaran tungod kay biktima ni ay sa kapakyasan sa gugma.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliman sa gugma.
0: Si Ma'am Susana Apug Bulanyo. Salamat sa kayo sa pag-follow na nimo ha sa atong official nga blog page sa Bisayang Magsisibya. Mayong hapon, Kuya Paul, Lauro. Good morning, avid listener sa programa nimo sa DYHB, sir. Asa man yung ila? Senior na rabasan ni siya, no? Orang senior na siguro niya kuhan. Ay, nung wata naman niya kanya doon ako ganun ako na ipangatag ang senior citizen sa financial assistant sa senior citizen din sa Sugbusan. Mabalita na siya pirmi yun, ma'am. Salamat kayo, ha? Uy, hapit na pala kayo matapos ng atong tulumanon. Dapat diri, ito nang tanawang pang nag-PM na ito diri, no? Sa atong programa. Si Ivy Ramos Cañete. Minyo naman sa taon niya. May daga niya. Hello, Kuya Paul. Mayong hapon. Shout out me sa akong anak. Si Juby o sa akong mama Beauty sa Liloan, Cebu. Ambing kanunay, gikan diri ni Ivy Ramos Cañete sa Patong Badyan, Cebu. Ay, salamat kayo ninyo niya sa Patong Badyan, Cebu. Hapit na matapos no, sa itong panag-uban. Minotag laing awit. Laing awit ni mga igala. Magiga-panapos sa itong panag-uban. Dinining atong tulumanon, inyong tulumanon. Dear Kuya Paul og ang suliran sa gugma. Dagang mga awit diri no. Dagang awit diri. Tara, alang sa mga nabiktima sa gugma, tara, alang ninyo.

0: Ol ug ang suliran sa gugma.
1: Okay, among awit victims of love. Mo'y nagtapos sa atong paraguban, inining atong tulumanon, inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo na nag-uluhan.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
1: Wala tayo oras, no? Kay unto palas dos na sa kahaponon. Sangan sa atong mga kaubanan, no, mga listeners, salamat kayo sa inyong pagpakinguban kina ko. Sukod kikinang ang ala una sa atong Dear Kuya Paul og ang suliran sa kugma og ang tunining orasa alas dos. Mana tayo oras, sa ilo ako ni Uman, mana ako mabasa o bang greetings sa og ma-play ang mga pinangayong awit. Niya ang sunod Domingo pohon, ato lang ni ipang-play inyong ipangayong awit. Okay? Awit ni Victor Rude for the good time. Pagpasalamat talaga ko sa inyo pagpagiguban ka na ito, no? Sukat ka kanyang alas 12:30 sa Tsaka, sa Kauton, Itambay, Bunan. Og sa atong Dear Kuya Paul, og ang suliran sa gugma. Og kining awit ni Jose Marichan og Regen Velasquez. Please be careful with my heart. Ako mingon alang sa mga nagminalay pahangtod karon, ambingi ang inyong isig ko gugma. Aron kini, mas mulambo pa pag-ayo. Mamimiss na sa tamo, mamimiss na sa ninyo ang inyong Kuya Paul. Until next Sunday,

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
3: Congratulations! Week 3 winners
2: sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: Si Jesus mingon, misugilon sa iyang mga tinunaan nining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tagiya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Niuyon siya paghatag kanila o sa naandang suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Ug ipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug dito nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamo og hustong suhol." Ug nagadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto na siya sa merkado. Kung dito, nakakita siya laing pipila ka mga tao nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibuk adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may may patrabaho ka namo." O ningon siya kanila, "Kumao ka na, trabaho usab dito sa akong parasan." Sa pagkasaum-saum na ang tagiya ningon sa iyang kapatas, tawagang mamumuo o hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipalhoy kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka dinaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang nadawat. Apan ang usa kanila gihatagan usab og tagsa ka dinaryo. Gidawot nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Ug mingon sila, "Kining mga tawhana, mga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw na nagpagabaga sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagan samtang suhol, samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Pamati kamo, wala akong maglimbong kaninyo. Kaniyon kaman sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Ngay akong gusto ng kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala baday akong katungod sa paggamit sa akong kwarta. Sumala sa akong gusto. Unasina ka ba, Hinuon, kay ako manggihatagon man?" Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa kadtong naulahi, mahiuna. Ug kadtong hiuna, maulahi." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang misteryo sa Dios nung grasya ug ang pagkamanggihatagon sa atong Ginoo. Unsahon ka nato kini pagsukod? Ang iyang pagkamanggihatagon ug ang iyang grasya. Mga igsoon, sa atong nabasang Ebanghelyo, atong makita nga murag naagyoy dili fair. Sa standard na itong mga tao, dili gyud, no? Kay katong usa, unang grupo, 8 hours nagtrabaho. Ikaduhang grupo, misood og alas 9. Ikatlong grupo, misood lang alas 12. Ikapat na grupo, misood og alas 3. Og diha pa alas 5, misod. Og sa dihang giswilduan ang tanan, pareha ra man sila giswildo tanan. Natural, mureklamo ang misod og alas 6. Injustice. Walay kaangayan ang paghatag sa maong suhol. Ba't mga igsoon, God's justice is not only pertaining to social justice. Kung social justice, yes, atong ihapon sa matag oras nga atong nagnugnata sa atong kusog diha sa parasan. Pero ang God's justice, ang divine's justice, wa tanawa niya ang oras kung kanus-a ka niadto sa iyang parasan. It's not about justice or social justice, but it is another quality of divine justice. Tungkol kita, we keep on thinking of what is due to us. Sagad ka na to, kanunay tang nagtanaw kung unsa ang angay ka na to. That's why mo reklamo ta kung unsay kuwang. We live on thinking of our own entitlements, of our own merits. Mas kusgan ko, kinahanglan taas o dako ang akong suhol. Mas talented ko, kinahanglan, mas dako ang akong suhol. Tinuod. That's part of social justice. But divine justice is not about kung kanus-a ka misuod sa iyang parasan. Ang divine justice nga higisigutan sa Ginoo dinhi sa ibang maong ebanghelyo, misuod ka, basta misuod ka sa iyang parasan. Sa ebanghelyo, it exposes another quality of man that is different from God. Kanibang kasina? Kasina tungod kay wata. Ang uban gihatagan, kita kuwang. We live in a life that will always focus on what is lacking. Tinuod. Kusog ta mo reklamo, kung dili pabor. Pero hilom pa sa tungang gabi eh, kung kita napaboran. Siguro gantong mga gisulduan, nga nisood lang sa lasingko, pagdawat sa ilang suhol, takong yun to sa ilang bakba. Kung katawunan man, usara mo buhakhat kung layo na. Why reklamo? Di mingon, Lord, sobra ning mong gihatag na ko, Lord. Sobra yun eh. Palihog kwain eh. Makadungog ba kataan na, no? Kanang klaseng pagampo. Kanabang diha sa tubangan ni Senyor, butangahan ka na to o recording tape. Nakanay mo ingon nga, Lord, Nyor, sobra ragyod ning imong gihatag, palihog ko hain ni Bih. Tungod kay kita sa patagduol diha, Nyor, tagai in taon ko. Kung kuwang pa, dungagi pa taon, Nyor. Di pagyod, eksakto. This is what we deal with our master. In the parable, from the human viewpoint, it certainly looks like God is not fair. But as we reflect more, deeply on what we have received from God, ato kang tanaw nusab ang atong kagulingong nangayo, angayan baka ako, meaning maong kaabunda sa grasya nagihatag ka nato sa Ginoo. Angayan baka ako, natagaan ko niya ni ining mga grasya, na bisan wa na ko pangayua, iya mang gihatag. Umingon ka kita kanunay, Ginoo, kanunay man ko, naa sa imong simbahan. Nagsirbi man ko sa imong santos na simbahan. Sa patagmisa niyo, raagyog ko. Di gyud ko mawa, present gyud ko. Di po tingali, angay nga kanilang grasyahan nga akong madawat. Nakahay mo ingon na to, anak, no? Huwag yun siguro. Because we always focus on what is lacking. Kulang pa, Lord. But when we always focus on more, on what we don't have, sagad, atong kalintan, we tend to forget on what we already have. Kanaabang gihatagan ka na kurat ka lamang, uy, nga namang niabot na yung nga garasya, waman ako ni pangayua. Pero katong imbong gipangayo nga wa pagyud hatag sa Ginoo. Kuyo, kusog ka mo reklamo, Lord, kanusa pa man tawo ni mabutoy? Pero wa nimo hatag yung dakong dili kini gihatag sa Ginoo. Nga naa diha kanimo bisan wa nimo pangayoa. We focus on asking for an intelligent child, but we missed on giving thanks to God that we have a loving child in us. Tungod kay bunga na sa kasina, ang akong silingan ng iyang anak, kanunay man mag-graduate o cum laude, kanunay yun sila, wala sa stage, ang iyang ginikanan. Kanus apakani kung anak pa sa kaon sa stage doon? Pero wak ka, wak ni mo tanawa, nga kining anak nga kanunay ni mong gitamay, buntag sa'yo, kanunay, nagdigamo, aron magpakaon ang tibuok membro sa pamilya. It is a difficult battle to face the inclination to envy. Ang kasina, kanunay, opposite sa gugma. Tungod kay ang kasina, nag-focus lang sa kuwang. Pero ang gugma, mapasalamaton tungod sa abunda sa kinabuhi. But the key to counter our tendency to envy is to build that virtue of gratitude. Kanabang magpasalamaton unta lamang yun kita? Kanunay, always. Because God granted us so much more than what we deserve. Sa Ebanghelyo, the door of God's mercy is open. It doesn't matter when and how we come. It doesn't matter kung musuod man tao, may embrace man tao diha kaniya, o may balik na diha kaniya, nga may dadata o kuchinta. It doesn't matter kung mabalik na diha kaniya, nga may dadata o 50. O kanus aman ikaw mabalik, basta ang ingon sa Ginoo, handom diha niya, you are a prodigal child of mine. Naghuwat ko diha sa gangahan sa paraiso. Balik doon. Balik inday. Anak tika. Balik. Ari sa akong gingharian. Ang pagdumili sa pagdawat sa iyang grasya o sa kadakungsa. This is the reason why giingnan sa Ginoo kadtong naguna. Kamu managuna, mauhay mo. Gatong naiwahi, mauna mo. Because you came in early and you came in last. What is important, present ka diha sa Ginoo. That is divine justice. In social justice, is so different. That is a great encouragement to each and every one of us. Katubang maingon, nakugyoy ganghaan sa langit, tungkay na pagtuyang na lang yun ko, o naglunang sa akong mga saha. Wa, nagigkoy naong amusod pa sa simbahan, tungkay niya akong sungay, murang musangit na diha sa ganghaan sa simbahan. Dili bayaan na ang Ginoo? Ang ingon sa Ginoo, balik lang yun. Balik dodong, balik. Balik inday, balik. That is a great encouragement that God gives to us, especially those who are worried about their loved ones who have not yet turned to God. Katong mga mahan, ngayon na, hapit na yung taon ko, masaupan nining akong kinabuhi, anus apaman in taon ka anak, mubalik sa Dios. Kanang handom sa mahan, mausap na ang handom sa atong Ginoo. Ayaw wota, nga basin masarhanta sa iyang grasya. Tungod kay, while we are living, God's grace is so abundant. Wa lang nato tanawa ang iyang gihatag ka nato. Tungod kay kanunay tanaglantaw sa mga kuwang sa atong kinabuhi. That's why many of us left the church and hoping for another church Because ang simbahan, di mutubag. Nangita og laing simbahan, nga nangita ilang Diyos sa laing simbahan, nga kanunay muhatag. Apan wa nila tanawa, nga diha, gipangga sila sa Ginoo. They were being given with full abundance, even if at times without God. Sa panahon usab, nga tanaw nato muragwa tatubaga sa atong mga pag-ampo, yanungo, o mga hangyo. Ayaw unta usab. Talikdi ang Ginoo. Tung kay lisudsad, paano, unsaon na lang, kung kita sirhan sa grasya? But God's love is always there. There always a hope, and door is always open for God, for us, by God. Because God cannot be outdone with generosity and love. That's why sa atong mga pag-ampo, let us allow God to be God. We must not dictate God, because every willing worker in his vineyard is always welcome. Timani, ang unang nahimong santo, ang unang gihatagan og promisa sa paraiso, kadtong himatyunon nga kawatan. Throughout his life, he was a wayward person, kanunayng mangawat, dautang tao. Pero sa katapusang higayon, samtang siya nagtinga diha sa krus, kilid sa atong Ginoo, mingon siya, Ginoo, pasudlain ta ako sa paraiso kung maghari na ka, nagbasol katumang kawatan. O diha-diha, the divine justice is given to us, given to him. Karun o karung adlawa, may uban ka kanako sa paraiso. That is how God loves us. The door is always open, 24/7. Nang karun, ikaw, kanus aka mo enter. Palihog, panindog. Atong ipadayag nga itong pagtuo, nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Jesucristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga pinanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, Ginag ni Maria Madirien, ipasakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilibong, mikunsag sa mga minatay, sa katulungan lao mabanghaw, misaka sa langit na galingkod sa tulo sa Diyos na mahan, magkagagahong sa tanan. Gikan dito na balik siya arong pabukong sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga saga, o sa pagkabunhaw sa lawas, o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Amen. Maigsoon gitawag kita ni Jesus ng mahimong sulugon sa tanang katauhan. Dalo nato karon ngadto sa atong ngitong amahan ng atong mga panginahanglan, o ang mga panginahanglan sa atong kalibutan diha sa pag-ingon, Ginoo, pamatia kami.
1: Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang panig-ingnan, magtudlo kanato sa maalamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma, o sa mapaubsanong paglakat uban sa atong Dios. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, pamatia kami.
1: Nga ang mga pangulo sa kanasuran, maghago sa pagpangitag makiangayong mga paagi sa pagdalag kalinaw ngadto sa ilang katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, pamatia kami.
1: Nga ang mga gihinginlan ug mga langyaw ug ang tanan nga nangitag trabaho kanunay tagdon uban ang dignidad ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, pamatia kami.
1: Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan makahibalo sa makaalim na gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi. magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, pamatia kami.
1: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, pamatia kami.
1: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso ug pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, pamatia kami.
1: Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdon Teofilo kamungot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, pamatia kami.
1: Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, alang sa matarong ug malungtaron nga pagdumala sa tubig, isip usa ka mahinungdanon nga tuburan sa atong panginahanglan aron ang tanan makadangat niini. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, pamatia kami.
1: Nga ang mga nagbangutan mahupay na ug sila nga mihalin makatagamtam sa kalipay ug kalinaw walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, kaluyi kami. O malaloyong amahan, dunggang pagampo nga among gidalangan ha kanimo uban sa mga inanak nga pagsalig, tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon ug sa ingon alagaran ikaw namo uban ang mapasalamaton kasing-kasing kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

Mahigsoon, kinimong kordero sa Dios, kining ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang gidapit, alang sa paniapon sa Ginoo. Ginoo, hindi ako ang ngayon makalawat ka nino, apan yung pamulong lamang, umumayo ako. Ngaglawas, dugo ni Kristo, magamping ka na to, alang sa kinabuhing dayon. Amen.

0: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radyo Man Attorney Buin Alguno, makiguban kaninyo ning adlawng Domingo, September 20. Kumusta ato ang mga tigkaminaw? Labi na sa nitultol na sa pagkaminaw sa ato ang programa Ang Lungsod ug Ang Balaod. Kamo mga nagkaminaw sa inyo ang car stereo samtang nagbiyahe, nag-tune in sa atong program, naaras panimay ang transistor radio ang gisaligan o naka-tune in sa atong programa pinagi sa pag-tanaw, pag-login sa atong official nga Facebook page sa DYHP. Okay, kumusta kamong tanan? Tanan nga mga maabot na ining ato ang broadcast sa pagkakaroon. Sa makausap pa atong paghihisgutan ang mga mahinungdanon nga butang nga may labot ang lungsod ug ang balaod. Unahon atong hisgot kining problema sa mga marites. Karon nga ni anata sa panahon sa digital ug nauso na ang social media. Pas-pas na kayo ang pagpakauaw ngadto sa mga tao. I-post dayon sa Facebook. Ato ning hisgutan ang balaod sa cyber libel. Ayaw mo kumpiyansa aning balaura, basin og igun mo. Unsa man ni? Under Cyber Crime Prevention Act of 2012, mao kini ang balaod nga nag-enumerate sa mga kaso nga muso din ha ang gitawag og cybercrime. Ngano gitawag og cybercrime? Dili musod ang kaso nga cybercrime kun walay publication ngadto sa online. Kinahanglan ang akusado mugamit gayod og cyberspace aron musod nga mo igo sa gitawag og cybercrime. Why kaso nga ato ang mapugnit nga gitawag og cyber libel? Kay ba mo ana? Ha? Nga why kaso nga ato ang yung direktang mapugnit nga naghisgot og cyber libel? Apan i-apply dinhi ang gitawag og cyber crime. Kay ubos sa Cyber Crime Prevention Act of 2012, kabahin sa giila nga cyber crime ang kaso nga libel. Hinungdan nga gitawag og cyber libel. Ang kasong libel atoa kanang mapugnit sa ato ang revised penal code. Sa Cybercrime Prevention Act of 2012, ang nahisgutan dili cyber libel, libel ra. Pero niingon ang balaod og ang kaso under the revised penal code, gigamit ang cyberspace, mas taas og 1 degree ang penalty. Busa kining mao nga kaso nga libel, mas bug-at kining nga kaso kaysa ordinary libel. O sa mampanalitan, ang kinigong libel kasagaran sa mapasakaan og kaso niadto ang mga sakop sa media. Kasagaran sa mapasakaan o kaso ni Anto o libel, kaming mga radio broadcaster or ang mga media nga naa sa newspaper or ang media nga naa sa TV. Batwa magpasabot nga ang uban dili mapasakaan. Kumon kini nga ikaso diri namo nga mga sakop sa media ang kaso libel. Karon timan ininyo kay di lang ang mga journalist ang pwedeng mapasakaan o kasong libel, appeal na mo o gigamit gani ang cyberspace, ang online platform sa pagpakauaw. Tago na kana og cyber libel. Nganong taas ang penalty? Sagi kaingon na 1 degree higher ang penalty. Unsa man ay silot sa kasong libel? Ang iyang silot labing taas nga pagkapriso 4 ka tuig. Or fine. Or either anang duha. Pwedeng pamultahon, pwedeng prisohon. Or pwedeng multa ra, way priso. Or pwede priso ra, way multa. Depende na kana sa huwis. Karon, pero og priso gani, ang usual ana, na amgunay pakapin nga danyos. Og fine ra, way priso, discretion, o maunay natanawan sa huwis. Karon taas og 1 degree ang penalty sa libel kun iagi sa online platform sama sa Facebook. Ang silot labing minus 6 ka tuig nga pagkapriso. Kana maoy delikado kay daghan ng mga maritis ang napusasan. Timan eh. Naglagot kaayo ka. Ato gihapong i-relate sa utang. Kay kining isyu nga maritis. Nindot kaayong i-relate nato sa utang. Nagpakiluoy kasamang Nestor ngatos na utangan. BFF, pautanga in taon ko. Kay emergency kaayo, tingbayad na sa eskwelahan sa bata. Pautanga in taon ko BFF og 10,000. Naluoy si BFF. Sige BFF. Ayaw lang natubui kay BFF bayata. Sa dihang naningil na si BFF ngadtos ng utang, naglikay-likay naman na. Giblock na hinoon siya sa Facebook. Tungod sa kalagot sa nautangan, iyang gipost ang naong sa iyang kanhi best friend. Og kinganlan og palautang, bagagnaong ning babayhana, palautang, magpaloy-luoy kun mangutang, karon nga paninglon maglikay-likay, utang lipay-lipay, sa pagpaningil likay-likay. Unya, naghatag kinig kauwawan ngadto sa nangutang. Unsay kasong ipasaka, cyber libel. Nganong cyber libel man? Dunay publication ngadto sa online. Mahinungdanon na. Ikaduha, ginganlan ang subject. Ikatulo, nauwawan ang biktima. Malisyuso ang pag-publish. O naghatag kinig kadaot ngadto sa hintungdan. Og nakasulat, pinaagi sa online ang pagpakauaw. Ang kaso, cyber libel. Ang mga elemento sa libel under the revised penal code og ang mga elemento sa libel under Cybercrime Prevention Act of 2012, parihas ra, gawas lamang sa online publication. Kay kun walay online publication, ang kaso, ordinary libel. Timanin na ninyo, bisan pag maningil mo sa utang, bisan pag bagagnaong kanang inyuhang kontra, ayaw mo og basta-basta og post nga to Facebook, aron inyong pakawawan ang nangutang, kay igon mo ana og cyber libel. Nagsakit na daan ang inyong dughan, kawa mo bayaris utang? Karon ka mo pahinoon na pasakaan o kaso? Samot na yun kakapal sa mukha! Wait, ano? Unfair na gudaan!
1: ikaw ang nautangan kanaluoy ka. Sa dihang imong gipaningil, naglikay-likay na, giblaka na, og kini pag yun ang problema, ikaw pa'y awayon. Na, kumun kaya ng sitwasyon nga ang nangutang nagpaluy-luoy, sa dihang gipaningil na, giaway na ang nagpautang. Kaya nasuko, ngano nga gipaningil. Ang uban sa binuong nautangan, sila nalay mauaw maningil. Pero og ang kwarta, dako, mahinong danon kayo, imo manginang paninglon. Karong paninglon imo, nga BFF. Kados amang ko ni Bayri,
2: ah, sa muka ni mo eh. Sa usa di ka kahuwat? Paghuwat sa! Ika na mahinoon mauwi singhagan. Musa na kuno yung kalakiha BFF? Sa dihang nag pakiluoy ka na ako? Naghilak-hilak pakas akong atubangan? Di maningo na na imong kinaiya. Karong yan inuho na malang hinoon ko ni mong singhag. Nga igor naman ako naningil. Sa mukam kong kayo? Ha? Kabayan ko, ana? Huh? O sa pagtuon mo na ako, budagag utang? Bisag itripol ko pa na.
1: Yanga-yanga, tungod sa kalagot sa nautangan, iyang na-post nga to sa Facebook ang naong sa nangutang kay friend man sila. Iya dayang giingnan sa iyang post. Beware mo aning babayhana pala utang. Why bayad-bayad sa utang? Ang iyangan, mauni.
2: Die! Bayad na die. Kanus ap man ka magbayad sa imong utang.
1: Nakitan sa nangutang. May kaliwat nga abogado.
2: Ikaw mo igipay lagkaso pagkaluuyan ni mo. Unya, nakagasto pa kagpiansa. Ug tungod kay mahadlo kang mapriso, nakahire pa kag private nga abogado. Nakagasto kag dako.
1: Unfair no? Para sa mga nautangan, but mauna gingon sa Latin, dura lex, sed lex. Ang balaod, sakit. Apan mauna ang balaod. Dili na to i-shortcut ang balaod. Kamong mga nautangan, ayaw i-post nga to sa Facebook ang naong og pangan sa nangutang ninyo kay igon yud mo og cyber libel. Oh. Now, question. Ang nangutang, gipakawawan sa Facebook. Ningon ang nautangan. Kining babayhana, palautang! Beware! Scammer! Tungod sa kalagot sa nakautang ni Bao siya og post sa iyahang Facebook account. Ang iyahang post ingon ani. Ayagin mo pangutang aning babayhana. Kinisikuan kay ang interest sa iyahang kwarta tagaliog. Humanak ko na biktima ani niya. Nagpautang ni siya kwarta. Ang interest sa iyahang kwarta tagaliog. Question. Ikaw nga ni Baos lang sa pag-post diha sa imong Facebook account kay gipakaawawan ka. Ni Baos ba kag pagkauaw ngadtos unang nagpakauaw nimo? Mapasakaan ba ka og cyber libel? Dipinsa ba nimo nga igo na mo kong ni Baos? Siya man ang una-una. Ka
2: ato akong gihimo? Self-defense!
1: Tubaga na ninyo, kay mo commercial sa taha. Panalitan ni Baos lang ang unang ipakaawawan. Ni Baos yag pakauaw sa iyahang Facebook account ngadtos unang nagpakauaw niya. Mapasakaan ba usab siya og kaso nga cyber libel. Ato nang tubagon sa tubagbalik, oras alas 3:55.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Oras mga kasama, alas 4:07. Okay, padayon sa to ang tulumanon. Atong kaminaon una ning inyo ha mga messages karon din he. Sa to ang mga nagkaminaon na sa to ang broadcast, no? Uya, pwede din mo mutawag sa to ang hotline. Kung doon na mo yung mga legal questions, ato ang anam-anamon o tubag, ato ang hotline 256-1916, ang area code 032. Kamalikon, 256-1916. Sa Globe Line 0917-124-6459. 0917-124-6459. Samtang ang inyuhasad nga mga problema or mga pangutana nga inyong gipadangat diri sa ato ang official nga Facebook page. Ako asab nang patalinghugan karong taw-tawd. Okay, shout out sa mga naka-view karon sa official nga Facebook page sa DYHP. Salamat kayo, no? Ninyong tanan ang uban na regular na gininatong listeners. Aries Elin, yes attorney, mahimog yung kasuhan po ang nibaos kay Wairason nga nibaos raman sa tubangan sa balaod attorney. Posible silang duha gyud duha ang makasuhan. Okay. Si Bandex Bandoy Erasmo Magali, mayang hapon attorney, kanunay ko nagsunod sa mong programa, ang lungsod ug ang balaod, happy ko sa mong programa attorney, enjoy life. Hoy, salamat kayo Bandoy, ha? Si Rini Jing Mananaw, good afternoon. Watching in Elpidio Heights Subdivision, Nangka, Consolacion, Cebu. Unya, okay, thank you so much. Ato ang mga tigaminaw. Yes. Bisan pag ni Baus ka, sakto ni ang tubag ni Aris Elaine. Dili defense nga ni Baus ka lang. Kay una kang nauawan diha sa social media. Aron makalingkawas ka sa kasong cyber libel. Kon makumpleto gani ang tanan nga mga elemento sa cyber libel, dili dipinsa nimo nga makalingkawas ka kay Igor Karibaus, ma cyber libel gid gihapon ka. So ang mahitabo ana og una kang gipakaawawan, una kang gipakaawawan unya ni file kag kaso batok sa nagpakaon nimo nalutsan og warrant kay imong gifilean og cyber libel mapriso ang imuhang nautangan pananglitan og ikaw ang nakautang. Now libaos ka imo sab nga giingnan tong imong nautangan nga ayagin mo pangutang aning babayhana labaw pa ni sa scammer siya imong ginganlan ang interest sa iyahang kwarta, tagaliog. Mapasakaan sa kagkasong cyber libel. So, ang mahitabo ka mo ng duha mapriso. Pagka di malasa, panalitan ang imuhang nautangan, mo'y unang napriso, nasod sa detention cell. Ikaw kanibaos ka, pagpakauaw sa imuhang nautangan, nalutsan ka warrant, kana cyber libel ka, napriso kasab. Kamu nang duha dito ron suod sa detention cell. Nag-abot mo duha sa detention cell. Ha? Ang problema, dito sa detention cell, wapak ka nakalingkawa sa imong utang. Ingno na podcast imuhang nautangan, unsa na, ha? Parihara ta, nga nasuod ron sa prisuhan, bayar imo utang. Take note, Sa ako ang giingon, usa sa gitawag og indispensable element para musod ang kasong cyber libel, doon ay gitawag og online publication. Og wala gani ma-publish online ang kaso ana ordinary libel. Dahil kausay. Nakaagi ko sa usa ka barangay sa ikaduhang andana nga balay na igibitay nga tarpulin. Mailang ang taog ang tarpulin ba nagpahibaw nga doon ay kalipay sa mga panalitan ni Pasar Baron sa nursing licensure examinations. Congratulations, oh, engineer Nestor Homicilio, ano ba? Mailang ang tagingon, ana? Sus, tanaw na ko. Uy, naunsa na ko na. Gi-publish sa tarpulin ang ngaan og naong sa nangutang. Gibutangan na yun. Ayaw mo pa utang aning babayhana. Wa ni bayad-bayad sa utang. Scammer ni. Kaling ko grabihan naman ani. Ha? O sa kaso, ordinary libel. Libel ang kaso. Nga naman, kay wa may online publication. Ang priso hangtod 4 ka tuig. Ubos-ubos siya og penalty ikomparar sa kaso nga cyber libel. Ang pangutana, kinahanglan pa bang iagi sa barangay ang kasong libel o cyber libel? Og ato ang lilion ang Local Government Code of 1991, di na kinahanglan nga iagi pa og barangay kay ang imprisonment sa libel more than 1 year. Ang lupong tagapamayapa walay jurisdiction nga mo conduct og conciliation and mediation or barangay hearing sa mga kaso nga ang silot mulapas og usa ka tuig nga pagkapriso. So, pwede nang ilahos ngadto sa fiskal basta cyber libel. Bisan pag managsilingan mo. Oh, kay lapas naman og 1 year ang imprisonment sa kasong libel. Sa ordinary libel, ang maximum nga imprisonment o pagkatuig. Sa cyber libel, 6 ka tuig. Ug buutan ang judge. Ug medyo malituhon ang judge. Aw. Pwede kang sitensyahan hangtod 8 ka tuig. Naamong lang ka. Kay wa nakakaagwanta ba sa imong kalagot. So karon, careful mo ha. Sa pag-post ngadto sa social media kay dili defense. Dili depensa nimo nga og ibawos ka lang. Di na ka ma cyber libel. Okay, nagkamino na to ron si Tuntun. Di na mapriso attorney kaisitul na nilang duha. Why priso mahitabo kana og dunay settlement. Apan og dili gyud magkasinabot. Dili ba ma kwan ma ariglo aw preso gyud si Alma Ayinto, shout out sige mi kaminaw diri labi na sa ahong mama nga si nga bedridden si Prosisa Ayinto sa Dipatlong Maribohok Bohol. Okay, oras 4:15. Maghisgot ron ta og common problem sa mga managsilingan. Kanang gitawag og pabikil style. What's the style? Pabikil style. Kana bang panghitabo kasamang Nestor nga sigihan jud kag pasingit. Unya balik-balikon ra ba? Makadaghan na mo nag-abot ngadto sa barangay pasingitan jud gihapon ka. Oh. O di ba, ikatungang gabi eh, bisan natuog na ka. Or, ika adlawan ba? Dakuo yun ang tingog nga. Oy! Naay atong silingan di ha? Paklas-klas, oroy. Murasab og dili minilyon ang utang. Sigihan ba kagpasingit? Ang imuhang balay yap agihi. Ang imuhang tugkaran, huwara nagbasura. Unya, pabikilan ka. Madugay ra ba kining gitawag og pabikil? Makasapot. Gawas nga makasapot, makalagot, gawas nga makalagot, simba kog mapatay, hinuuni mo ang imong silingan, kadi na kaagwanta sa pasingit. Kana mga pasingit ba? Pariglahan ba ka? Ha? Sigihan yung pasingit. Unsa may sana ko ni mo, bay. Nga sigihan may mininyo diri pasingit. Ha? Unsa may ikaso ana? Labing mayo kanang iyon anak bitaw nga problema kay managsilingan man. Og dili na mada og istorya nga kamukamura, adto na mo mag-abot sa barangay. Kutob si mahimo, akong tambag sa mga membro sa lupong tagapamayapa, nga ang lupon chairman ang barangay captain, kutob sa mahimo, isitulan ninyo. Ha? Kadili yun na iyong nga dako kayo nga problema og masito lang. Kana ba mga pasingit-singit? Gamay ra tinuod na nga kaso, ang kaso ana unjust vexation under the revised penal code. Unsa man ning gitawag og unjust vexation? Napungot na ka, nadisturbo na ka, nahastol na imong kinabuhi, gumikan sa gihimo sa laing tao. Oh. Sa panalitan. Ha? Ang iyahang kanding tuyuon ang gigbuhi aron kanon ang imuhang kamuti. Or ang naandan ninyong agianan bisag dili siya mo itag-iya babagan din ha og mga butang sama sa haloblak magliso na kag-agi. Bisag unsan lang nga matang sa pasingit ang himuon. Ang ilang kanal anhagid ipa tipas sa inyuhang tugkaran. Now, mahitabo na ang kaso unjust vexation. Usara na sa mga kaso nga posibleng ikapasaka. But pwede ninyong mafailan og kaso nga damages. Kana og magdako yung mayo. Ha? Og magdako kayo ang away adto na gyud nas kurte paingon. So labing maayo masitol unta sa lupong tagapamayapa kanang mga pasingit-pasingit nga mga kaso. Nya ngano ganahan masamning uban gud nga magpasingit? Gusto kayo ba malipay sila nga maglagot ang ilang silingan? Kumo ning problema sa managsilingan nga pasingitan? Ang kaso unjust vexation plus damages. Pwede sab ilargo ninyo nga civil damages ang kaso. Kaya ang unjust vexation, criminal case man eh. Under the revised penal code. O niya, umufile kag kaso nga criminal, doon na naipahabol nga damages. Pwede sab diretso na lang damages ang ifile nga kaso. Ha? Civil case. Kutubos mahimo, sa ako nang giingon, balik-balik ni, labing maayo masitol untano dihas barangay. Aron di na mamagdako ang kaso nga tuskurte. Unya, matag-usa na to. Mag-amping tas ato ang kaugalingon. Nga sa paghimo nato sa ato ang katungod. Dili nato malapas ang katungod sa uban. As provided under Article 19 sa the new Civil Code. Imo kunong himuon ang imuhang katungod, siguro asab nga dili nimo malapas ang katungod sa ubang tao. Panalitan ron. Doon na kay katungod, nga panalipdan ang imuhang pamilya batok sa baha.
1: Katungod nimo na.
7: Katungod nimo nga mohimog pamaagi nga dili lunupan ang inyuhang balay. Panalitan, katungod nimo nga mohimo kag kanal o drainage aron ang baha panahon sa ting-uwan dunay saktong kaagian og dili adto mo lahos sa inyuhang tugkaran. But kung maghimo kag drainage, siguro nga dili mamiligro ang ubang balay. Panalitan, laom na kayo mong drainage kag himo niya. Delikadong mahunlak hinoon ang pundasyon sa ubang balay, dili na pwede. Or, naghimo kag kanal. Pero ang imuhang kanal, dito ni mo gipatipas sa tugkaran sa imong silingan, di na pwede. Ningon ang ato ang New Civil Code. Pag-exercise nimo sa imuhang katungod, siguroon yun na nimo nga dili ka makalapas sa katungod sa ubang tao. Otherwise, liable ka for damages. Sa ingon ana nga problema, ang gihapon ng istoryahan sa managsilingan. O di na madag panag-istorya adto sa barangay. Kutob sa mahimo, mga mimbros lupon, isitol ninyo. Aron dili magdako ang kaso ngadto sa korte. Now, common problem sa ato ang mga managsilingan, ha? Kanabang tubig sa ilang balay. Di ba? Panahon sa ting-uwan kasamang Nestor, magtagak-tagak man ang uwan sa ato ang atop. Oh, now, ang imong gihimo, aron dili ang imong tugkaran ang makasaod sa uwan, naghimo ka og sandayong. Pero ang imuhang sandayong, nakapunting sab sa tugkaran sa imong silingan. Resulta, ang tanang tubig nga nasaod gikas imong sandayong adto nahug sa tugkaran sa imuhang silingan. Naniguro ka nga dili mahimong malunupan ang inyuhang balay, but bahala na lang og malunupan ang balay sa imuhang silingan. Di na mao. Suma pa sa ato ang New Civil Code. Kamong mga tag-iyag balay, inyuha gayong siguroon nga kanang tubig gikan sa inyuhang balay, dili ka na makahatag og perhisyo sa ubang balay. O sa inyong buhaton, mangitagin mo pamaagi nga ang tubig nga masahod sa inyong balay, dili ka na makahatag og perhisyo sa inyong silingan. Aron malikayan ang kagubot. Kumon nga problema ni. Kaya naawa sige uban nga mga silingan nga baliwa lang nila, bahala og ang musahod sa tubig ang ilahang silingan, basta okay ra sila. Di na mao. Pag-exercise ninyo sa inyuhang katungod, siguro nga dili malapas ang katungod sa imong isig katao. Og take note. Ang kinirabang managsilingan, mao ni pinakasuod apan maosay mortal nga mga kaaway. Nganong pinakasuod? Anagon sila pirmi. Managsilingan kun sila. Bubintaha nga tus bukid kay lagyo kay silingan. Dire syudad nga dug-or atag silingan. Common problem sa mga managsilingan nga magpasingitay. Sa ingon nga paagi kun ang inyohang balay nakahatag nagperhisyo ngadto sa balay sa uban, pangitain niyo pamaagi nga di mo mag-away. Kay doon na kay katungod tinood, nga ang imuhang balay, tarungo ni mo na, imuha ba nang tarungon ang atop sa imuhang balay, apan siguro nga sa pagpanday ni mo sa imuhang balay, dili ka makahatag og danyos o perhisyo sa inyong silingan. Otherwise, pwede kang pasakaan o kaso nga damages. Daghanang mga problema, mag-abot na to sa barangay. Away managsilingan. Oh. Unya, kamong mga asawa, kaya kamong ang sagad babaon kayo, ayaw ninyo i-appeal sa away ang inyuhang isig kabana? Kay doon naman goy, nag-away nga mga misis, nagbinagbaay, nagmayo. Uy, nadugay, i-appeal ang bana. Ha? Utro sam nang imuhang bana? Lagumpas agta. Ha? Usa? Kaya naman yung kunimus akong bana? Usa lagumpas agta? Wa ka kay bauday? Ha? Nagka nang imong bana? Nagmatalakag morning. Ang imong bana, oy. Ha? Na naginot ka nagkagiron. Resulta, usa na to? Awaan na nag-away na. Naamong ang mga bana. Ang una na nag-away, ang mga misis. Tungod kay ang mga bana na apil na, ang mga bana na pod mo ay nag-away. So, away mga misis lang. Kanan yung bana, ayaw na ninyo i-apil. O kamo mga bana, sab, binabae pa lang ng mga misis ninyo, ay lasag, apil-apil. Pasagdahil lang sa sab na. Gawa siguro magbinugnuay na. Kay inyuhan na ng uwangon. Oh. Oh. So, kanang mga binabaay nga istorya, mga linibakay, mga minaritis, kutob sa mahimo, isitol ninyo na sa di pa moabot sa barangay. Di na madag sitol, barangay na. Ug di madag barangay, korte mo. Maggasto na sab. Ha? So, labing maayo. Kada bang mga common nga mga away-away sa managsilingan sabot-sabutan ang gina. Ug dili unta moabot ngadto sa korte. Okay, shout out ngadto kang Vince Otnes watching here in Norway. Shout out attorney, sige mig paminaw diri labi na sa among mama nga bedridden si Prusisa Ayinto sa Dipatlong Maribohok, Bohol. Okay. Away. Niyay away ay. Away sa managkasikbit ngayuta. Kini. Common problem. Atong hisgutan. Question. Dunay mga tag-iya og yuta. Magkasikbit lang ang ilang yuta. Sa utlanan, katong usa ka tag-iya yuta, sa utlanan yun ba? Katong dito nag-iugbok ang muhon. Nagbutang og paril. Ha? Nagbutang og paril ang usa sa tag-iya sa managkasikbit nga yuta. Gibutangan bag paril. Question. Kinsay tag-iya sa paril? Kadto bang nagpatukod sa paril? O apil bas tag-iya sa paril? Kadtong wa nakagasto apan ang paril dinha gyud gi tukod sa utlanan sa yuta. Uy, common problem na. Daghan nag-away, ana. Ha? Kinsa tag-iyas paril? Ang tag-iya bas paril, padalitan ron. Ang usak ka tag-iya, kwartahan, nigasto siya og half million para makapatukod og paril. ang pikas kasikbit walay pakabana. Pero ang paril, di hagyod gi. Tukod sa utlanan sa yuta. Kaya sayang man po tinood. Kasabot po tas mga tag-iya nga sayang po ba nga dili nila na ginuton ang yuta nila. Ang pangutana, kinsa maroy tag-iyas paril. Kadto bang nagpatukod yun sa paril? Or apil bas tag-iyas sa paril? Kadtong way ni gasto, apan ang paril din na ha, gitukod sa utlanan sa yuta. Ato aning tubagon karong taw-tawd. Commercial sa ta, ha? Alas 4:32.
1: Sima.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tandway. Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, dunay kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash.

0: cash o 5,000 pesos cash. O sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP o IFM Cebu Facebook page. Maunay ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog o dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: At first I was afraid,

0: tinang pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Lahat ang kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Oras mga kasama, alas 4:40. Balik na sa to ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Common problem ba sa mga magkasikbit ng yuta? Kining pagpangural. Panalitan paril. Doon nag-iingon sa ato ang new civil code nga party wall. Panalitan o magbutang ka og pader, imo nang ibutang sa utlanan, bisan pag ikaw ang nagasto ana. Dunay katungod ang tag-iya sa kasikbit ngayuta. Ha? Nga naman, o, saan imo na? Nga na imo haman nang ibutang yung utlanan? Pero sa ingon ko daan ang sitwasyon. Supposedly, og atuag yung istriktohon ang balaod kasamang nistor, gikas utlanan sa dili pagkamubutang og istruktura, imong i-observe unta ang 2-meter distance, 2 metros. But sa pagkakaroon nga, at yung naginuton ang ato ang yuta, kay mahal na kayo ang yuta karong panahuna, so ang uban, magbutang og paril, anahagyos utlanan. Og maumang gani na ang sitwasyon, bisag ikaw pa'y nigasto ana, gitawag ka na og party wall. Kabahin sa tag-iya, ang kasikbit ngayuta, ang tag-iya sa kasikbit ngayuta. Di ka basta-basta nga kanang gitawag og party wall. Imuha ng himuon nga, kuan kana na ang sa tawag anak bungbong sa imuhang balay. Di pwede nga ang kana na ang paril part sa imuhang balay supak na under the new civil code. However, karong modernong panahon gibayulit taman guna. Siguro ni adtong karaang panahon madara na kay ang yuta ni adto daw ipanghatag lang. Karong panahon na, ang mga landowners ilahamang yung daginuton ang portion sa ilahang yuta. So, ung magtukod kag paril, dihas utlanan, risgo ni muna kay ilhon ka na sa balaod nga party wall. Doon na pa'y katungod ana ang tag-iya sa kasikbit sa imuhang yuta. Ang inyong buhaton, o magtukod gani mo og paril, o niya anha ninyo na ibutang sa boundary gills yuta, magsabot mo daan sa tag-iya sa kasikbit ng yuta nga pare. Halabig maayo, butang ang tanig paril pare. O sige. O, pwede mo mag-amot-amot. Kaya mas maayo mag-itinood na ang inyo habang yuta, dunay makauwang. Kaya panalitan ang kabaw sa inyong silingan. Masaag na sa inyuhang yuta, masuko yung kana. Or ang iyo ba kahang hayop, mutabok na to silang yuta, masuko yung kana. Dakong away na. But kung nagbuot-buot ka lang, wa ka nananghid sa tag-iya sa kasikbit ng yuta, nagbutang yung kagparil sa utlanan, tawagon ka na sa balaod o party wall. Ang mga tag-iya sa kasikbit ng yuta, parihas nga dunay katungod. Ato kami naon sa ang ato ang caller karon arita sa 0917-124-6459. Mayong hapon.
6: Good afternoon, attorney.
7: May hapon. Kaysa ni ma'am?
6: Kasi ma'am sa attorney.
7: Asa man inanawag?
6: Panawa.
7: Yes, madam. Masaya ko ikalagad.
6: Paan, attorney? Bukan nang gikawatan dito, attorney. Ano may, may buhaton, attorney?
7: Gikawatan. Kinsa may gikawatan?
6: Ako, attorney.
7: Unsa may nakawat ni mo, ma'am?
6: Kanang jewelries dito.
7: Mga jewelries. Naanak kay suspect kinsa nangawat?
6: Oo, ako suspect nun, attorney.
7: Unsa man na nangawat, dili ni mo katabang?
6: Turang part gyapo, naa sa balay. Ang trabaho.
7: Katabang ni mo?
6: Oo, ina-ana, attorney. Ina-ana, expert. Trabaho.
7: Hangtod ron katabang pa na ni mo?
6: Oo.
7: O, ingon-ana ang sitwasyon, giunay kagkawat sa imuhang katabang ang kaso, ana, qualified theft.
6: Ano ang may angay buhat ng attorney?
7: I-report na ni mo sa polis.
6: Sa polis lang?
7: Oo. Ipablatter ni mo sa polis, imong i-report. O niya, mo request ka sa polis o investigation.
6: Investigation?
7: Hmm.
6: Oh,
7: ika-investigar, yun mo na. Ha?
6: Paon lang ang investigation? Ang may mo ang anak to ni?
7: Ang kanang investigation sa polis, magamit na og mo-file ka og kaso ngadto sa fiskal. Gamito na sa polis. Ang mo-prepare sa kaso, ana ang polisman.
6: Ah, so ato kung sa fiskal, so mo-file pa dahil kung korte sa fiskal.
7: Di man kakalahos ngadto sa korte, maagi man na og fiskal. Magpa-assist ka sa polis, ipa-investigar na ana, then og ma-prove nga ang imong katabang, maogyod ang nangawat, ang buhaton sa pulis, filean o kaso ka ng imong katabang?
6: Mm-mm. Kung sa barangay ng attorney, di pwede?
7: Barangay, pwede raman po sa barangay. But, o qualified theft, gani, giunay kagkawat sa imuhang katabang, labing maayo sa pulis, yun ka mo adto.
6: Ah, so ato na lang sa pulis. Dahil mag-file o kaso sa fiskal. Sige, maori buhatan, attorney.
7: Oh, maori na buhatan ni mo.
6: Mm-mm. Thank you, attorney.
7: Sige, madam. Salamat kayo.
6: Okay,
7: ha?
6: Thank you.
7: Maayos pa yan. Oras, alas 4:47. Atong tubagon pag-uban yung mga pangutan na ron. Ato ang hotline. 2561916. Ang area code 032. Ang globe line 0917. 1-2-4-6-4-5-9. Okay. Gika ni Asindra Nopar. Attorney, kanabang posti sa Noriko, naas among yuta bahin sa among inahan. O sa mayang buhaton, ana attorney, og wala ni wave mo, nga kanang yung yuta, butanga nagposti sa Noriko, kana og wa mo'y waiver. Kadaghan manggod nga mga landowner karon gipapirma og waiver aning mga na nagtukod og poste aron i-waive nila ilahang katungod nga mangayog bayad. Pwede gin mo mangayog bayad ana. Kay naa na man na gitarok sa inyong yuta. Ang tawag ana just compensation. Pero inyo hanang gi-waive kay okay lang po ninyo at least makabenepisyo man pud mo sa serbisyo sa kuryente, then why problema na? Pero dili ninyo i-waive inyong katungod, may katungod mong magpabayad sa Noriko. Si Philly, shout out sa kong mama, Philly Anticamara from Bansalan, Davao del Sur. Okay. Renz Kinit Yusuris the Sikan, Dres Amua Dapit Atone, Daghan yung Maritis Dere, Libak Dere, Libak Dito, Libak Hangtod sa Langit. From Sindangan, Zamboanga del Norte. Anaamang yung mga Maritis God nga magluya kundili makapang Maritis. Paghihimo na nilang entertainment ang pagmaritis. Ambot sa mning uban, nga gihimo namang entertainment ang pagmaritis. Sayo pasbuntag magminaritis naman. Luna nang utahan na nato about retirement benefits sa SSS. Ato lang nilakbitan gamay basic ni nga information lang ha. ang mas nahibaw gyud sa mga balaod sa SSS ang taga SSS. So kini ang akong giingon ninyo basic. Buti pasabot kinahanglan lang mahibaw kita ani kay balaod man. Naman goy mga memorandum, mga circulars, orders ug uban pa nga bisan ang mga abogado wa na kayo masuhito ana tungod kay mga issuances kana sa SSS nga dili kayo known ngadto sa publiko. But sa mga balaod, dunay basic under Social Security Act of 2018. Na mga nangutana about retirement benefits sa SSS. Kitang mga empleyado sa nagkadaiyang pribadong kumpanya. Doon natin compulsory coverage sa SSS. Ang balaod mismo ang nagsugo nga kinahanglan imimbro kita sa SSS. Now, kabahin sa ato ang benepisyo, ang retirement benefits. Unsa may mga basic nga mga requirements aron maka-avail kita sa retirement benefits. Sumapa sa Section 12-B sa Social Security Act of 2018. Kinahanglan doon na kay 120 monthly contributions. Uy, check na ninyo inyohang contribution sa SSS kung nakaabot ba nag 120 ka mga monthly contributions. Sa dili pa mo retire. Unya, doon ay optional retirement. Unsa man ang optional nga retirement? Ig-edad ni mo 60. Unya, wa na kay trabaho. Kinahanglan, wa ka na trabaho. Kay pwede man kang mo request sa employer o optional or early retirement. Ig-edad og 60. Kana og musugot ang employer. Mag-edad kag 60, unya wa na kay trabaho, or mag-edad na ka og 65. Kung mag-edad na ka og 65. Ig-edad ni mo og 65, mauna na ang gitawag sa balaod og compulsory retirement. Ig-edad din natog 60 ani kasama ni Store. Mohangyo patas RMN nga mo avail ta og early retirement para magpension na lang ta or makadawat ta sa tuang retirement benefits. Pero o ganahan pa kang mo trabaho unya okay sab si employer ang maximum age 65. Ig-edad ni mog 65 musugot kag sa dili, musugot si employer o dili, ang balaod nagmando muritiro gyud ka sa trabaho. Unya makadawat ka og retirement benefits. Oh, ang kining retirement benefits, oy, timan ininyo. Ang retirement benefits sa mga empleyado sa private sector, ha? Akong laruhon ha, sa private sector ni. Duha kabuok. Unsa man ni? Retirement benefits under SSS law o retirement benefits under retirement pay law. Ayaw mo palipat ani. Duha kamatang sa retirement benefits ang inyuhang maangkon. Retirement benefits under SSS law o retirement benefits under retirement pay law. Kisa may mohatag sa ato ang retirement benefits under SSS? Ang SSS. Now, kisa may mohatag sa ato ang retirement benefits under retirement pay law? Ang ato ang employer. Pilaman, 22.5 days nimong sweldo per year of service. ay mukalipat ha. Lahi ni ang retirement benefits sa SSS. Lahi sab ang retirement benefits nga ihatag sa inyong amo, i-retire na ninyo sa trabaho. Oo. Oh. Now, mag-retire na ganito sa trabaho, ang labing minus overall nga sumada nga retirement benefits ng inyong madawat, 22.5 days nga sweldo per year of service. Atong hatag tayo example ha. Panalitan ninyo yung sweldo 1,000 pesos kada adlaw. Sa iyo lang na to. For the sake of discussion para dili makuta itong utok. Base ni sa retirement pay law. 1,000 patag adlaw ninyo sweldo. I-multiply og 22.5. 1,000 times 22.5. So, sa matag tuig ni mong servisyo, doon na kay 22,500. Panalitan na po kakatuig nga nagservisyo sa kumpanya. Ha? Panalitan na po kakatuig nga nagservisyo sa kumpanya. Example ng ato ah. 22,500 times 10. I-multiply og 10. Equals ang imong madawat 225,000. Mao na imuhang retirement benefits nga madawat nimo gikan sa imong amo. Repeat. Dunay duha ka klase sa retirement benefits nga madawat sa mga empleyado sa private sector. Retirement benefits under SSS og retirement benefits under retirement pay law. Kada retirement benefits under SSS, adto sa SSS mo mukubra ana. Kay pwede mong mag-monthly pension, pwede ilamsam ang inyong retirement. Kada retirement benefits under retirement pay law, ang muhatag ana ang inyong boss. Panalitan ang atong amo dinhi. Mayam gid kayo ang RMN diri nato. Ika-retire sa mga trabahante, ang retirement benefits nga ihatag sa RMN, labing minus 22.5 days nga sweldo per year of service. Ug ang sumada na ang latest nimo nga basic salary. Panalitan og ang imong basic salary, 1,000 kada adlaw. Atong i-multiply og 22.5 sa ako nagigingon, mao na to ang sumada, 22,500 times 22.5 times 10 kung na po kakatuig. Doon ay 225,000. Example lang na. Always remember anang 22.5. Kay daghan nga mga empleyado ng utana na to, attorney, i-explain palihog ang among retirement benefits kay mga utana mi ug maoban ni ang sumada sa among boss. Always remember 22.5 ninyo nga basic salary matag tuig nga serbisyo ninyo ha. Then panalitan pila mo katuig nga serbisyo mao na inyohang retirement benefits under retirement pay law. Recap para masabtan gyud. Ang madawat nga retirement benefits sa mga empleyado under retirement pay law. 22.5 days sa basic salary. Matag tuig nga serbisyo. So, timan ininyo ang matag tuig doon na mo'y 22.5 days nga swilduhan. I-multiply ninyo pila mo katuig nga nagservisyo na sa inyong amo. Panalitan og 30 kakatuig nga nagservisyo na kay loyal ka sa inyong amo atong isumada. O 1,000 ang mga tag-adlaw. 1,000 times 22.5. 22,500. og 30 ka katuig nga nagtrabaho. Times 30. Na kay madawat 675,000. Pwede ning patasan sa amo. Pwede mingon ang amo nga 30 days nga swilduhan matagtuig nga serbisyo. Pwede. Og patasan gani, why problema? Paldo ang empleyado ana. Pero og paubsan ni employer, di na pwede violation na sa retirement pay law. Always remember that kay kabahin sa gibalik-balik o violate sa mga employer ang retirement benefits sa mga trabahante. Ang oras untop ng alas 5. Okay, o wala pa si kasamang Alvin Troya, lahos gihapon taan ni alas 6 sa gabi. Kung wala pa si kasamang Alvin, ha? Now, igbalik nako. Pero din ako mabalik lahos na kasamang Alvin ang maabot o. Pero dili maabot, lahos tas alas 6. Igbalik nako. Atong hiskutan, kining pagbahin sa yuta, nga dili magkauyon ang managsuon. Panalitan dunay na po ka mga managsuon kasamang Nestor, nagkauyon nga. Ato naning bahinon ang atong yuta. I-subdivide ato ni matag usa. Unya dili mo sugot ang usa ka igsuon. Pwede ba? Ha? Or panalitan, mingon ang usa ka igsuon, dili na ito ni ibahinon, oy. Ibaligya pa ni, tibuok, aron dako taghalin, kwartan lang atong bahinon. Pwede ba? Ah, common problem. Hisgota din ay common problem sa mga eredero ang pagbahin sa yuta. Doon ay na po ka mga managsoon. Siyam ang nipirma sa testamento. Sige, bahinon tayo yung yuta. Ang usa, ningon nga dili ko musugot. Di ko musugot, anak. Pwede ba? Nga iobligar tong usa ka igsuon nga di musugot nga, ay, pwede magkamasugot? Pirmahin ni! Aha. Kana, common problem sa mga managsuon yun kasagaran. Iguna to ritso ang mga common nga mga heirs ang mga managsuon. Kay mauni ang common sab nga away nga tos kurte. Alas 5:02.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm! Fabcon!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pambang kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras mga kasama, alas 5:09, balik na sa tuwang tulumanon. Magyapon si Radyo Man, Atty. Buin Alguno. Makiguban ka ninyo hangtod runta alas 6 sa gabi. Kaya di pagigapon magka-program si kasamang Alvin Troya. Uri, pangutana din hi si Bandix Bandoy Erasmo Magali, Atty. Na ako'y pangutana nagikan sa muhon atras kog 4 inches or 10 centimeters. Unsa man, di na siya kahilabot ang kasigpit ani Atty. Sa paril. Pwede ko kabadlong ani niya, Atty. Kuniyahang hilabdan akong paril. Kani atras naman kog 4 inches or 10 centimeters, Atty. Unsa man, Atty. Di na siya kahilabot ani. Okay. Ug atoa untang istriktuhon yun ang balaod. Kinigong ato ang new civil code. Karaan naman kayo ni. Panahon pagunis mga Amerikano. Now, katong panahon sa mga Amerikano, lapad pa kayong kayutaan, daghan pa kayong mga bakante ngayuta. Ang giingon sa new civil code, atras unta kag 2 meters. Saan ang kanilang 2 meters? Kataas na anak. Niya karong panahon na sayang ang kain ng 2 meters. Hinungdan nga makasabot rin yun sabko sa mga tag-iyas yuta nga ang utlanan ilahag yung naginuton. But sa pangutana ni Bandoy, pwede ba kung atrasa niya? Pwede man. Labing maayo mananghid lang ka Bandoy sa kasikbit nga yuta nga pre. Magparil ko diri pre ha. Ayaw lang gidihas utlanan. Kung anhagan ikas utlanan mo tukod, ilho na ka na sa balaod nga party wall. Party wall. Kamu nang duha tag iyana. Unya ikaw rin igasto. Makabinipisyo ang tag iya sa kasikbit. Well, og manghihatagon ka, pwede raguna. Paglikay sa kasamok, atrasi lang. Kaya para nako kanang 2 meters nga distansya, gikas utlanan, naku na kaya ng iban ay. Kanakong iban ana. Oh, imuyuta. Diya kutob, unya, magkural ka, atrasan pa ni mag 2 meters. Okay na sa naandan nga panahon, katubang karaan ng panahon ba? Nga panahon pas mga katsila o sa mga Amerikano, kay lapad pa kayo atong kayataan karon. Bililho naman kayo na itong yuta. Ito ginanaginuton, kutob sa ito ang madaginot. Ang kong advice ni mo, ana Bandix, okay naman na. But, sanghiri lang po ang kasikbit nga pre, magkural ko dire pre, o magparil ko dire pre. Ana lang, aron maglikas kasamok. Si Mitch Ribosura, good morning. Watching and listening from Ming Lanilla. Nag-take notes yun ko sa imong discussions. Oy, thank you kayo. Fortuna Kuro Silmark Idol, yun ako ang Cebu South, DYHPRM in Cebu, kay Wiley Pudipod. Oh, servisyo. Okay, thank you kayo. From Candoman, Mandawi City. Ang atong ipanghisgutan din, he, kanang direktang naka-apikto sa atong kinabuhi. Oh, kana mga resort kayong mga legal discussions, nga mga laom kayo, paminawan ninyo si Attorney Rupil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point, Lunes ngadto sa adlaw Sabado, gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag. Kamao ginay sulit kayo nga mga legal discussions din sa nagkadaiya nga mga political issues. Kining ato dinhi nga mga legal discussions, mga pinubri rani pangmasa ang target nato ani. Nga hasta ang mga bisan way grado makasabot sa basic nga pamalaod. Oh. Kana mga common nga mga problema, common nga problema. Ang kabilin nga yuta sa mga ginikanan ay kadaghang nag-away sa kabilin sa yuta sa mga ginikanan. Unya, okay. Atong malikon na karanto taon. Usaon masabgod na atay mga kauban sa trabaho, kauban ba nato, mga kompanyero. Mudraft man usab og extrajudicial settlement of estate nga dili makonfirm sa ubang mga edero. Siguro ang nagdraft ana ilaha ba ka mga legal secretary? Kaya ako, di yun ko basta-basta, oy. Nga mo draft o extrajudicial settlement of estate o dili na ko ma-confirm sa tanan nga mga heredero o maubagi na ang ilang nauyunan. Resulta, ang wawang mga eksoon, nagkarakara na o na o testamento kay papirmahan nila eksoon. Nga, day, pirmahin na ni day, arumabahin atong yuta. O, pagtanaw ron sa usak heredero, oy, di ko masugot aning bahina, oy. Bahala na. Awa na. Dakong gubot. Biatwa sa ning hatagan pagtagad kining ato ang caller karon gikan ni sa usa ning linya sa 0917-124-6459. Mayong hapon.
2: Hello, Torne.
1: Mayong hapon, sir. Kinsama ni?
2: Si Jesus Irinsyo ni Torne.
1: Asa ni nanawag?
2: Sa Santander.
1: Santander. Yes, sir. Usa ko ikalagad.
2: Na ako itong tana ni Maturne, kabahin sa pagyuta ni Maturne.
1: Hmm.
2: Ito nang nami yuta ba nga tulundon sa among ginikanan na turne ba?
1: Hmm.
2: Kining yuta turne na siyak-siyak na namo ning yuta turne.
1: Usangan?
2: Nasiyak-siyak na namo.
1: Ah, nasiyak-siyak na, nabahin na. Okay.
2: Kining yuta ba?
1: Unya. Unya.
2: Niya ko na turne ka ng
1: Ursa may nahitabo?
2: Sa amo ang panagsun at turne ako rin walay anak at turne ba? Niya.
1: Okay.
2: Kiningyuta na mo at turne wala pa man masorbi ni siya sukad yun niya na kuha na mo na apod-apod na mo eh, na apod-apod na namo ni sa lima na mo kami nagsuon ba niya kami rega bahin-bahin ko.
1: Ito tudlo lang na ninyo kay wa pa man dayon na na-survey. Ang pagbahin ba tudlo lang katong kinaraan nga pagbahin tudlo.
2: Oh, amo nang gi siyak-siyak gani attorney sa amo lamang attorney ba.
1: Oo lagi wala mo ni hire og surveyor. Sa inyo lang nga pagkabahin. So, sa may inhetaboron?
2: Okay, o tamo kong ipasurbi at turne, mahal magugasto at turne gol niya. Sa mga panagsuon, namang limang managsuon, wala mang guilunod. Punuran ko lamang sa mga pagkuyo, puro lamang baya may mag-uuma.
1: Hmm.
2: Kanang nakakoy, pangutana na yung usap at turne ba? Ang taakang partisyon sa tuang bayan at turne.
1: Hmm.
2: Pwedeng mahimog mabaligyaan ako, atorne.
1: Pwede ba na nimong ibaligya ang imuhang bahin kung na-identify na. Pero, kinahanglan yun na og subdivision plan kay gawas lang og murisgo ang buyer. Nga wa pa mo yung subdivision plan, tudlo lang. Kunya, ang problema na ron, ang pagpa-transfer na sa tax declaration, titulado ba na yuta?
2: Na tax declaration nami tax declaration turne kada tuig sige manggabuhi.
1: Wala titulo pa na?
2: Wala na mo ma. Atyo politus dugdanan na turne.
1: Maproblema man ang kuan na. Maproblema man ang buyer niya. Maglisod siya pa transfer sa tax declaration o walay subdivision plan. Maglisod siya pa titulo o walay testamento gyud gikas abogado.
2: Pero dili man niya utog palit ako ang bayan na turno sa petisyon sa partisyonal sa
1: pwede ra gyud nimong ibaligya. Pwede ra gyud. Pwede ra gyud, pero pahibaw lang ang buyer nga og iyahan ng ipasurvey ang part sa imuha, siya na lay mo gasto kay man mo kwarta taon. Pwede rag yun. Basta dili lang nimo ililong ito sa buyer mga mao pa na. Wapag yung surveyor nga nakapasubdivide ana. Why problema? Pwede nimo ibaligya.
2: Pero sa may mga pamaagi yun ani attorney, pwede ming anha mimo kuwag kining kaligunan sa barangay attorney sa isip tuan kasulatan?
1: Ang kasulatan sa barangay sa pagbahin sa yuta valid na. Pero labing maayo nga do nagi testamento nga notaryado og abogado. Valid na ang kanang kasabutan sa barangay Pero valid ka na nga kasabutan ninyo nga mga managsuon. Lahi og epekto kon ang testamento notariado og notary public nga abogado.
2: Mao ba torne?
1: Oo. Oh. Unya, ang kanang inyohang kasabutan sa barangay, dili man po nadawaton sa assessor's office. Di nadawaton sa BIR. Di nadawaton sa registry of deeds. Ang dawaton diha sa BIR, sa assessor's office, o sa registry of deeds, kanag yung testamento nga dunay notaryo sa abogado.
2: Napakulaing napakulaing pangutana ni Maturne. Nang suito kag mga abogado mga ito atorne, suito kag mga presyo sa iyo sa atorne.
1: Dili ko suhito, kay dili man ko real estate broker. Ang suhito, ang real estate broker. Naalang ko'y basic, basic ba? Kanang duna ko'y kahibaw gamay, unsaon pag-ila sa precious yuta. Apil sa basic din ha, tanawa na ang fair market value na ano nabutang sa tax declaration.
2: Kanang ugma panaturne ma tiningyutang ma timbirla na ma pwede mabaligya lang yapo na siya turne.
1: Og atuang istriktuhon ang balao dili gyud kaiya manas gobyerno. Pero karon daghan na kayo mga yuta nga timbirlan nga gipangbaligya, pero og istriktuhon gyud ang balao dili gina pwede kay ang timbirlan iya kanas gobyerno. Gobyerno ra mao magbuot anang yuta.
2: Pananglit attorney kung ma kuan karon attorney kung ma halin ang yuta. Nagpila po ang matag usa ka square meter at turne. Basig sa ito ka turne.
1: Tanawon nato ang tax declaration. Kanaadin hay ni tatak nga fair market value. Magdepende po na ang presyo sa yuta kung kanang yuta a agricultural. Kung agricultural, barato-barato naman ang agricultural. O residential, mahal-mahal. Kung commercial ka na, mao'y pinakamahal kay commercial man.
2: Tanang private attorney, mao na ikuan siya.
1: Asa manadapit ang yuta ninyo? Bukid-bukid na?
2: Bukid attorney, pero kay leaders, karsada po.
1: Oh, tanawon tana ang tax declaration. Ang tax declaration mo itanawan ninyo kanaay gibutang nga fair market value. Na nabutang niya og pilay presyo yuta. Pilay fair market value niya.
2: Tanang nit attorney kung naay dili mamirma nga managsuon attorney sa naay usa ka book nga dili mamirma attorney. Okay ra attorney.
1: Kun imong ibaligya?
2: Oo.
1: Dili kinahanglan nga mo pirma gyud unta ang imo mga managsuon, but labing maayo nga papirmahon. Unya, ang kanang imong yuta og imo ganin ang ibaligya, no? Ang una nimong hagdon ang imo bayang isuon.
2: Oh, gani attorney.
1: Unya, ang sunod nimong hagdon ang kasikbit sa imong yuta. Usa pa nimo ihagad og laing tao. Dahil nagpuyo anang imong yuta nga lain.
2: Wala, attorney.
1: Okay. Og imo nang ibaligya. Sa di pa nimo na ibaligya, unahon nimo og hagad ngadtos imong igsoon. Sunod. Og dili mo palit imong igsoon, ang sunod imong hagdon, ang kasikbit anang yuta. Ha? Og maka-afford sa presyo, ang kasikbit yun, maoy dunay unang gitawag og preferred right. Ang una bang hihatagan og unang katungod nga mapalit.
2: Tanang ni attorney kay dili man niya hutdog palit attorney kay ang magamit ra man kun mao ra mo kay ang bayaran attorney. Usa may pamaagi na attorney sa sobra attorney.
1: Imo na ang sobra.
2: ang kuan attorney kanang ang mag, nagpamatuod ba attorney ba nga ang ako ang yuta maoy na sipakan yon.
1: Okay, labing maayo no. Doon na gin mo isorbi anang yuta ah. Muadto gin mo abogado. Basin doon na yung mga maayong abogado gini ha. Nagha mga maayong abogado diha sa inyo ha. Pangitang abogado diha sa Santander o sa duol-duol nga lugar. Aron bahino ng inyong yuta. Kay lisod kayo na o dilit na ma buhatan o testamento sa abogado. Magtihik-tihik mo. Unya, ang mahitabo hinunana basin o delikado o makuha naglain inyong yuta. Kay way igo nga mga testamento. Pabuhatan nyo na ninyo og saktong testamento sa abogado, ha? O niya, ipasurbi yeah, ninyo og lisensyado nga juridic engineer, kanang lisensyado nga surveyor.
2: Hmm. Wala manggun may kuha na turni, panggasto para pasurbi god.
1: Dama o na, common rabang problema. Bingon nga way panggasto, resulta na agaw na noong yuta.
2: Amo sa among lima ka managsuon.
1: Pero pahibawa lang na ang kwan. Huwag doon naman mo palit na ng yuta. Pahibawa adaan yun. Nga maunay kahimtang sa yuta. Pwede nga share lang mo gasto. Ha?
2: Ah, okay. Returne.
1: Hmm. Pahibawa ag yun. Ayaw lilungi. Nga maunay kahimtang sa yuta. Wa pa ninyo na subdivide. Wa pa'y kumpitong wa ng testamento. Wa pa'y survey. So, huwag musukol ana ang buyer. Wa'y problema. Siya pagkasto ha. Ha?
2: Sigo kiyo ta, returne.
1: Ah, depende na sa buyer.
2: Okay, pero ang kuan sa ako ang particular sa akong bayan na turne.
1: Kanalaan na risigo na sa buyer kay supposedly dili unta na ibaligya padayon kun wala pa mo gitawag og extra judicial settlement of estate. Bahino na sa abogado ba ang portion sa inyong yuta asa dapita i-subdivide da ana sa juridic engineer. Hmm. Pero og musukol ang buyer ana, wala problema, imo makana nga portion.
2: Oh, sa ako ang particular kung saan ang attorney sa ako. Oh.
1: Sige, kanala sa sir kay taas-taas na napatay uban nga mga tana, ha?
2: Sige, salamat kay attorney.
1: Okay, thank you, sige.
2: Sige, salamat.
1: Oras alas 5:27 mga kasama. Okay, attorney, pananglit lubi anha gitanom sa utlanan kinsa may tagiya ana, apil ba ang kasikbit sa bunga ana, biling kahis. Ang giingon raba sa ato ang New Civil Code. Basta mga tag-as nga kahoy, kinahanglan mo distansya gyud og 2 meters. 2 meters. Now, kon matrasan ba gikas boundary? Kung gitanom nas utlanan, may katungod ang tag-iya, ang duhay tag-iya, ang mga managsikbit nga yuta pulos dunay katungod anang lubiha bisan pag muargit tong tikas nga siya nagtanom nganong gitanom diha sa utlanan i-observe gid ang 2 metros nga distansya basta tanom nga kahoy unya tagas oh kay kumon kana nga awayan sa mga tag-iya sa managkasikbit nga yuta oh tikno 2 meters gyud basta tag-as nga kahoy. Ha? Samaan ang mga mahugani. Samaan ang mangga. Samot na mangga. Ha? Kung mangga gani inyo ang itanom, pa laylo-layuig yun na. Kay, ang sangarabaan ng mangga mo, lapas yun na kasikbit ngayota. Maproblema niya mo. Maana niya awayan sa inyo ang mga kaliwat. Why problema unta na to? Kay mga manggani ang naandan. Ang mga original nga mga tag-iya, wag yun, problema. Maghinatagay ko og isda. Makadulhog nga to syudad. Pre, doon ako isda, pre. Tilawi ni. Oh. Ang usasab ka, kumpare, makapaihaw og baboy, pre. Tilawi ni, pre. Nakaihaw mig baboy, pre. Labihan kasuod. Ang problema, atunas mga anak. Og dili man ganis mga anak, atunas mga apo, mag-away na. So kamo aron dili na mabilin-bilin ngadto sa inyong kaliwatan ang problema. I-observe ang 2 metros nga distansya. gikas inyong pagtanom. Pero para nako, og mananom gani mo og mga kahoy nga mga labong kayo og sanga, kadabang lapad kayong mananga ba? Uy, palayo-layo eh, uy, gikas utlanan. Ha? Palayo-layo eh, nagikas utlanan. Aron dili mag-away, dili himuon ang away unya pohon sa inyo ha mga kaliwat. Okay, oras alas 5:30 mga kasama. Okay, padayon tas ato ang tulumanon. Unsa toy ato ang nahabilin nga pangutana? Mahitungod aning pagbahin sa yuta. Unya dili musugot ang usa ka igsuon. Pwede bang iobligar ang usa ka igsuon sa pagbahin sa yuta? Nah, maunay gidangat ron. Ang ubang mga managsuon, happy na kayo, apanay usa, wag yun mahappy. Ato ning balikan karong taon, alas 5:30.

0: Safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to no more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras mga kasama, alas 5:35. Kumon nga problema sa mga iridiro, labi na mga managsuon, ang pagbahin sa yuta. Kay wa nagkauyon. Take note nga kinahanglan ang mga co-owners nagkauyon gayod unsao nila pagbahin sa yuta. Unsa man mahimo nga dako ang usa, gamay ang usa, wa problema na, basta magkauyon lang. Panalitan ang usa ron kay igsoon ang iyaha 1000 square meters. Unya ang usa ka igsoon, okay ra para niya nga doon na siya 500 square meters. Why problema? Basta magkauyon. Or kung mag-equal sharing sila, why problema? O magkauyon. Sa location sa yuta, ang usa naas makilid, ang usa naas patag. Why problema? Basta magkauyon. Ang problema og dili magkauyon. Now, niya amang guning mga pagpreparar sa mga testamento. Mabitaw, nga ang Rules on Notarial Act of 2004 istrikto kayo nga ang mga parties nga mo pirma sa public instrument unsa man ni kada bang dokumento nga notaryuhan sa abogado mahimo na kanang public instrument. Panalitan, deed of absolute sale ni pirma na daan ang mga parties, ni pirma ang seller, ni pirma ang buyer. Kung ako'y mahimo og deed of absolute sale, ako yun ang paapilon og papirma ang buyer. Kay kanang deed of absolute sale, mahinungdanon kana nga pag-transfer of ownership. Naapakoy daghan nakitaan nga mga deed of absolute sale nga ang nipirma ang buy, ang seller ra og ang mga witnesses. Sakto man po na. Di kumiingon nga sayop na. Sakto man na. Kanang maong matang sa testamento. But labing maayo makapirma og appeal ang buyer. Kay kontrata man ko na. The deed of absolute sale is a written contract of sale between the buyer and the seller. Huh? That is a written instrument.

0: sinuwat nga testamento, sinuwat nga kasabutan, sinuwat nga ebidensya sa pagbaligya sa butang. Hinungdan gitawag og deed. Deed gani, that is a legal term. Deed, buti pa sabot ana, that is a written instrument. Sinulat nga butang, deed. Now, nakapakunakitaan nga mga deed of absolute sale, ang nipirma, ang silira, o ang witnesses, dapat naaunta, ano, papirmahon ang buyer. Now, kanang nipirmahan padanglitan daan nga deed of absolute sale, private instrument pa kana, valid kana nga kasabutan tali sa mga parties, sa mga partido. Pero sa panahon nga manotaryuhan kana og notary public nga dunay commission sa korte pag notaryo og abogado, ang private instrument ma-converted siya into a public instrument. Unsa may bot ipasabot ana, ilho na kana sa kadaghanan nga valid ang maunga kasabutan. Panalitan, magpinirmahay og deed of absolute sale, wa panonotaryohi, ni pirma diha ang seller, ni pirma ang buyer, og mga testigo, valid na nga agreement nila ni seller og buyer. Maunay private instrument. Piding ilho na nga valid nga instrumento sa mga parties nga nakapirma. Pero mapirmahan ka na og abogado nga notary public, ma-converted siya into a public instrument. Unsay effect, bisan pa si Donald Trump, di mabalibad anang maunga testamento kay notaryado og notary public. Public instrument man. Kamantay mo? Okay. Atong i-simplify. Ang uban ninyo, doon ay mga transaksyon, kininkumo lang yun kayo. Kanang waiver of rights, ang uban ng mga eskwelahan ba, magpapirma sa mga estudyante o waiver of rights. Kung ipirmahan pa lang na sa estudyante o sa ginikanan, private instrument na. Pero manotaryuhan ka na o abogado, mahimo na ng public instrument. Ilhon ka na nga valid sa kadaghanan. Sa tibuok Pilipinas o sa ubang mga dapit sa kalibutan, ilhon ka na nga valid nga instrumento. Doon na mo transaction ron sa PhilHealth o sa pag-ibig. Labi na ninyo, no loan mo o balay o yuta. Kanang ipirmahan ninyo nga agreement, kung wa pa na nanotaryohi o abogado, valid ka na nga agreement sa parties ni pag-ibig o ninyo o ni PhilHealth o diha ninyo. Apan kung manotaryohan na ganin na o abogado, nga dunay commission sa korte as notary public, ma-converted siya into a public instrument. Ilho na sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Tungod kay that is a public instrument. Now, mao man sa guni problema, kini bang pagbahin sa yuta? At dito lang ta sa common problem, ha? Yuta, dito ta. Kaya mao ni daghan kayong problema aning binahin na yuta, eh? Mao ni usa sa tumong sa atong tulumanon nga ugon sa mga naandan yung problema ato dayang igon, ha? Ang mga managsuon, ilan ang bahinon ang sinunod ng yuta? Karon, usara ang ipalakaw o testamento. Inday, ikamay kamagwangan, pahimuin ni sa abogado unsay testamento nga himuon ani kay aron mabahin na ang atong yuta. Oh. Inday, pangitag pamaagi unsaon ni aron mabahin atong yuta, ang gihimos maguwang, ni-hire siya og juridic engineer. Iyang gipatipak-tipak ang yuta nilang mga managsuon. Ha? Pagkahuman nagtipak-tipak, adto dayon siya sa abogado. Naatlan, wadihang abogado, ang nahabilin, ang legal secretary. Ah, ingon dayon ang katong magawa nga, Madam, naa si attorney, wala ba diri si attorney, pero ako, kamauman kong mahimo o testamento. Dugay naman ko ang trabaho, ah, ako lang ang trabaho on, mahimo dahil nito. Gisundog sa legal secretary ang unsa na suwat sa kanana ang survey na himuan na yun og extrajudicial settlement of estate. Ya, pirma dito ang mga managsuon. Karon, na may usa, agrabyado. O di kumpirma ni. Ano na ko ni? Kagamay ko siya ko ang bahin. Ya, naapigin ko sa bakilid. Di ko mo pirma, uy. Bahala mo. Pirma na lang diha. Kana na ang ati. Kay, nakagasto na na ba may bayad sa engineer o sa abogado? Pirma na lang. Dili, bahala na. Pwede puksun. Katungan ni pirma. Ha. Ato ang tumagon karong tataon. Naatay cooler sa 256-1916. Mayo hapon.
1: Mayo hapon, attorney.
0: Mayo hapon. Kisa ni sir.
1: Si Daniel ni sir, ang kinanginala ko'y pangutaw na sir, pati sa yuta ay. Tingari ba yung mong tulumanon para buyag? Daging kayong naminaw, ina yung mong tulumanon dito sa amo.
0: Asa ba ng inyo ha, sir?
1: Sa tayod ni sir.
0: Sa tayod, konsolasyon.
1: Oo, para mainan, tinangkuhan ko. At amay, ako, nakakuhan ko niya yung kaning right to buyag, gani, usa ko niya mo kapaluhir. Kani bang right to buyag, attorney ba? Kaning ang nakapalit gani amo ng silingan. Nya wa isabot nga ang kaning right to buy kanang sila rin nagbuot-buot butang sa anutit sa among titulo. Di karon buhi pa man ni akong ginikanan. Naingot pagtubag nga ang kanarbang gikuha namong right to buy kay wa man naman lanlak ang imong yuta poro naman na right to buy ang uban gani wa dilang kumuskot sa uban. Para balain taw na paglusot sa titulo, niya usapasad, walain taw na ikuha niya. Kamura gin nagbutbuot gin nagbutang sa kuhan, titulo sa ginutit ninyo nga, ang ako gining pagsabutan na, pwede na naibutang sa skit plan ba? Niya sila yung nagbutbuot. Karoon na turni gilae naman na nila kuhan, yung kupaita gini. Niya, mo na turni kay, sa tinood lang, ang among mga kaliwatan gini, sakto to yung mong ikuhan, maayo ko maghitinagaay. Kanagwan, kaninang mga anak o mga apo.
0: Oh, mo lagi. Oh.
1: Mo na kung kuan na tumli, parte ning sila nagbutbot butang sa ano tit sa titulo na mo, basta mo yung tao sa may kuan ni niya.
0: Okay, og ilan nang ibutbutan, nga wa pagtugot ninyo, take note nga ang kanang right of way, dili taon ka na libre, oy.
1: Mao bitaw tumli, nya sila, sila magipatigbabo, naabot o magamig ka ng barangay, nga kaligre ni kami pa yung lugar ni Hatay kung right to buy sa ilang kagustuhan para alam mo luksot lagi yung titulo. Si Mama, sobra na kayo ba? So, kami naman yung pagkasayop nga. Ako yung tagay na.
0: Kung sa may nabutang sa inyohang testamento, apil ba sa nabutang sa testamento nga i-apil ninyo og hatag ang right of way?
1: Ang kuha na ni Mama, diya, buhi pa man. Niingon nga, kanero bang right to buy ha? Siguro na sa paglusot sa inyong titulo kay kani sila sige nig pamalit ka sikpit ra guna mo ugot amorang kadugo di mo to ningog nga akong iyaan nga maganino kay wa mo wa na mga yon yung right to be iko simpre kay nagtapad ago ni isi ka sikbit
0: oh pero kanang right to buy kay naanotit man as title do na day approved plan ana unya maonay ilang ipasihan nga ipaanotit yun sa title ang right to buy.
1: O lagi niya, ako lang pangutan na kuhan punta sila, moingon nga among itong ginutit ang kanang yung title. Kaya sa una, wala man nagibutang.
0: Og mauna, na lang unya, og mauna, sila rin nagbutbuot og paanutit ana nga tos titulo, niya wagi na dawat na bisan piso ang inyohang ginikanan ana, doon na mo'y katungon nga magpabayad anang maong right of way. Unless inyong gidonate. Og inyong gidonate na, aw, inyo haman itong gidonate. Pero wala ninyo gidonate.
1: Wala na.
0: Kung wala gidonate, di pa bayari.
1: Mau bitaw niya, sila kusukay mo kuhan niya, nakipaminog ko sa mong programa nga, dapat unta mo kuha great ubo, inay kong permisyon klaro sa sili o sa bayer.
0: Oo.
1: Niya, kani sila good listod, kaya ngol ko ato ni nga, klasihan, itaw dako pa ning ilaha, mo ito na, ako ha, basin makapaminaw ni mong programa, kay na ilan, malagi ko mga lihas. Niya, o sa may coordinator ni nga sa to pa pwede na silang makabayad.
0: Pabayaran ninyo na.
1: Nga ako sa una-una to ni pabayaran ni musamot ni sila
0: kana. Alugang away.
1: Oo, mawag isa.
0: Amo na, leksyon gina ninyo po hon, ha?
1: Nga, amay ni, kung sama, ako lang kung ano nga.
0: Sabuti lang ninyo, basi mo kalma po hon ang utok anak nila.
1: Mawag isa.
0: Oo. Oh.
1: Sige, Tony. Salamat kayo, Tony.
0: Sige, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Oras, alas 5. 49. Dili gina pwede nga pugson ang usa ka heredero nga mupirma og testamento sa pagbahin sa yuta. Di gid pwede. Kana bitang gitawag og extrajudicial settlement of estate or kung yuta na gid mo ay bahinon, extrajudicial partition of a parcel of land. Gitawag siya extrajudicial kay dili kinahanglan iagi paskurte. Pinagis panagsabot sa mga heredero unya notaryuhan kana og notary public ma-converted na into a public instrument ang kasabutan sa pagbahin sa yuta. Dili pwede nga pugson oy. Magsabot yun na. Common problem. Saan man sad? Mauna, kining atong tulumanon, hinahinayon mo na ko og educate sa mga basic. Kung nakabantay mo, dili gini pang low school ang ato ang discussion. Dili pang high-end. Ang atong target din hey, nga mamaminaw, dili mga abogado. Bonus na og dunay abogado ang makapaminaw. But, ang common tao, nga bisan ang wa na ka-eskwela makahibaw og unsay basic di ay sa ato ang balaod. Ningon ta og basic kana bang maoy pundasyon. Maoy naandan nga kinahanglan ato agi nang hinumduman kay basic man. Basic bisag wa pa mo na ka-eskwela og mag-abot mo sa barangay naa na mo ikatubag ngadto ni kapitan. Ang pagbinahinay sa yuta nga di na kinahanglan mo adtus kurte pwedeng pagatawgon og extrajudicial settlement of estate or extrajudicial partition of a parcel of land kun yuta ra gyud ang bahinon. Gitawag lagi siya og extrajudicial kay pinagi sa sabot sa mga heredero. Notaryuhan ka na sa abogado o mahimo na nga publiko nga instrumento, public instrument, ang kasabutan. Now, kay ka na kontrata, usa sa gitawag o elemento sa kontrata nga mahinungdanon kayo, ang gitawag o consent, nga muuyon gayod ang mga contracting parties. Kung kanang yuta akumun, unya bahinon sa mga managsuon, nay usa, wani uyon, dili ginanyo mapugos ang wani uyon sa bahin. O unsaon pagbahin. So take note, sa di pa ninyo bahinon ang inyong yuta, mag-meeting mo daan. Ha? Mag-meeting mo daan, oy. Kinahalan magkisinabot mo daan, itudlo ninyo daan. Nga, oy, muna niya ako ang bahin, ha? Depende sa niyong pagbahin ko. Pwede nga, magtudlo mo daan, ha? Pwede mo, uyon mo, ani, kini ako, oy. Kay diri man kong naguna. Oh. O kini ako, adiri, kay diri rin ako magsigi o pangumpay sa kabaw. Oh. Depende sa inyo hang panagsabot. Then, nagkasinabot na mo, ipasuko daan ka na sa juridic engineer. Aron dunay guide ang abogado asa dapita ang mga boundary o ang actual area sa yuta nga inyong bahinon. O labing maayo, kamong tanan nga mga partido mo adtog abogado eh. Dili pwede nga, dili mo atubang sa Notary Public ang contracting parties. O kadaghan nga mga kliyente nako, nagda naman og extrajudicial settlement of estate. Ingko time sa kinsa man yung mga namirma din he? Ako agi ng mga ex-son attorney. Nagkauyon ba yami yana? Oy, kahit kadiyot lang. Di ko mapirma ni. O di na ko maatubang ang mga ex-son ninyo? Parehas opisina. Ay, mga lagyo na ba ito sila attorney? O di, pwede na. Panalitan niya nagbut. O doon ay agrabyado ani? Ha? Now, muatubang kinas abogado, i-confirm sa abogado, o ikaw sir, ikaw ba si Tal Polano, o attorney? Naa ka di hay government ID, o naa attorney? O bebe, tanaw na to, ikaw ba gini? I-comply ang Rules on Notarial Act of 2004. Usa ginas purpose, nga dunay balaod sa notaryo, aron dili manlimbungan ang uban nga mga iridiro. Kay common problem. Kumun nga problema. Usaray nilakaw sa testamento. Di pa pirmahan dito. Ambot ka anong notaryo sa kuban ato mga kompanyero, ana. Nga may nung danon mo na nga testamento. Ha? Dili na ordinaryo o nga testamento kanang pagbahin sa yuta. Di na samas uban nga mga testamento nga inyo lang yamayamaan. Dili in tao na affidavit of loss. Kontrata na unsaon pagbahin sa yuta. Now, ako ba mga redero? Excited kayo? Nagbutbuot ang bahin? Pakabot sa usak ka redero? Agrabyado? Oh, dili ninyo mapugos na. Ma? Sabutan yun nyo daan na ano nagpahinayak mo. So, unsay remedy? Wala, kurti na. Pero pabugnawa o na inyong utok, basin di ay magkasinabot ramupuhon. Oh, kay wa pa manotaryuhan. Sayon ra na ang pag-usab kun wa pa na notaryuhi. Usbo na dinas abogado ang problema og manotaryuhan na. Kay iparibok tudaan ang unang kontrata or duna gitawag og supplemental. Punan lang ba? Labing maayo og wa pa na manotaryuhi sa butang ginadaan ninyo nga mga iridiro aron di mo mag-away kay sus kumon kanang problema has mga managsuon. Oh, ang mga managsuon, maayo kayo ang pagtinagdanay. Tungod sa yuta nga kabilin, maunay kumun nga problema. Ang kabilin nga yuta. Ha? Nag-away tungod sa kabilin. Ma-diferensya lang sa kadangaw, mag-away na. Ayaw pag-away ang kabilin, uy. Kadili malipay ang inyong mga ginikanan, anak. Ha? Nagtuo mo nga malipay ang inyong ginikanan, magsigi mo away anang inyong kabilin. Mabintahaan lang mo gamay. Mamikil na mo, ayaw. Mas maayo pa nga kamo maoy mabintahaan kay kasamo kamo ang mamintaha. Katagaan mo grasas Ginoo na. Oh. Mas maayo pa nga kamo maoy gamay kaysa inyuhag yung pugso nga makapamintaha mo, unya, dako inyo. No, dili kinamayo. Nga, matang sa mentalidad. Common problem sa mga managsuon. Ha? Pilakha kalibo, no? O kamilyon nga mga managsuon nag-away tungod sa kabilin? So, doon na kabilin, bahinan yung tarong. Oh, mabita na ako. Di inyo kumo notaryo basta-basta, eh. O dili kompleto ang mga eredero. Iko time sabi, kompleto? Wa ra ba attorney makompleto? O dili pwede. Asa din ko saan eh? Tuas abroad. O pirmahon tato dito o special power of attorney, ha? I-apostil na to. Aron dunay authorized representative rin sa Pinas nga makapirma. Bawal na sa balaos notaryo nga notaryuhan ang pagbahin sa yuta o dili kumpito ang mga iridiro. Kinahalan kumpitohon yun. Ha, yung kakuti ba ko di ayan ato ni nga nung naging ng uban ipasapasa raman. O sila man na. Ha? Sila kay ugukira para nila pasadahin nato sila. Ato lang gisunod ug unsay balaon nato. Pag notaryo sa inyong testamento kay for security ninyong tanan nga mga eredero. Simba ko og dunay agrabyado ani unya na notaryuhan na. Magkaso pata? Ha? Say nakakadakong kadao tana. Na notaryuhan na unya naaday dili uyon. So maniguro ang notary public be. Ikaw sir si Tal Pulano sir. Oh sir, naa kay ID sir. Tanaw na to. Oy si Tal Pulano giday ka. Oh. Ikaw sir si Maria Aguanta, madam si Maria Aguanta ka. Oh attorney, bebe tanaw na to. Naa ba kay ID diha? Government ID. Oh ako gyud na attorney. Ah sige. Tinuod ni nga mo ni imong bahin. Oh. Ako na tagtagsahon oy. Bahalag malangay. Importante ug unsa may nasuwat sa testamento mao gyud na ang nauyunan sa mga eredero. Ngano unsay remedy? Last resort kun di magkauyon sa magbahin, korte. Magkorte mo nya magasto pa mo. Uy. Sus. Kanang inyong igasto nga tus korte inyo ha pala nang i-Christmas party. Okay, alas 5:59. Salamat kayo mga sukin to kaminawa. Namang taigo sa mga panahon. Onya, thank you so much sa tanan nga mga kanunay na giyod nga nagsunod sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Akong partner dere sa Master Control kasamang Nistor Homicilio. Ako si Radio Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw na Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: grill at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
2: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
3: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
2: Worth it?
3: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots.
4: Sa katalag sa ung paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
5: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
6: Okay, so daghan-daghan yun dito mga kaigala, no nga, nga, diin nga, dili lang din si DA, kung uban po nga ahensya, no, nga, mutabang po, dili lang si Pag-asa, si, ni apil po ang ato ang mga LGUs, no, atong mga munisipyo, nga, kinahanglan, magkinabangay gayon, no, hilabi na sa katong.

0: mga lugar nga doon naagayod sila sa vulnerability nga location. So karon Ma'am Elena, sa Department of Agriculture, doon na ba tayong mga teknolohiya nga mahatag na to or ma-share sa itong mga listeners karon nga epektibo, no, sa maong pag prevent ni ining maong El Nino or sa ato ang pagpanguma. For instance, kato imong gingon nga short gestation nga mga crops.
1: Oo. Support sa the attend guys sa kalikutan last week may kay diha po ng field rice. So, si field rice, no, lahat nag-present siya sa mga varieties na short gestation crops. Yahan lang nag-present ito. Encourage niya ang group nga ato ag yung i-promote ang short gestation crops na mao'y gamiton, no, sa ato ang mga nga mag-uuma panalitan karon na may mga ulan-ulan. So kung magigo ato ang i-adjust ang cropping calendar na magtanong na sila para dili sila maabtan atong season nga kuabot na
0: Okay, so unsa na to pag-encourage atong mga farmers, Ma'am Elena, no, nga mo-adapt sila sa maong nga variety, no, sa atong mga binhi, labi na nga ang uban diha pong mga farmers nato, no, di sila motuo ba nga mo ilang naandan, mura sa ilang itanom.
1: So, syempre may tanang mga yun din sa nagyo tayo strong collaboration sa ato ang mga partner LGUs. Na sila dapat mutabang sila ug tanang encourage ato ang mga farmers sa ato mga mag-uuma para makita nila ba matimbang-timbang nila nga unsa may benepisyo, unsa may kamaayo kung tani nga mga crops ang ato ang gamiton dahil mga kana short gestation crops, mga drought tolerant crop varieties.
0: Okay, so Ma'am Elena, wala naman tayo dugang nga oras pa. Mangayo na lang ko sa imuhang closing statement o mensahe na to, no, sa tong mga farmers, fisher folks, sila na nga, doon na gayoy very strong nga El Nino. No, wala to'y diingon nga super El Nino, no, very strong nga.
1: So ako mahatag nga mensahe, no, sa ato ang mga mag-uuma. Considering na may shooting El Nino, hindi ka mawalan o paglaon. Dahil damo ang dadala o pagkaon sa lamisa. So, kinahanglan nga resilient lang yung tatanan para mas ma-ensure na ito na na-agyoy food security ang atong komunidad. So, daghang salamat.
0: Okay, thank you kayo, no, Ma'am Elena P. Rivera, nga ito ang focal sa DRRM. Sa Department of Agriculture. O hinaot pa nga kita mga kaigala, no, hilabi na sa itong mga suking pigpaminaw nga mangandam na gayuta, no, kanay dili na jud ni siya joke ang ato ang sitwasyon karon nga atong nasinati tungod sa panahon, no, mausab-usab init tayo nga mukalit ra uwan or uwan pero igang, so inana mga kaigala, no, nga matiktuhan gayuta tanan hilabi na sa ato ang pagpangumag pangisdaan. So daghan kayong salamat, Ma'am Elena, o sa hinaot sa sunod na po na higayon, ikaw gapon among makauban, no, sa dugang na po ng mga pangutana, no, sa itong mga listeners. Thank you kayo, Ma'am, o God bless po sa ito ang mga listeners.
2: Kung di rin natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
3: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB-RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo! Nationwide.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, lato o kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itinagin.

at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang iniraan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines in their dime, alas 4:39.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Mga senator, judges, kipabot nga magtagbo aron na tukayo ng kabahin na sa isyo sa voting threshold sa nagparehan ka ng impeachment trial.
3: National Anti-Poverty Commission Head Manny Pacquiao at iyong pagtugod ng satellite offices sa lilaing ng mga regions diri sa nasun.
1: Sa mga balita ng Karsibu City, Mayor Nestor Archibald, nihulma na sa Task Force El Nino sa surad.
3: Lungsod sa Inatilan, mitalag kaso sa African Swine Fever sa roka mga barangay sa lungsod.
1: Balita gawas sa nasun, ambasador ni U.S. President Donald Trump sa United Nations, na nalipod sa kipatuman ng media ban sa tulog kaming news outlet sa White House.
3: Samtang sa negosyo, DA may suporta sa floor price, alas pagkaon sa mga baboy.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas!
1: Tungkol ng mga mahinong danong kinewa na radyo.
3: Unang Balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatod mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Ang ayani mo madungan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
2: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide. DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
5: Gising na.
2: Bango na.
4: Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: At naraming galang Lunes, pizza 21 na sa buwan sa September 2025. Sa nga sa kanito magang para sa DYHP, alamin sa buka rin yung mga tigbalita.
3: Kinahin yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Emirat Zaman, Arnold Bustamante. At ang tabi gala sa Alasay, Santak na Sabutang. Paghatod ka rin sa mga napas ng mga balita. Buas!

Mga kasaman, 95 countdown na lang. Pasko na. 95 na ba? Ah, 95 agad. 95 days more to go. Merry Christmas. Unya karong adlaw, may gala mo igisaulog nato ang anibersaryo sa martial law. Ika-50 ka pinsan kasamang ken, no? Karong adlaw. At ito ako i-check ha kay na ako'y kwandari. Na ako'y

0: Ika-54 may galang kasumaran sa martial law declaration. So, ng mga kalihukan na may gala, mga militanteng pundok, dari sa sulit sa Sugbo, mga gala karamad lawa. Aron sa paghandum sa deklarasyon may gala sa martial law. Atong panahon may galang si ang amahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang namuno sa nasod. Niadtong 1971 ba ni kasamang ken, no? 1971. 72? 72? Oh. Ah, 1972. Oh. 1972. Buwa pa kumatawa. Ano yung panahon, Megala? Gideklara ang kanang balaod militar ni President Ferdinand Idralin Marcos. Dindaghan, Megala, ang nisinggit o kanana ang hustisya. May butang sa atong gamay kaigsunan dari sa ato, sa sunod, sa Sugbo, sa atong mga siningan, mga nakbayan, nakbayan sa mandami na punapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa nakbayan, sa Bugo, sa atong mga kasikbit, mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ibig na kabayan, may galas sa Western and Eastern Visayas. Kaling orasa, nabinang namati na may galas tulumanong unang radyo ng balita. Kumusta? Nanginat kami ganang kamos kami Sky Kamayan. Adlaw ka na may galangan Lunes. Unang adlaw sa simana. Kinanlan may galangan ito magluya-luya. Kaya unang adlaw sa simana. O mga pisa tadi ha, mga nanay. Kato mga nanay may galangan na naroon sila tagtag sa mga kusina na ni kay Sikay na. May butag. May klase ron may gala sa Dakbayan sa Sugbo. Gabikan sa Napalayan may galang nasinati na itong ahis. Kining ahis murag sa vulkan na ni Kasamangke, no? Dili na ni siya katong kuan. Sa Indonesiang aso. Murag sa vulkan ni Megala diha sa Negros. Murag abot na rin Megala ang ahis. Mga lungsod Megala nga may klase karong adlawa. Nga ni-announce kagahapong adlawa. Mao ang Dakbayan sa Talisay. Dakbayan sa Mandawi. Lungsod sa Minglanilla. Konsolasyon o Liloan. O niya ang Dakbayan Sugbosan. Ipahibaw na saan may ganang Dakbayan Sugbo nga may klase. Karong adlawa. Maklaro gini mo kagahapon. Ito nag-opening ta may gala sa Press Freedom Week kagahapon. Makita gini mo may gala ang atong syudad nga kanang lubog ba? Lubog ang hangin. Wala nga kuan kanang inggan niyo gidasig may gala ang mga kaigsunan na ito nga mag face mask kaya na ito nga doon ay problema mas baga na ito mga hubakon kamo may gala mong gawas mo ron kaya mga hubakon pag face mask mo ay delikado mga gala ang atong hangin diri sa syudad sa Sugbo. Samtang sa Vicas Bahil sa check may gala sa kasamang Jesse Samampong. Pero nato may galang presyo sa mga lagunan para nito ang karong adlaw dari sa ato sa syudad sa Sugbo. Muna'y atong sa iron karong tataon na mga kasama ang presyo sa mga lagunan para nito. Na, naka-standby na. Sa kasama ang Jesse Samampong. Atong sayron may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton diha sa merkado.
1: TYHP, tuto presyo sa merkado.
0: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tig kaminaw ni atong stasyon DYHP Arevenjibuk. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klase-klasing mga utanono na nga itong ihatag sa itong mga suking tigpaminaw. Agbati, 80 ang kilo. Kamunggay, usagatos ang kilo. Saluyot, 80 ang kilo. Kalabasa, 15 ang kilo. Okra, 140 ang kilo. Batong, 140 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Sikwa, 60 ang kilo. Beans, 130 ang kilo. Palia, 80 ngadto sa 90 ang kilo. Talong, 50 ngadto sa 70 ang kilo. Utanon sari-sari, 60 ang kilo. Utanon pagbit, 60 ang kilo. Butig, 60 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong DYHP. Tapak, arimen.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. Iapil na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Inimakitan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ukupan pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
0: Eh, salamat mga kasama ang Jesse Samampong. Sayro na may gala, o sato na sayro na may gala ang mga presyo sa mga nagunang paralito na may gala sa utaron.
4: May ask ko ano, kanabitang ukra nga kuan? O kanang pariya may gala nga lampas kayo? O? Askang ukra may gala lami ah. Umano pabukalan eh. No-no ni mo may gala sa ginamos. Ah! Pagkalamian naman lang. Oh. Napay beans oh. Napay sari-sari. Dalamian may gala sa utan.
0: Kaya sana magkasama ang Jesse. Gikami gala sa Carbon Public Market na Nenigorasa. Atong oras may gala alas 4.51 na. Ato sa check may gala sa kasama ang Jane Carotron. Siren tanos na po nafta may gala kung lubog pa maghihapon. May gala itong hangin sa gawas. Nana, nakastan may na sa kasama ang Jane Galliardo. Kasama ang Jane.
5: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Mike na po, sa lain sumana sa pag-kod-kod kasamang Arnold niya. Doon na dahil nila in food niya. Gipahatid na to si kasamang Paul, kasamang Arnold. No? At po mayroong susiho na vehicular accident. Dari sa may Mango Avenue Deputy kasamang Arnold. Ato po din niya lakbitan po doon niya kung nakuha na po tayong informasyon pero sa inisal kaya nakuha na mapod pa kasi mga Arnold na ay naligsan pero final ako lang po din nato kung unsay na itabo o good ani kasi mga Arnold. So by the way kasi mga Arnold ato po din i-congratulate no ang ato ang mga idol sa IFM si Idol Aiko si Idol Elmo paghahapon na nakuha din nila ang
0: yes, ato i-congratulate. Ato i-congratulate sila. Ay, grabe ha, oy. Namatay, video ato. Namatay, video ato ka na ang kwan. Kato imuhano, mura kumplito to imuhano?
5: Nay video na, tay video ka sa mga Arnold. Na-post po dyan ito ni Kasani, Idol Aiko sa iyahang kwan, sa iyahang Facebook. Na-post. Grabe kayo, dili mayano-yano ka sa mga Arnold.
0: Di mayano-yano.
5: Yan, nilinig ka ayaw ka sa mga
0: Arnold. Makalupig, why makalupig?
5: So, kwan dyan, basta mga yano ka sa mga Arnold, mamugasay dyan, no? Mamugasay dyan ka sa mga Arnold. Nakatang gudala ka sa mga po niya.
0: Pagtingo pala daan ni Aiko, nilanduhan ni Elmo, akin, wala na. Mawa na ni, mawa na gini. Wala na makatupong ane.
5: Kwan na, nito pa na kayo, kwan na makapalibot, malibo ka sa mga Arnold. Kaya, gudala ka kahapon, ang kinatibok ang pwersa sa KDP, dari sa subo ka sa mga Arnold. So, isip po gabahin sa KDP Proud sa Gayo Tanong at gagikan po din sa itong DYHT o sa IFM. Aranan si Muka sa mga Arnold ang representative niya nakuha pag yun ang first place. And of course, Ato po dito congratulate ka sa mga Arnold. Ang uban po yung mga contestant, kaya dili po biya lalim ka sa mga Arnold ang perform sa stage nga daghan ka ayog daw nga nananaw. So sila tanan na naghimo gid og indot kayo nga mga performance kay gahapon apan mo nagiga nila ka sa mga Arnold kay contest man. So lagi na kadaog ka sa mga Arnold. So wasan puhon-puhon na po dia. Kailangan na po sa mga Arnold. But congratulations sa atong representative Idol Aiko o Idol Elmo. So karang sa mga Arnold, balik na po takal po nagbabisi na magkita karoon sa manahaka sa mga Arnold. Kadagan po tayo activity, no? Mga forums po sa atong Press Freedom Week. May long week celebration man sa atong Press Freedom. So murag ubay-ubay po din sa o atingan ng mga activity aning mga celebration. So balik lang sa tahan sa atong pag-update. So, mga panghitabo sa ato ang palibot sa mga Arnold, aron po baka hatag na tawag mga labas. Mga balita, ilabi na gid karon nga kanang Lunes ra ba? So, aton susiyon ka sa mga Arnold, ang mga panghitabo po da, sa mga niaging adlaw o baka ako sa weekend. Kaya daghan ra ba kayo? Kagabi ka sa mga Arnold, daghan po diba kayo itong, nakitay na ako nga sunog sa may biyasong talisay ka sa mga Arnold, no? Naabot ra ba gito o matod pa third alarm. So, dako po gito. Ang nahitabong sunog sa biyasong. Hopefully, wala lang po yung nagrabihan na angol baka or napaso sa maong sunog. Kasi mga Arnold, maupon na ako ang susihon ron kaya medyo marag ako. Dako gito nga sunog sa gabi. Ingon man, ang paglibutod na ito din sa ato ang lugar, direct Dakbayan, susubo ka sa mga Arnold, aron po tagkuha sa uban pa nga mga balita nga atong angay nga masayra na karong adlaw. So, ugma po kayo sa mga Arnold, musaka na po ng atuang buwan. Gasolina o diesel ka sa mga Arnold. Pero ugma na ito mga tag po ng pagtagadaan na aron po makasuroy ta sa nagkadaian na ito ng mga gasolina ka sa mga Arnold. So far, karong mga orasa ka sa mga Arnold, umurag-ubay na gita. O nakita din yung mga nagbiyahe, no? Kahit Lunes mo kayo, tingbalik sa eskwela. I mean, tingbalik sa trabaho, pero mura wala yung klase. Suspended ang klase ka sa mga Arnold.
0: Sa Cebu City. Okay.
5: Nakita niya po nato ka sa mga Arnold, nginibalik ang haze. Kagahapon gani, mura niya. Gihabulan, tamayo.
0: May pang haze, di balik, pero siya wala yun.
5: Mana giingan ka sa mga Arnold, may panghis, nagpakamdam, pero siya, wag yun. Mana giingan. Pero karang ka sa mga Arnold, no, di-advise gapon, kung mula ka mang gani, magdalag din og mask, or magsulog og mask, kaya makita gapon na ito, at sa ato ang hangin ron ka sa mga Arnold, bisan pa man gani, og mit-mit pa, medyo lubog-lubog dito, ang atang hangin ka, mga ugat ka po. So, mag-advise lang, mag-amping ka nuna, di-review na pataka o gawas, o wala tayo mask, kung wala magagali, lakon ka sa mga Arnold, pwede rin magpuyo po sa balay para iwas po de, sa kadaot nga dala ni ining maong hay. Oh. So karon, matagya po itong mga dugang update sa inunani niya pang hitabo. Kalidad po sa itong hangin, sa kaliyasan, hitabo po sa itong palibot ka sa mga Arnold. So nagiga na lang din sa my capital site. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP, sa Top RMS.
0: Nasa na pagkasamang Jane Gallardo, standby sa mga balita regala. At sa check, may gala sa kasamang Paul Lauro, kadali lang. Kay... na ay mga insidente, may gala ka na itabo po, karagadlaon, kasamang Paul. May butag, Paul.
6: Radyo man, Arnold, may buntag. May buntag sa ito mga soaking big paminaw. O niya, doon na lang tayo mga breaking news. Updated lang tayo sa ito niya monitoring. Yung adlong Lunes sa mga Arnold. Tubag niya sa mga binatuay sa mga batanon sa mga Arnold. Gabi eh diya sa may barangay Tihiro, karong buntag, doon ay agidunggap no, doon is Tihiro, pero sa dili pa ni Asama Arnold na mapakita na ito sa video nga perting binatuay yun, no? O niya, problema ni sa kini binatuay, sakop ni sa Tihiro kasama Arnold, niya, ni-reach back ni ang grupo, gidunggap ni nila kini Disney Anios, karong adlaon, diya sa Osaka Internetan, no? Sa Barangay San Roque na ni nasakop kining dunggap ka sa mga Arnold niya. Follow-up na niron sa ato nga kapulisan. Ang pinaka-latest ron sa mga Arnold, itong mapakita kining picture na ito. Kining usa ka burikat ka sa mga Arnold. Burikat na lang itong tawag niya na ni kay. O giniglison sa din sila. kanang kuan man sila kanang mga
4: kuan sex
6: CG, no?
4: Kuan kanang commercial sex worker.
6: Babaeng mugbuglupan.
4: Ato lang kuan noon, ay lang kay bundaka, commercial sex worker lang.
6: Oh, ana lang in English lang, in English. O niya, gato po ni Binisay, on kanang babae nga nagdaligya sa iyang dungog, no? Ana, mga mga isagan atong
4: magdalay na.
6: Itunjit sa broadcast. Iligsa ni siya kasama ng Arnold. Atrasan, iligsa na ni Shubi nga na.
4: Puti.
6: Puti, no? Yugdanay ni Diridapit sa Fuente na ni, lapsan ang Shubi puti. Mapakita na sa atong sukwe niya. O niya, nasa picture niya, lagi atiman kining maong babae kasama ano, patay ra ba yun yung tao nino, bali-bali ang tiila ni kaluoy niya. Eh. So ato niya,
4: murder.
6: Sa mga Arnold, sa atong mga sakop sa tiyo kay, sa diyang giruskod niya ni police ni anak rin yung driver sa SUV nga, ay problema na siya. Ato na lang si Turun, mayro na lang atong, ako nga, giligsan. Waragi, ano-yano rin niya ginabuhi in town, nining usaka, babae nga bisan sa di maayo niyang buhat nagpakabuhi in town niya giligsan niya trasan matod pa sa mga saksi karon ni alas place ka katlaon sa mga ano diri ni sa may vicinity sa Horizon 101 no sa may Mango Avenue ini ala Suryana po na mo diyan ni GC kaniyan to katong magsitisyoner ganito sa una nga ang gawas itong mga magbarag-barag na posibleng na kainom-inom siguro ni Bayana na ligsan siya ining isubi nga gituuan po nga medyo nakainom-inom po ang driver
4: okay.
6: Na nalilog sa kustodiya sa ato mga sakop sa TEO kining maong driver kasama ang Arnold no? Kining akwan alarma ron nga ilang gitubag so kanala kasama ang Arnold ang atong update po diri sa atong monitoring center ako inyong radyo man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
4: Daya sa naman kasama ang Paul Lauro. Standby sa mga balita, may gala. Human namang sa pipila ka mga buluanong pahinomdom. At oras, may gala, alas sa 5.00 na.
7: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
10: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, naman namang kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, ganyan eh. Sa diyang nagmintin ko, anak ay, pagkong iyaha.
12: Pwede na, makakas bilay mo ito.
11: So anak ko, 90 na ko.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama ang kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Danet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara doon koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi, Herbal Capsule.
14: Original Koi Herbal Capsule.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kinibahin, hatod ka na to sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong at kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas? EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
3: DGX 500 ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property. Kikan sa DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalin sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DGX 500
4: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula na adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DGX 500 mabalin sa mga butika.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Said Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
7: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
6: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Said Panyawan Coffee Mix.
7: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
6: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
8: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
6: Living Testimonies.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
12: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City og konsolasyon, Cebu Branch.
13: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
14: Pahala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
15: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
14: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Oras sa mga kasama, alas 5:09 na.
17: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Gipaabot ka magtagbo karong adlaw ang mga senator judges kabahin sa voting threshold alang sa pagkumbikto o pag-absuelto ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Senator J.V. Ejercito, posibleng hisgutan kung angayan pa nila kining butuhan o sa presiding officer na lang pinagi sa ilang konsensus. Sinagi si Mana ang mga senator judges ni Tapit o mga friends of the court. Ano mahatag sa lang legal ng opinion kabahin sa voting threshold ang kapat ka mga kanhi Chief Justice and Associate Justices sa Korte Suprema at doon ay managlahing opinion bahin sa mga isyo.
18: Samda sa mga pambalita, tahuron sa prosecution team abisan unsa ka desisyon sa Senate Impeachment Court kalabot sa voting threshold para pag-convict ni Vice Presidente Sara Duterte. Mo kini gibayag ni Akbayan Party Leader Representative Chel Jok na dungan siya pag-ilang na sa mga kamot sa Senate Impeachment Court ang pagdesisyon kalabot ni ini. Mato ni Diok ng prosecution team wala makatutok sa ginagharon sa mga boto apan sa pagpresentar sa mga lingkod nga mga ebidensya sa impeachment court para makakuha kini conviction ni Duterte. Dugang ni Diok no kunon siya mamahimo nga desisyon sa Senate Impeachment Court andam lang mutahod ni ini.
16: Alas 5:11 na. Wala pa'y kumpirmasyon kung butambong ba si Vice Presidente Sara Duterte sa Senate Budget Hearing sa Office of the Vice President. Mato ni Senator J.V. Ejercito, wala pa sila'y nadawat ng impormasyon kung mutambong ba o dili sa Budget Hearing si Duterte. Ang Budget Hearing sa OVP o Office of the President wahing kabatuki tungod sa higpit nga schedule sa Senado subay usab silang gimbuhaton sa Senate Impeachment Court. Ang OVP risugyot o kapin sa 785 milyon pesos nga budget sa 2027 nga 11% nga mas ubos sa 2026 budget nga kapin sa 889 milyon pesos.
18: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gitingwa karon ni National Anti-Poverty Commission Head Manny Pacquiao nga batukod ang mga satellite offices sa ahensya sa lalain nga mga rehiyon diri sa nasod. Mato ni Pacquiao sa ingon ni ini ang mga program sa mabuhatan mas mapaduol gadto sa katawhan. Si Pacquiao mitugi sa mamplano gadto kang Finance Secretary Frederick Goh atol sa meeting sa kauluhan atol sa pag-review nila sa budget alang sa mong buhatan. Mato ni Pacquiao nga pagbaspas o pagpapas sa kakamuso sa katungason nga tahas og dili lang kini kabahin sa paghisgot og numero tungod kay sa likod ni ini. Na ang kabatuuran kabahin sa daghang mga pamilya nga maglisod pagbutang o pagkaon sa ilang lamesa matag-adlaw inguman ang mga paningkamot alas kaugmaon sa ilang tagsatag sa kabanga pamilya.
17: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Ganito nga papadagumang giparanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisay, Anang Mindanao, original koi herbal capsule, suplementong agikan sa palya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kami mahatang may kalagaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Aro garita dalaga masakit. Busa ikaw nga napabinaw karon batasala ang paginom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo nga herbal capsule sa pagbatok sa tanan nga mga balatian. Ang original koi herbal capsule mabatok ni Miguel sa mga balatian sa masahang blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa ni Miguel pagpalig-on sa atong immune system. Aro garita dalaga Miguel ang matakbuyan sa bisan sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins kailangan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado kinimigalan sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika. Nag-isupplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kinimigalan sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Sarang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Julangay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa inyo magalang mapalit ang original koi herbal capsule sa Balunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, San Francisco, sa Alfar Pharmacy, sa Viver Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacist, ang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzaray Pharmacy sa Guadalupe, Ogsa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
18: Taas bomb presyon si Budugoy, kabadunay hypertension, basin taas ng sugar, basin may diabetes, kalyawara kamay baw, antas ng level sa blood sugar, magkapagkikin sa arterial wall, sa mapalapot si Budugo o sa nakarason, nga na magka-hypertension ka mo taas ng imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka rin sa pagkabuta, pagkaraw si mong kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilogbisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, ka mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, rikini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun bubo ang imong blood sugar katulad sa bag imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni imong katug makapugong pagit sa hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa mga klinika de alternativa medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer naa kini mimutang di sa Maydiha Coslem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 410-866 or cellphone number 0975-079-5133.
16: Mga kasama na kasi natin namamuan ng naakas trabaho, focus kasi mong gibuhat kay doon kay giapas ng deadlines. Kaya man ta kayo apan kalit lang doon ay panakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang kasi imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho, kaya nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo sa kadugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung ito nila sa gapal sa sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid, sama sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data, MAT, December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik na yun sa trabaho, human ang deadlines. Mo target kini sa hinungdan sa sakit sa ipon, mong wagtang ang sakit, nasuwaya na sa kadaghanan, nasuwaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal. Nga nasuwaya na, paspas relief, nga nasuwaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Ang laing benepisyong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mao kini pagpamelo sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apilan nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pang matang sa susama nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha sa vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matunaw sa salainain ng mga pagtuon nga kadto mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo-improve ang ilang panlawas ug mobalik ang pag-function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Kato mga cancer patients, gawas sa inyo mga medications, pwede ka mong inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, human ka makatake sa imuhang meals. Gawas sa mga cancer patients, kato pong nag-inom og lainain ng mga tambal gumikan sa laing sakit ha, diabetes, hypertension, nga nag-require og maintenance medicine, makatabang usab kung dunga ni ini mo inom kag Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong ha, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3, alang sa ligon og function nga immune system. Unya affordable pud kayo ang matag soft gel ni ini. Siguraduha lang adunay marka nga LE ang matag soft gel nga imo mapalit sa Life Extension Vitamin D3. Timailhan nga authentic or original ang produkto nga imuhang napalit. Pwede nini mo siyang paliton sa lain-lain nga mga butika pila sa dinha sa Life Extension Medical Clinic. Dinasad sa Life Extension Clinic pwede niyo ma-avail ang libre o quality nga consultation kada adlaw. Pwede kang moadto sa Life Extension Clinic sa Cebu City na diri may mutang sa May Ismeni Boulevard. Buhin ka na sa May Cebu Dokong Cebu Gospel Church sa Konsolasyon. Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM building sa Barangay Kansaga atubangan kada sa Jollibee. Pwede po niyo makontakt ang mga hotline sa Life Extension 416-1655-0917-31-81161. Sa pikas gabahin ko makanunay nga makonstipated pag-inomaning Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. So yun kayo nga damo ng Super Fiber kung alam ka kung sa kabaso nga tubig i-mix ni mo dito ang tibok yun nga sachet. Pwede kang mainom sa buntag before ka ma-breakfast kung nari sa gabi before ka matulog. Kung para mas nino ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber. Dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
16: Oy! Manginom ng kape mga higalaron nga bulag sa itong kalawasan dito magluya. Arita may gala sa kape nga doon ay daghan ng mga benepisyo nga itong makuha. Nakatilo na mabuan ng kape may gala nga doon ay native purple corn, Kung wala pa, itry may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kaya doon na kini antioxidant properties nga makarikay may gala sa paggahi sa agyanan sa dugo. Ngantos kidney nga posibleng moresulta sa may gala sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Puro sa may gala sa vitamins, minerals, protein o fiber. Kamaghatag hinlo ng digestive system. Vegan o gluten-free pa yun. Kapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kinili gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
17: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Oras sa mga kasama, alas 5:19 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
20: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kinikil.
21: Uy, 150 over 100 man.
22: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
21: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
22: Ay...
23: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
24: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
25: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
26: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Life extension, vitamin D3.
29: I'm Dr. Suzette Steer, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
30: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Mapalit sa mga butika.
30: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
32: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
33: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
34: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
35: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
33: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
34: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
35: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
36: Available na sa Mercury o mga suking butika.
37: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
38: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
39: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
40: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
41: Biotrope Herbal Capsules.
39: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
41: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
42: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
37: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
38: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
39: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
40: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
41: Biotrope Herbal Capsules.
39: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
41: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
42: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
39: Ning oras, hatod ka nato sa Biotrope Herbal Capsules.
41: The wonderful supplement.
43: Ako eh, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
44: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
42: Rexido Forte!
45: Mas paspas, banat sa upat!
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako ani, nahupay na akong dugan ba di na magsakit sa makainom ka ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong inon. Panagay ko na kong vitamins kanina akong inom. Kadua sa usaka ka adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon eh, nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
43: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
44: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
42: Rexedal Forte!
0: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsule. Tinta na gyud akong gibati.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Oh, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
13: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
12: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
14: Magandang paalala, ang vertigo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo ng sakit.
5: Seth Living Testimonies.
14: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
15: Na landing ko sa ospital yung dahil magugus ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
14: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
15: Salamat kay na atong Sed Cogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
16: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
14: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ni makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
17: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lang pangitila, kay mababa man ang imong lipid.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
17: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
16: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
17: Ako nga tawa ni goiter po na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid siya diay.
14: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
17: Pag hikap niya sa tulon, wala naman.
16: Living Testimonies.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama, 5:30 na.
3: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo o ang mga benepisyo sa regular nga o adlaw-adlaw na itong pagtumara sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, ano 17 times of cancer, eliminan sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancers, kadari direct connection sa vitamin D deficiency. Buto pa sa buta na may galang akong ubo sa vitamin D level sa dugo sa tao o sa dika-factor sa pagtaas sa risk nga magkabaton siya o cancer. Base sa daghan ng mga medical nga pagtuon, doon ay tulog kamatang o mga rason kung gaano nga makatawang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana, nga kung ang usa ka cancer patient at doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga pasyente. Mas mo improve ang inahang nga quality of life o kinihinay nga mubalik ang inahang immune function ug kusog. Aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer. Yan ang i-block, yan ang babagan o footload sa Vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients o ang nutrients containing blood for cancer foods. Kung mutawang kini, may ganang mapungan ang paspas kapag atap sa cancer cell sa lain-laing party sa lawas o sa kapasyente, mga kasama. Ikatuloy, i-activate lab sub sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients na mapungan ang paspas kapag karuya sa immune function sa kapasyente. Base sa mga published medical papers sa kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may ganang survival rate sa usaka cancer patient o maubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung doon siya igo o sakto ng vitamin D level o blood level. Ang dosage na ito ng mga pasyente may gana, ginahanglang minom siya o unom kanto sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong inyong kini sa usaka tuig ka bata, mga buntis o mga nagpatutuwing nga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Mahinong danong pahinomdom, dapat siguruduhon nga doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto, mga kasama. Mamahimong mapalit, may matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atos gata na itong kabuntagon, nga doon tayo, positive, pirmi nga panlantaw sa kinabuhi. Unya, mga pikapita, no? Para ang atong sang tiwok adlaw, energetic taog, makalahutay tas atong mga trabaho tanan. Atong imnon, kini yung pinakaunang kape, nga doon ay sagul sa vitamin D3, para di lang kalami sa kape, kahumot sa aroma ang atong matagamdaman, kundili ang iyasang daghan ng mga benefits, ang Vita D Plus Coffee Mix, kada sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na yung 200 ayo, nga vitamin D3, plus Rishi Mushroom Extra. Kaduri mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag kini o mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kinig dali ka pagkadaos sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna buntag sa iyo mga pita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapinag ka magka vitamin D3 pag giyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika, pilosod din na sa Life Extension Clinic.
3: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
4: Dai Armando nga lalaki na dakpani kasama mo sa balita ni Ben Paul Lauro.
3: TYHP Tatak RMN Report.
2: Balik ka na ito si kasama nga Paul Lauro ka na tutaw dapat sa dipa face-to-face classes sa tanang level sa publiko o pribado nga mga tunghaan sa request sugbo. Suspindi na nausap ka ng adlawa. Kasama mo sa balik tara siya manay ni Bolonas.
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Suspendido ra usab ang face-to-face classes sa tanang level sa publiko pribado nga tuhaan sa dakbayan sa Subo karong adlaw. Kinito mo sa pagtabon hapon sa haze sa syudad nga naghatag risgo sa panglawas ilabi na sa kabataan. Ang haze may resulta sa napalayong forest fires lansong sa Indonesia nga napadpad Subo tungod sa hanging habaga. Ang suspension sa face-to-face classes giluhatan ni Mayor Nestor Archival tungod sa gingong acutely unhealthy nga air quality sa dakbayan.
6: Ang air quality index unhealthy nagid kayo, so ato nang suspend ang klase. Ang klase na siya no face to face, but ang klase nga online continue pa na para di mahamdir ang pagtuon sa mga bata.
5: Si Mayor Nestor Archival ang mayor demando sa City Health Department o sa Disaster Risk Management Authorities pagmonitor sa air quality condition sa syudad alang sa dugang advisory nga ipagawas ni ini. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong mayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kinang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
3: Radyo mo nationwide. RMN, DYHP, Police, Plate, Ronda, Presinto.
4: At tumalikan si Radyo Man Paul Lauro, labutin ng armadong lalaki na dakpan. Kasamang Paul,
3: DYHP Tatak RMN Report.
7: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, rinig sa may sityo Pamutungan, Barangay Hubay, Lungsod sa Liluan, alas 11 kasado ang dakla sa kagabion. Ang nasikop ng armadong lalaki, ilang si Alerto Bertosio Niminzo Jr. 58 anos o Gaminio, lumagya taga San Carlos City, Negros Occidental, apat na samtangan siya nagpiyo sa mga lapit. O sa ka-homemade caliber 38 Baltic Revolver ang nakuha sa iyang posisyon. Doon ay nakatawag sa atong kapulisan nga doon ay armadong tao sa lugar, inundan nga ilaning girespondihan o niresulta sa pagkasikop sa suspitsado. Kasama mo sa Liloan Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatap RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang ganit sa WD7, nang limpyo sa may bayon, sa nagpensa na po na po isip kamahin sa pag-obserbar sa ika-41 ng International Coastal Cleanup Drive. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Dreamart Pugoy.
3: DYHP, Tatap RMN Report.
8: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nihimo og clean up drive ang buhatan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kun DSWD FO7 sa baybayon sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City niadtong Sabado. Ang maong kalihukan kabahin sa pag-obserbar sa ika-41 nga International Coastal Clean Up Drive niadtong September 19. Nakakolekta og nakahipos ang mga kawani sa naasing ahensya og laing mga basura sama sa plastic, butilya, ligid ug mga sapatos tumong sa maong kalihukan nga maprotektahan ang kadagatan ug mapalambo.

0: HP, tatak, arame. Kanto nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape, nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract, nga abunda sa polysaccharides o criterpenes, nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangustin fruit extract, nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress, ug paspas nga pagkagubo ba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
3: Nilusad ang Ukraine sa gihulagway ni ining labing dako nga drone attack ngadto sa capital nga syudad sa Russia nga mao ang Moscow. Kini taliwa sa gihimong parliamentary election sa mong nasod nga nagbutang sab sa estado ni Russian President Vladimir Putin isip test of support alang sa panagdayong panagbangi niini tali sa Ukraine. Ang maong drone strikes ni kalas og duha ka mga tao sa Moscow region ug laing duha sa Kherson region ang bahin sa Ukraine nga nakontrolar sa Russia. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP tatak Amen.
2: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Oras sa mga kasama na 5:43 na.
6: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok.

0: Pasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan.
1: Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap.
0: Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Am I speaking with William Hill?
2: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension, and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
1: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
2: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
3: Hey, kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 50 Inoy B.
3: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
4: Inanto ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
3: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
4: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Pahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uwi ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay!
10: May mga nakadaog na sa Bayud Zesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo! Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash na silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abella sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla, o major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Bayud Zesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYH HP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: Giritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Welcome to our reunion.
19: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
20: Tungod na sa Super Fiber.
19: Usa?
20: Super Fiber.
21: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
23: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Oras alas 5:53 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
18: Alikanta mga balita, mga propriedad o kabatangan sa mga delinquent taxpayers din sa Subo, gitakdang na isubasta karong sunod buwan. Kasama mo sa balita ang Diman Eli Bolono.
2: TYHP Tatak RMN Report.
24: Gitakda na sa kagamhanan sa Bayan Subo sunod buwan ang pagsubasta sa mga propiedad o kabtangan sa mga delinquent taxpayers sa syudad. Kinihuman makapadani ni og warrant of levy og notice of warrant of levy ang City Treasurer's Office dulaan sa 250 ka mga luna, building o makina ang unang isubasta sa sunod buwan tungod sa wa mabayaring buhis sa mga tag-iyan ini nga makapin sa 18.3 bilyon pesos. Awhag ni City Treasurer Emma Villarete sa tungdang mga delinquent taxpayers sa syudad nga mubayad na sa ilang muluhisan sa lipang October 30.
25: Awhag na ko sila nga check with our office with our lease para mabayaran ni nila para di pud ma-appeal sa auction.
26: So kung mapakyas nila pagbayad until October 30,
25: ma-appeal sa atong auction. Kung bayaran nila before ta mag-auction, then atong i-delist ang ilang property sa atong lista.
24: Si City Treasurer Emma Villarete, ang pagsubasta sa mga kabtangan sa langayang mamayad buhay sa syudad, kabahin sa tax collection effort kag hihusgan sa City Treasurer's Office. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Bolonos, DYH Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. TYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
27: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamang tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, suportado sa Department of Agriculture kundi DA ang sugyot gikan sa hog industry pagtakda o floor price alang sa baboy nga 210 pesos kada kilo. Nagkanayon ang DA nga ang farm gate price sa baboy managlahi kini sa lokasyon diin dunay uban mapalit lang sa 120 ngadto sa 160 pesos kada kilo. Apan ipasabot ang ahensya nga ang gobyerno walay legal authority pagpahamtang sa maong floor prices sa pagkakaron. Hugot nga gimonitor sa DA ang imported nga mga karning baboy nga gipamaligya sa mga merkado publiko ug nagmonitor sab sila sa presyo sa mga produkto ning nagkaduol na ang Christmas season tungod sa gipaabot nga pagtaas sa demand niini. Kasama mo sa negosyo ngayon giniyo Radio Man Marisa Abadiez, DYHP Tatak RMN. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
1: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Holman sa Task Force El Nino sa syudad, kasama mo sa balita na Jamana Eribonona.
2: TYHP Tatak RMN.
3: Report.
24: Gihulma na ni Cebu City Mayor Nestor Archival and Task Force El Niño's Dakbayan. Tumong nini ang matutukan ang pagpakandam sa city governing batok sa Huaw. Nagipaabot yung masalatyo sa syudad sa masunod yung mga adlaw. Ang task force nga panguluhan sa mayor, langkuban sa mga representante gikan sa MCWD, sa Senro, Disasters Office, City Agriculture, ABC o kuban pa. Kinumasay sa Archival gikan sa mga ahensyang hitungdan nga Super El Niño ang masalatyo sa nasud.
4: Ang El Niño mauling isulti sa pag-asa o sa DNR na kuwantayin niya siyang super. Now, considering niya iyang butangan na super, ang effects ani, especially sa atong tubig, medyo severe ni. So, as early as now, tagaan ginig important siya.
24: Si Mayor Nestor Archival na sir niya lagi sa task force mo ang pag-monitor sa El Niño conditions, pag-coordinate sa obang hinsya alas sa preparedness and response measures, pag-develop sa contingency o action plans, pag-siguro sa water security o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, Nation.
1: Hoy, kayo na ka bang nagloya mga kasama? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging uguban pa. Aban di na kinahanglan nga bugasto ka pa og dako mga kaigsunan. Kaysa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Anaara kini bigara sa EXL Makamuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing besides pa kini ka mga powerful ingredients maungkong. Makatumar ka niini, mahimog ikang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagin may kanang among tibok lawas. Ayaw kalimot sa pagtumar sa EXL Makamuhay Plus Capsule. Mapalit kini bigara sa mga butika sa inyong lugar, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ay, ito sa check mga sa kasamang Julius Balili ka ng tataon. Naman sa kasamang Julius, no? Kasamang Julius, go ahead, Julius, may kutag!
5: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang
1: ano? Rami Romel, o? Ay, kayo makatawa, Romel, o? O,
5: marami, may kasamaan nalang. O, oh, makilumdam sa tag-sortering po.
1: Ay!
5: Salam po.
1: Okay!
5: Takpay ka sa lang, ano da? Kailan, hindi ko kaanin
1: eh. Ah, kailan ko na, Ruel. Giming nga, Ruel, kuhan na niya. Kailan na siya. Well, asa man ka na, ito, Ruel, wala naman kang makita niya si Mohang Kuhan.
5: Dito ka, Buratay.
1: Ha?
5: Dito ka, Buratay.
1: Ah, dito ka, Buratay.
5: Social mo dahan niya.
1: Alay, ay, ay. Yeah. Well, may buntag ni mo niya.
5: Ay, buntag na.
1: Kamusta ka itong baligyaro niya?
5: Okay ba? Buntas ka, mahal.
1: Oh, mahal ka nga itong mga palito nun, Ron?
5: Wow, son.
1: Ah, mahal, mahal. Nagtingog pag-iapon na itong radyo niya. Kusok kayo?
5: Pinaninti na.
1: Tungo na lang. Wawata mo ginagamay ka, palipay!
5: Yeah! Kasi ato na ako tayo sa mga rin. Ganun na ba ng kasag? Magkano
1: ba siya
5: bugas
1: sa chorizo?
5: Yehey! Pakpak! Yehey! Okay, kaya rin kayo tayo na nasa panse kasi sinin mo sa DYHP. Nagawin ko lang at sa DYHP number one.
1: Kaya nasa yung mong likod, no? Perfect! Gusok sa napaminaw ng kasi mong likod, no? Kaya napabay, oh? Kaya napabay, oh?
5: Sunod na makadalat sa mga paalit. Pamina lang siya, Bunta Ganto! Grabe! Sao pa na natin ka sa mga airing
1: Kinin yung kasama Julius Balili DYHB Tapak Arame Pasayawa na Kapua Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana Kanagana K Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
18: Mga timay lahangi, kung doon ay daghan tukusin sa ulawas, mandili kang regular nga magpagawa sa imong hugaw, dugay kamay lisa, mabuto ni mo siyan, makasinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kids ng kalawasan ng dutahan, dili pagin hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ikaw man ang pagkaluya sa imong timog lawas. Musa, huwag tanga ka naman tukusin sa imong lawas para imong maangko nagmahing kapalawas. Pagin naman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusul.
1: Wala ba tayo oras, may gala, sa kanalang, sa kinitibugang pwersa, sa 2HP, aramin sa buka, may inyong mga tigbarita.
18: Nine ni Radio Man Ken Galinea.
1: Ako sa inyo Radyo Man, Lord Blusaman, te magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturong ma sa sabang takna o sa sabang sibiyanan at ang imigalas kasama Tornero Phil Fernandez Banyo. Gamos sunod ka rin may galas sa Straight to the Point. 25 countdown na lang, Pasko na. O niya karungan lang may galas mao ang paghandom na to sa Marcelo. Ay kalimot, patagal ang tanan, Degang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sabah kadari, sabah kadari, sabah kadari, sabah kadari.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Uy, nabugahan ako. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas claro.
6: That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
7: That portion was brought to you by Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
13: Oras sa DYHP. RMN Cebola size 12.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
14: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
15: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
16: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
17: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
15: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
15: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
18: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
15: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
16: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
19: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
13: Non in imposamos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
15: Straight to the point.
13: Luzon, Visayas, ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
13: Kinilingi po niyo boss kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Manyo. Mao'y pareha makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigalang Lunes o gapitsa 21 na. Buwan sa Setyembre tuig 2026.
20: Straight to the point.
13: Lunes o mahigala 95 kaadlaw na lang makiglaan Pasko na.
20: Straight to the point.
13: Hangto doon mahigala muraga wa pa man kayo gitukar sa Pasko indekin. Mura man mahigala gagrabe ang crisis god nga atong giatubang karon mga sukit ti paminaw. Murag naputo ta ning kalakiha mahigala sa mga problema. O inundan nga ang mga kaigsuunan nato muraga dili pa ready kaayo. Nga maminaw og lingaw-lingaw nga mga kantas Pasko mga sukit ti paminaw.
20: Straight to the point.
13: At arig pagtagad lubutaga unya karong adlaw sad kay September 21 man, ha? 2026, kung imong i-minus, may gala 2026 minus 1972, mulutaw og 54 ang answer. But pasabot, 54 katuig na. Ang kasumaran, may gala pagdeklarar ni Marco Senior sa martial law.
20: Straight to the point!
13: Karong adlawa, mga sukit, di paminaw, September 21, 1972 to, ang iyang pagdeklarar og martial law, may gala. Og karong adlawa, mga kaigalaan, mauron ang kasumaran, no? Sa pagdeklarar ni Marcos sa martial law, muna mga higala nga 54 katuig na ang nanglabay. September 21, 2026, karon mga sukit digpaminaw.
20: Straight to the point!
13: O muna nga ang media sa Sugbo, karong adlawasad. O karong mga simanaha, gisaulog ang Press Freedom Week. Gumikan mahigala ining maong mga panghitabo, no? Doon na ni basis ang atong celebration day ken. Nga mahinumdom ta mahigala nga usa ka higayo ni ana katos Marcos Senior mga sukit ti paminaw pagdeklarar og martial law nga gi pugngan ang mga sakop sa prinsa mga higala sa pag sulti sa kamatuoran mga sukit ti paminaw.
20: Straight to the point.
13: Ang mga media nga magtingog kani adto kadto regyong mudapig mahigalang Marcos Senior, ang kadtong media mga higala nga musaway delikado mga priso mga sukit ti paminaw.
20: Straight to the point.
13: Dili sa Sugbo na appeal to sa Indainita Curtis Dalos og mga kaubanan mga sukit ti paminaw gumikan sa pagdeklara to martial law. Mao na nga karong adlaw karong semanaha karon nga buwan gisaulog ang Broadcasters Month o karong semanaha gisaulog ang Press Freedom Week nga ang prinsa mahigala dunay kagawasan o padayon nga dunay kagawasan.
20: Straight to the point.
13: Naot paunta mga higala kay wa man ta magdahom nga gikan sa Marcos Senior ni ama na puli man mahigalas junior. Nga konta mahigala nga dili moabot sa punto nga pugnan ang katawhan nga mo express mga higala sa katungod mga sukit ng paminaw ang freedom of the press.
20: Straight to the point.
13: Ilaman ka mga newspapers kaniadto ang nasaladan o mga sibyaanan nga nasalado in the kent.
20: Straight to the point.
13: At anong pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab niya ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the
13: karon
20: point.
13: Karon hino mga panahona, ang kalainan gumikan ining internet mga sukit ng paminaw. Hapit ka na usa ka tao na may Facebook page. Doon na may Facebook account. So, unsa o man ay mapugnan mga higala, no? O kinini ang lain-lain ng mga social media platforms na aman. So medyo kung doon na mahigalay mga sakop sa tigbalita nga mahadlok o dili mahigala mubutyag ni ini, ang ubang mga tao, kailan-lain man, daghan man, hapit man tanang tao, karon mahigala makapadayag naman sa ilang kaugalingong mga gibati tungod ining Facebook, mga sukit ng paminaw. So malagmit nga medyo lahi ni karon, no? Medyo lisod karon ikontrolar, ikumparar sa unang panahon.
20: Straight to the point.
13: Rato lang ng panidaan mahigala tagantarig pagtagad rubutaga sa atong pagbanoban ining atong tulumanon ng inyo ng tulumanon.
20: Straight to the point.
13: Og unya mga sukit ng paminaw dili sa ato dakbayan sa Sugbo og lain-laing mga LGO sa probinsya ni suspenso mga kagilaan sa face-to-face nga klase karong adlaw tungod sa dili maayong kalidad sa hangin o dunay haze sa Sugbo nga giisip nga acutely unhealthy sa EMB.
20: Straight to the point.
13: Mahinungdan nga mga estudyante karon Y klase, ang mga kabataan mahigala tanang level. Gikan sa elementary high school ngadto sa college indiken. Sa public o private schools, gumikan mga sukit ti paminaw ni ining maong sitwasyon. ha, gumikan mahigala sa atong nasinati mga higala nga hays. Ha, og ang pagbalik mahigala sa hays, nagagumikan gihapon sa forest fire dito sa Indonesia.
20: Straight to the point.
13: Mo ni mo nabantayan mahigala ni kasamang Idol Buike. Atong milabay mahigala nga Sabado atol sa atong gipahigayon sa KBP mahigala nga hiking dito sa Bukirang Barangay mahigala ning atong dakbayan sa Sugbo.
20: Straight to the point.
13: Bukirang bahin makigilaan diri sa may Banawa area dito sa may Good Shepherd unahan pa mga sukit ni Paminaw. Unya nindot unta kay ang view mahigala pero gumikan sa haze. Medyo naapektaran mahigala ang view, no? O makita natin itong mga pictures, mga kagilan, medyo blurred yun mga sukit ni Paminaw. Gumikan sa napadayon nga haze. O tuod man, ang EMB karon, no? May deklarar mahigala nga acutely unhealthy. Muna nga kumanggawas ta sa tutagstag sa mga panimalay karon. Labi na itong dunay mga respiratory problems. Palihog, isulot ang inyo mga face mask. Aron dili mga higala mabiktima ining unhealthy karon nga hangin.
20: Straight to the point.
13: Katanig pagtagad na butagas naman uban usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
13: Samtang sa laing bahin, laing sunog ni hitabo sa dakbayan sa Talisay kagabi eh.
20: Straight to the point.
13: Mga residente sa Sitio San Lucas, Barangay Biasong, mo inaigo sa sunog kagabi eh, nga naabot gyud og third alarm.
20: Straight to the point.
13: Sugusog gining mga sunog mga higala, mga biktima, gipahiluna karon sa Puok og Biasong Gym.
20: Straight to the point.
13: Pastilan ng sunog mga higala in town, ha? Samtang sa laing bahin na sa dugang mga balita mahigala may labot gihapon sa kasaulugan karon mahigala sa martial law ang daghang mga rally ang gipaabot kay pahigayon ilabi na dito sa kauluhan. Kinamahinungdan nga karong adlaw ipatuman ang lockdown sa Malacañang complex.
20: Straight to the point.
13: Ang bagong executive building sirhan isip kabahin kini sa standard security protocol.
20: Straight to the point.
13: Mao ni may tabo dito sa kauluhan. Samtang duga mga updates mahigala ang Senado gipaabot nga magkaukos karong adlaw aron hisgutan ang isyu kabahin sa voting threshold sa conviction sa nagpadayon impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
20: Straight to the point.
13: Pero ingon mahigala si Senator Ping Lacson day murag kinahanglan pa man tagtaas-taas nga oras ani. Ah, nalibog sila mahigala medyo mura og na bahin ang mga senador kay kung imong tan-aon ang Amici Curie. Ang upat ka mga amicus curiae nga giimbitar mahigala, tulo ka mga retired justices, chief justice sa Supreme Court, ug usa ka associate justice nga mao mismo yung author sa Article 11 on accountability. Diha sa atong 1987 constitution wa magkatukma ang ilang mga baruganan.
20: Straight to the point.
13: Pero kahibaw kaday ang sa ako nang giingon, niining upat ka mga amicus curiae ang pinaka silantanan atong girespetaran pero ang pinaka credible o pina mahigala ka sensible mo explain mao si Associate Justice Adolf Ascuna.
20: Straight to the point.
13: Nga mao mga higalay writer gyud ni anang maong particular article usas mga framers sa constitution sila gyud mo nagdraft ani labaw tanan kanang Article 11 siya gyud moy nagdraft mga higala.
20: Straight to the point.
13: Mao nay saktong pangutan-on in fact mga higala didto sa kauluhan inday kin ang mga media sa Manila si Ascuna gyud mooy giimbitar.
20: Straight to the point.
13: Kabantay ka sa mga one-on-one interviews sa mga media sa Manila nga katulad yung kamaog yung kamaniid bag kinsa nila yung sensible sa Ascuna mga higala mao'y kanuna yung giimbitahan sa mga media dito mga higala gumikan sa iyang explanation o gumikan kay siya mao'y author ni ini mga higala.
20: Straight to the point.
13: Kinsa pa may imong pangayuan o interpretation di ka itong nagsuwa. Dunay mga rason nga no mga higala nga ligon nga nung kinahanglag super majority ang pag-convict. Nga tanig pagtagad na butaga. Ka-example ko lang anak, kanin si Sara Duterte dipili sa 32 million Filipinos, more than 32 million. Ang magtangtangon lang sa 13 katao. Ang magtangtangon lang siya mahigala o matripan ka sa politika. So muna nga, doon ay katuyuan. Doon ay explanation. In fact, interview mahigala sa Ascuna Gip. Iya pang gidugangan og explain ha atol sa lang one-on-one interview ni Pinky Web. Ah, siya may imbitar sa tanan mahigala. Si Ascuna may imbitar ni Pinky Web. Why? Siya mo'y pinaka-credible, siya mo'y pinaka-sensible ang iyang explanation.
20: Straight to the point.
13: Atong isgutan o taon. Standby. Kiniguban pang may sultanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyog sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Ang galing! Ang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako pun, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Hey, Kidney Care time!
13: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, nya actually di jud ko ka concentrate og trabaho.
14: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
13: Sa sige na og kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
14: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
13: Sa ko sigag inom sa Kidney Care, nawala na jud akong kidney stone nga na worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
15: Mapalit ang Kidney Care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: It's Melly from

0: Ligon, 100% knockdown.
1: Pila-pila win, San Miguel Pila win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pod kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Ma-party. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
10: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
9: Vertigon! Balik Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
11: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na sa size 23 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Sa dili pa tamo balik, may galas itong mga eskutanan labot sa impeachment, mga higala, ha? At ipadayon nun mga sukit ni Paminaw kay mag-voting raban ng mga senator, judges, mga higala, ilang paus-usan ang threshold sa impeachment, mga sukit ni Paminaw sa conviction, no? Kay inay 16, mga higala, ilang paus-usan, ha? Ang tuyo gila ni mga higala, mag-convicto, gisara. Kay og 16 votes, mga higala, 2/3 of 24, medyo alanganin mga higala, medyo maglisod sila. So paus-usan yun eh, kutob sa maus-us, tanaw na to ni mga kahigalaan mo na, pero si Senator Ping Lacson na mahayag dahil nga mo, di pa masla, di pa kuno, kinala pagtaas nga time nga mahuna-huna sila. Amot ilaban ng ipugos yung mga sukit ni Paminaw kay si Bauman, bisagun saon mga higala, ang kang askunang explanation, maumagyan mga higala ni circulate o maayo. Pinakasensible ha, ako mong hatagan sa explanation nga nung very sensible, doon ay reason ba? Paghimo nila ana, gi-explain niya atol sa interview, may galang Pinky Web, gidugangan niya gi-explain, tagantong pagtaga na, karutong taon, tapos dili pa, ni ay gidakop sa kapulisan sa Cebu nga, kay ni ay may higalay o sa katao, ni tanyag man o 1,000 pesos, ngadto sa usa ka single mom, iyang gitanyagan nga makig-ismiling hoy. Resulta, mahigala, gipadako, pinaunos ka pulis. At sa i-check ang report, mahigala, pinagi ni Rajiban Paul Lauro, Paul.
15: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
16: Rajiban, ato ni Rufil, dirili sa may ispina Matiyo, makarangay kandangit sa Cebu, mga kutado alas, bigay, rantak na sa kagabi yun. Ilingday si Tais Anil sa single mom, mga taga-lindo ko ng Cebu, nagandangit sa katatigan, hindi uli ang suspitado ng Ignacio de los Santos, 21 anos, na taga-barangay ng Alcloy, doon sa ating gusto ng Korea pa niya, na tayo ko ang iyang barangay sa iyang yakyan ng kapasyonan. Kaya kung nagkakaw, galit lang kami kami inaayin sa pagkanyag sa ugang kalibo para lang mag-usmiling mo yung sila. Kaya dahil niya aksyon o dikatikap sa iyang niya lawas, yung ugang niya ng hayop nagsama, yung ugang niya dito na, yan po siya napulisan ni Haida Emile ni Abi ng polis, yung ugang niya mga hayop na yun siya nagsabang, yung ugang niya maugusmiling o madayon sa magbibigin karoon sa Sibuma polis. Okay, so nga, unang nga, good mood, na kahit atong araw niya, control ba na speed by long distance ng ako. So, radyo man, Bolao, BYA, TAPAS-RMS.
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo Boy Nationwide!
13: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:30 na, standby, mahigala sa ato magbalik. Ato isgutan ang impeachment, mahigala karon ang update mga sugid ng Paminaw kay mag-caucus ang mga senador. Alang sa ilang sabutan, mahigala gilabang ipaubos na gyud o di pa. Unya ikaduha, mahigala atong i-announce nga ang Cebu City o ang walo ka mga LGUs nideklarar nga Y-Classy karong adlawa sa tanang level. No? Elementary, high school, nga tos college, public or private. Why face-to-face nga klase gumikan sa haze nga ato na sinati karon.
15: Straight to the point.
13: O niya nga itong tagay pagtagad mahigala. Standby, humalamang usab sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdum. Alas 6:30 na.
15: This time, Jack, is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
17: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexidol Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
24: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday,

0: third time.
1: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney girl. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
2: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin, waya na siya mag-dialysis.
3: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Mga ka-Pure Gold, usa ka advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka atong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isabihin nyo, ang dala namong mga papremyo ug kalibay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold. Gold, always panalo. Pipila katulog na lang.
5: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
6: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sud sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Sud sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ tinyu. Use EQ dry, then EQ pads.
0: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyu mo.
2: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
3: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
2: Worth it?
3: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
4: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
5: Glow Pond's Miracle.
6: Ako'y nabugahan ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
13: Tawo na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
12: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
13: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
12: Vertigon. Balik kadasig, matag adlaw.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.

0: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabii ug nakuhaan ng silaw sa suga.
1: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Uy, 150 over 100 man.
4: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
3: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
4: Ay.
5: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
6: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
7: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
12: Atong attack na mahigala, la size, 40 size na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Okay, unahon ko sa ni mahigala kay karong adlawa, grabe man ang haze. Mauna nga kinini ang walay klase ang dakbayan sa Sugbo karon og dunay na po pa ka mga LGUs ang nideklarar nga walay klase. So kato mga bata ha, giuna ko lang sa niron kay na mga bata wa pa makagikan sa eskwelahan, kanini ang syudad sa Sugbo walay klase kay ato nakita may gala ang haze no, sa pagkakaroon gideclare kini sa EMB nga acutely unhealthy. Moni oh, kita mo mga kagalaan, moni ang sitwasyon sa Sugbo karon. Medyo ang kalangitan na to, mura o lubog kayo. Lubog ang kalangitan, gumikan ni sa haze mga higala, gumikan gyapon ni sa forest fire sa Indonesia. So kumahanggap na to na, dugangan pa rin kanlaon na usahay nga mo, butosan mga higala, bugwak sa mga higala, mga abog. Ha? Muna nga atong madayanan, so ang Cebu City, ako lang sa nangiuna para ipamahinayak ang mga bata sa paggikan sa ilang mga panimalay, unya maginikanan di papon mahinayat mahigalag hatag sa baon. Ay wa may klase mahigala, dunay online class, why face to face. So ang baon para sa pamiliti padong dito padong balik og ang baon para sa recess di na ministil kay na may pagkaon sa balay. So karon ang mga panimalay o ang mga lugar nga way klase may gana ni deklarar gyud ang Cebu City. Mao ni ang haze oh, Cebu City karon ning adlaw ha. Way klase Cebu City, Talisay City, Mandawi City, Mindanao, Consolacion, Liloan, Lapu-Lapu City, San Fernando, Toledo City, Karkar City o Katmon. Mao ni ang mga LGUs nga ni deklarar nga way klase, ang tanan nga level mga sukit ipaminaw, public o private gubikan ini maong haze. Tanawa, labiha mahigala na nga kuan. Kinini ang sitwasyon. Gahapon pa yun nakaobserbar ko kay nagkuan man may KBP Press Freedom Week man nga opening kagahapon. Ato ning congratulate si Idol Aiko, si Idol Raiden nga mo ito mananaog mahigala sa contest kanta dito sa KBP. Congratulations, haros mahigala ang KBP gahapon. Okay, unya dayon kinini ang pagsabado nagkuan pa mi hiking pud mi pinanguluhan ni Idol Boyke ang ato mahigalang KBP president karon. Kauban namo Sir Marlon Baula atong kanhi presidente pud KBP o mga sakop sa KBP mahigalag uban pa. Naghiking sad mi dito sa bukid mga kagilan, grabe ang haze. Namoy ko mga pictures sa pakita nako mga pictures ha. Kani oh, kani. Dito sa bukid mga higala ni ha. Unya ang ubos ani kanani oh. Dili maklaro ang background kay kung kwan pa ni kanana ang dili pa unta ni mga higala o pay haze ni klaro nindot kayo ang view sa ubos sa Idol Boyke suito kay kanuna sa Idol Boyke mato ni Bukira kwan pa ni wala mo sa may Good Shepherd sa may Banawa wa pa na katunga mo saka pagit ka nga to sa pinakataas no niya doon na dito mahigalay level nga kwan buke dito mamahuway mi dito doon ay coffee bean pero lahat tong lahat tong spelling tong coffee bean. Pero sa unahan po doon ay Starbucks. Ah, dili to Starbucks nga kuan. Mao ni oh. Grabe kay haze. So dili kay maklaro asa man to among pictures ni Kwan, among picture ni Idol Boy Kay og ni Sir Marlon Baula na apo ni ha. Apil ba to mo ni oh, tara ang background sa ubos. Dili kay maklaro, no? Kung wala pa ni Hayes mahigala, klaro kayo ang sa ubos ani kana mga panimalay. Klaro kayo, oh. Moro ba na ako na sa inyo, ma'am? Kani. Muna dyan sa Starbucks. Oh. Si Idol Boy King, si kasamang kini niya si Marlon Baula, mahigala. Atong kauban, atong hiking, atong pagka Sabado. Tapos taas tong bukid niya, mong gibaktas pa doon dito, mga sukid di paminaw. Aligre masan. Grabe sa itong paningot, mga higala. Pero dito na ako nakita nga, kuan, kini ni ang grabe yun ang haze, mga kagalaan, no? Sabado pala na, so pagka gahapon mausad niya karon mao mo na nga deklarar mahigala ang atong mga mayors pinasikan usab sa kinini ang resulta mahigala sa Environmental Management Bureau sa DENR nga ang haze mahigala giisip ni nga acutely unhealthy ang maong hangin na turon mo na nga dili kayo Sikyo Huya Tisa Cebu City ang part na to sa Starbucks. Gikan rin sa may Banawa, Lahos mi dito mahigala, kanang Muntirasas, dito na pinakataas. Unya dayon, aray mahigala sa kwan, Lahos mo kami sa Buhisan. Unya, kananaang, gikan may mahigala, nag-abot may mga alas 4:30. Dito mga higala sa may Banawa, Saka may mga kagala na balik may dito sa ubos na mga alas dusin, mas dusod to. So, sadya-sad mga higala tong among hiking dito. Ito akong inang Sir Marlon nga, okay pa ka sir? Kung bati pa ka sir? Okay pa kuno siya mga sugit ni Paminaw. Nagahapon, naghantag mga activities kay katong Sabado, activity ito sa KBP, pinanguluhan may gala sa atong presidente karon si Idol Boy K sa KBP. Unya gahapon ang Press Freedom Week, doon ay opening mga sugit ni Paminaw. Nagtapok ang mga sakop sa media diri sa may Robinson's Galleria, mga kigalaan, alang sa atong kalihukan sa Press Freedom. Nya importante kay ni mahigala 54 ka tuig na no ang milabay mahigala pagdeklarar ni atong Marcos Senior sa martial law. Ang kining media magud mahigala mao sa ulo gyud ng Press Freedom kay nahibaw ba ta unsa mahigala kaagi sa mga sakop sa prinsa kani adto atol mahigala sa martial law na wa gyud di gyud pwede mahigala mutingog ka mahimo kasi mo mga opinion nga supak sa gobyerno delikado ka.
11: Straight to the point.
12: So, motong pag-abot ni Cory Aquino, motong nga, kanang 1987 Constitution, actually, mahigala, kuan gina, kanang na ang gihimo na, tungod sa atong experience, masyalo, manang, ang uban mo, tawag bitawan ng Freedom Constitution, manang giklaro na Article 3, Section 4, kanang Article 3, Bill of Rights, giklaro ginadiha, labi na ang Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech of the press, or of the press. Or the rights of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
11: Straight to the point.
12: Pag panahon na mahigala sa kwan, nanatay kagawasan ba muna nga part na itong kagawasan musulti ka batok sa gobyerno. Batok mahigala sa in fact gi-encourage ganina mga kaigalaan nga kana na ang mupadayag ta no? Sa kamatuoran mupadayag ta sa itong gibati mupadayag ta na unsa na yung pagdumala sa itong panggobyerno. Tipiko kabahin na mga sukit di paminaw sa atong kagawasan, no? Free press. Muna, gi-emphasize guna atol sa 1987 Constitution. Niya, ang naghimo ana, ang mga framers ana, muna sila si Askuna. Sila may dito, ha? Paghimo ni ana mga sukit di paminaw. So, sa mga amici curie, nga gi-imbitar mga higala, duha ang dito. Kani, klaro-klaro lang ba? Si, kanto si Panganiban o si Puno, Chief Justice Panganiban, retired, o si retired Chief Justice Puno, wa sila dito. Wa sila appeal sa Constitutional Commission, wa sila appeal sa Framers. Ang appeal, si former Chief Justice Hilario Davide, o si Associate Justice Adolf Askuna.
11: Straight to the point.
12: Unsa may nakama, importante ni Askuna. Tungod kay si Askuna, siya mang igala mo in assign niya ng particular provision, Article 11 on accountability. Kanang naghisgot sa impeachment kang Askuna na, ha? Lahi man tong kang Davide. Unya, kung tanaw ni mo, si Davide may higala, with your respect nila, ha? Nila mga justices. Pero si Davide, ang iyang stand na tong 2018, nga ang subject for impeachment may higala mao si former Chief Justice Lourdes Serino, ang iyang stand 16, gyud ay. 16. ang number to convict. Mabitan akong gi-play bitaw dyan yung mahigalang interview ni Winnie Monson at the time. Karon kay Duterte mahigalang subject, medyo nausab ang barugana ni Davide. Depende kuno kung isa'y qualified niya mga senators. Doon ay kausaban. Ang kinisas ko na nga maog yun nagsuwat na kinsa may lain ni mo pangutan-o niya ang tag-iya mahigala anang maong ang nag-draft anang unsa may naasa yung utok atol sa iyang pagsuwat anak. Manasulti ta nga buhi pa hantod ron mga kaigalaan ang mga framers constitution si Ascuna buhi pa kasi Father Bernas day usama sa to abogado nga pari kadtong din emerito sa Ateneo de Manila si Father Bernas usa to sa ako mga paborito mahigala nga author sa libro appeal sa framer po na mas Father Bernas good sigurado ko kung buhi pa si Father Bernas day appeal to sa amit secure appeal to mahigala nga ipatawag wa na patay na mas si Father Bernas so ang nabilin kini sa Davide o kini si Ascuna nga kini sa Ascuna maugi nagsuwat anang Article 11 mo na pinaka-credible that's why ang Medias Manila ang giimbita nila after sa impeachment hearing si Ascuna siya mo'y pinaka-credible kay kinsa may imong pangutan on day mga sugid tigpa Mindanao kanag yung tag-iya anang usa ka letter usa may pasabot nimo pareha lagi nas kung ingon ka na mag-chat-chat ba mag-text-text kini mga batan-on mga sugid tigpa Mindanao ini-chat-chat lahi man sa mga tiniksan sa uban kanang chat sa uban lahi man abi tay uban nga mahibaw ka kini nga pagka-chat si K yun eh kay ba maka ang letter pinadako or pinaubos sa kay ba ka nga imo na man bantay ka sa mga scammer po na na ah kay sundugon ra ba na imong chinatan ah pero ang tag-iya ana mahigalang kuan mo imo pangutan-on kay narbay mga moingon nga OOTD sa may OOTD outfit of the day di ay kada day moingon nga OTW on the way na di ay o di ka kasabot ana mo tan na ka sa pasabot nimo atong imong gi chat on the way na ko ah o kada moingon BTW by the way di ay niya may ATM ugwa ka kasabot labi na itong mga kwa na kay kanang mga millennials mamoy tigamit ana ATM banawa na mi o may na ba sa ATM basi na siguro nag-withdraw siguro ATM sa banawa huwag ka kasabot na may gala ATM at the moment di ay kanang inong FYI mo nagkwa na for your information yan no mangutan na kagtarong, ang pangutan o ni mo katunag chat nga, unsay pasabot ni mo itong ATM? Abi na ako, good ogon, ako pagtuo, mag-withdraw na ta sa ATM. at the moment man, ah, katunag chat, nga mo itag-iya at mo ipangutan o unsay pasabot ni mo. Kada mga writer sa libro, o doon na kay mga pangutana, katunag ipangutan o ni mo ang writer dahil, siya may tag-iya, anak, unsay pasabot, ani. Parang sa una ba, minumdong ko mahigalang, nakaraan nga, ang magpadag telegrama mga sukit di Paminaw. Mahal man kayo ng kada words telegrama day-day. E nagpadag telegrama o pamangusong cellphone sa una. Magpadag telegrama. Malibog magkaking. Mingon lang tungod sa kahagipot sa liter. Baka na liter bayad man day na. At sa una, uso pa ito mga PLDT, mga RCPI. Ay! Mauna ka ng telegrama, mauto murag ininsik ang telegrama. Muingon na ito may nagtelegrama ang anak sa iyang nanay nga to as layo. Nay, uli, dali, tatay gahi. Ay! Ay! Pasabot niya, uli, da, nay, uli, dali, tatay gahi. Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Pasabot ni mo, ane? Uli dali estatay day na kanang ni gahit na ni namatay ba inana ba mo ba nay kun sa una mga telegrama ugwa ka kasabot ana mangutan na ka sa nagsuwat mangutan na ka sa nagpadas mensahe mo na karon ugwa ta makasabot ug duna kay wa masabti na pangutan sa Ascuna gi pinaka credible nga pangutan siya may nagsuwat unya dunay pasabot nga Ascuna na mo nang human atong hearing Medias Manila no tan-aw kay asa man ato pinaka credible nga ang ngayon yun ito pa-explain nun, si Ascuna. Of all the ones, Ascuna naging bitar ni Pinky Wave ganit ay. Danawa, nasa'y explanation sa Ascuna, at ang minaw na, unsay explanation, mga sukit, diba, dugang explanation nga no, nga, kada na ang, dako, ang base mga higala, nga nung two-third, nga nung super majority ang mo convict. Karong ko na ito ha nga, kanang 16, misleading na ba may 16 mo usap-usap, ako o yun, kung kanang 16 mo usap-usap na, ang ingon sa Constitution, two-third. Ang fraction nga two-third mo'y giklaro na diha under Article 11, Section 3, Paragraph 6. Pila man ka senator, under may gala sa 1987 Constitution, 24 senators. So, muna'y basis di mo, sa imong pagkwintada, pila may two-thirds sa 24? 16. Mausab ba ng 16? Yes, mausab. Kung mausab ang base, kanang 24, kanus aman mausab? Only kung ay mamatay. Only kung ay ma-resign. Only kung doon ay ma-remove from office. Dili kay, huwag na ay ma-preso man. Huwag doon na mahigalay ni larga abroad man. Munang doon ay explanation sa skuna, nga nung appeal man sa skwintahon. Tanawa, ato binawan ang interview ni Pinky Web. Courtesy mahigala sa Bilyonaryo Channel. Courtesy. Courtesy nila. Okay, proceed, Dong Nems.
13: Currently detained. One is hiding. Another is abroad for medical reasons. Right now, they're 20. Pag-usapan po natin yung sinabi ngayon. Doon sa 20 na yon, ilan po yung all members at ilan po yung have the right to vote?
14: Okay. Out of the 24, let's say 5 are not available for participating in the trial. So you have only 20 who are...
13: Four are unavailable.
14: Four are not okay. Available. So you have 24 minus 4, 20.
13: Mm-hmm.
14: 20 are available. Okay. Two-thirds of 20, if you base it on who are available, is 13. So you lower the... voting threshold to convict from 16 based on 24 to 13 based on 20. But in my interpretation, mere absence, mere hiding, mere detention while still remaining senator does not remove you from the numerator or denominator of the fraction. So you're still part of the Senate. Miembro ka pa rin ng Senado, so you should be counted even if you're absent. So it's still 24.
13: Okay.
14: So two-thirds of that, still 16. That is strict. That's really a strict interpretation. Pero may rason po yan.
12: Pause.
14: Bakit natin?
12: Pero may rason po yan. Ha? Paminawa, pero may rason po yan. Kani klaro ning explanation. Unsa may rason? Siya may maka-explain kay siya man mahigala mo free mayor. Siya may nagsuwat. Ha? Nga nung ina naman, pero may rason po yan. Sige, prosedong.
14: Sama yung mga hindi makaboto sa pagbilang ng two-thirds. Because they being still senators, they represent a portion of the electorate. They were nationally elected and X percent of the electorate is behind them. So if you exclude them from counting, considering them as no longer members of the Senate, you are disenfranchising the people who elected them.
13: Who elected them.
12: Straight to the boss. Ah, di man ka na, grabe nga explanation, no? Kung imong itumatik yung wak na mo ilabot, you are disenfranchising those people who elected them. Ngilngiga nga explanation, may higala, eh. Muna nga ka lang 24, di na basta-basta ma-usab. So, karuha kay misleading na bang uban, mahigala may, dili lagi pwede nga, 16, dili mausap. Of course, mausap ang 16, if ang base mga higala nga 24 mausap. And akong pangutan na kanusa siya mausap. Mausap siya kung ay mamatay. Kay kanang 24 mahigala, na naman sa Constitution yun. Ha? Na ay mamatay, na ay mo resign. Kanusa man na ay mo resign. Panalitan, kanto na si Caetano sa una. Ni-resign siya as senator. Why? Kay ditudlo siya nga DFA secretary. Kada senator di man na basta-basta mo resign na kwan, napapili mo na, pero di na mo resign basta-basta. Pero gitudlo man siya og ikaw may DFA secretary during the time of Duterte, ni-resign siya. So, anong panahon na ma-vacant or removal from office? Ang senator Miguelan, di man na basta-basta nga ma, kwan, pareha ni Kiko Barsaga, o congressman, gitang-tang nila. Pag-tang-tang nila, vacant, o sa may buhaton, special election. Nag-special election ang Cavite day. Nga naman, dili pwede nga ma-disenfranchise ang mga tao diha nga wak may representative. Mupuni ang senators. Naa may mga tao behind nila. So ma-disenfranchise sila kung di ni mo apilon pagkwintada.
11: Straight to the point.
12: Kuyawa sa explanation, may galangas ko na nakaingon yung kog bida. Muna nga siya may gi-invite dahil after kung very sensible, very credible, mga sukit ni Paminaw, ang explanation. Doon na pa'y dugang explanation na, o niya tataod na lang, kay gisinyasan na ta dire. Ipadangat sa nato ang RMN 558 Manila, nga masunod na karoon dayon. Aras 7:04 na, standby.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: Ayon sa akbayan, hindi pa tapos ang panawagan sa pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon, kawalang parusa at mga political dynasty na namamayagpag. Bukod sa akbayan, sumama rin sa kilos protesta ang Student Council Alliance of the Philippines, Youth Against Kurakot at student leaders mula sa iba't ibang mga paaralan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilos ang August 21 Movement o ATOM sa harap ng Korte Suprema sa Maynila. Ito'y bilang pagkondena naman sa pagpapawalang sala ng kataas-taasang hukuman kay dating First Lady Imelda Marcos, nang balik na rin ang hatol ng Sandigan Bayan na inilabas noong 2018.
16: Inugunita nga po ngayong araw na ito ay 54 na taong anibersaryo ng pagdedeklara ng martial law sa Pilipinas. September 21, 1972, nang nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation 1081 na nagdedeklara ng batas militar. Naging kontrobersyal ang martial law dahil sa serye ng pag-aresto, pag-torture at pagpatay sa ilalim ng diktadurya. Sa datos, may 70,000 individual ang inaresto, 32,000 documented torture at mahigit 3,000 ang pinatay. Formal pong tinanggal ni dating Pangulong Marcos Sr. ang martial law noong January 17, 1981, pero hindi pa rin natigil dito ang diktadurya. Umabot na sa sukdulan ang galit ng publiko matapos ngang mapatay si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. matapos niyang bumalik sa bansa mula sa Amerika noong 1983. Naghudyat yan ang kasaysayang 1986 EDSA People Power Revolution, kaya napilitang mag-alsabalutan ng pamilya Marcos, paalis ng bansa at tumakas patungo ng Hawaii. Nahalal naman bilang Pangulo noon si former President Corazon Cory Aquino na siyang tumuldok sa mahigit 2 dekada ng rehimeng Marcos. Mahigit 5 dekada na nakalipas, patuloy na inaalala ng maraming grupo ang martial law at iginigit na hindi bayani ang dating Pangulo Marcos Sr. na nakalibing ngayon sa libingan ng mga bayani.
15: PNP nakahanda na para sa anibersaryo ng martial law. Kasama natin mula Camp Crame, Quezon City, si Radyoman Marjo Domingo.
17: Nakahanda na ang Philippine National Police para sa kaligtasan at kaayusan si 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ngayong araw. Nasa kabuuang 17,018 na mga personnel ang dineploy sa buong bansa para tumiyak sa kanilang presensya at agarang pagresponde sa mga inaasahang lugar na maaring pagdausan ng mga kilos protesta. Kabilang 8,553 na NCRPO personnel, 465 na regional support unit personnel, 1,000 reactionary standby support force, tag 1,000 personnel mula sa PRO CAR at PRO 1, tag 2,000 mula sa PRO 3 at PRO 4A, at 1,000 na tauhan naman mula sa Philippine Coast Guard. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratas Jr., nakaantabay na ang pulisya at inaasahan nito na ang bawat personnel ay isasagawa ang maximum tolerance, tamang paghatol sa mga bagay-bagay at profesionalismo. Nanawagan din ito sa mga lalahok sa mga inaasahang rally na tumulong na maging ligtas at maayos ang mga isasagawang aktibidad. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Radyoman Marjo Domingo, Totok RMN.
11: RMN Special Coverage.
16: Ang Manila Police District meron daw panawagan sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta dyan ngayon sa lungsod ng Maynila. Kasama natin sa balita si Radyoman Eman Mortega.
18: Nananawagan nga ang pamunuan ng Manila Police District o MPD sa iba't ibang grupo na magsasagawa ng mga programa at kilos protesta na suntinsan ang mga patakaran hinggil sa maayos sa pagsasagawa nga ng mga naturang aktibidad. Ito'y kasabay ng pagunita ng 54 na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law sa ating bansa. Sa panayam ng DZXL News, kaya MPD spokesperson, Police Major Pilipines, nirerespeto ng pulisya ang mga atikain at panawagan ng bawat po, pero wag sana dumating sa punto na makakagawa sila ng paglabag sa batas. Sinabi pa ni Major Ines na mga pulis ay nakabantay lamang para masiguro ang kayusan at kapayapaan sa mga lugar na magsasagawa nga ng pagkilos, partikular sa Liwasa Bonifacio.
19: Patuloy nating pinapaalalahanan yung ating mga kababayan na magkakaroon ng pagkilos dito sa lungsod ng Maynila na mataas po ang pagrespeto ng inyong kapulisan sa inyong pong karapatan na magkaroon po ng malayang pamamahayag at payapang pagtitipon. Pero patuloy po natin pinapaalala na ang karapatan po at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay umpisa na pong natatapakan. Pinakamataas na antas po ng pagtitimpi, yung tinatawag nating maximum tolerance, yung po yung pulisiya natin. Pero patuloy po natin pinapaalala na wag po silang lalabag sa batas. At pag meron po tayong nakitang hayagang paglabag na sa batas, may panidira, pananakit at pa po kaguluhan, wala po tayong magagawa kundi ipapatupad po natin ang batas.
18: Anya, nasa 11,000 na police at force multipliers yung ipinakalat sa lungsod ng Maynila para sa pagpapanatilinga na seguridad kung saan wala naman silang namamonitor sa banta ng seguridad. Humingi naman ang pangunawa ang MPD sa publiko, lalo na sa mga motorista, bunsod yan na posibleng pagsikip ng dali ng trapiko, bunsod nga yan sa inaasahang pagkasasara ng mga kalsada dito sa Legarda, Recto, paligid ng Malacanang at Diwasang Bonifacio. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Eman Mortega, Atak.
15: RMN. Ilang tanggapan sa Malacanang nagpatupad ng work from home. At ang Malacanang naman ay nagpatupad ng lockdown. Kasama natin sa balita Radyo Man Chanel Salazar.
20: Nagpatupad ng work from home arrangement ngayong araw, September 21, ang ilang tanggapan sa Malacanang kasabay ng pagunita sa anibersaryo ng martial law. Kabilang sa mga tanggapang hindi muna magbubukas, ang Presidential Communications Office at Office of the Cabinet Secretary. Ayon sa PCO, maghihigpit din sa access sa mga kalsada at gate patungo sa palasyo bilang bahagi ng heightened security measures. Alinsunod ito sa standard operating procedures ng Malacanang tuwing nakataas ang security alert. Kaugnay ito na inaasahang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Metro Manila. Wala ring isasagawang press briefing si PCO Undersecretary Claire Castro. Inaasahang magtitipon-tipon sa Mindiola dakong alas 4 ng hapon ang mga rallyista mula sa iba't ibang protest site para sa isang malalaking demonstrasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
16: Kaugnay po ng pagunita ngayon ng martial law anniversary, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga paaralan dyan po sa lungsod ng Maynila. Dahil yan sa inaasahang mga kilos protesta sa ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Samantala, sa iba pang kanselasyon ng klase, suspendido po yung face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa ilang lugar naman dyan sa Soksarjen ngayong araw. Yan ay kasunod naman ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado sa Banga, Coronadal, Lake Cebu at Tantangan sa South Cotabato. Gayun din sa mga bayan ng President Isulan, Lebak, Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Walang face-to-face classes sa Cotabato City hanggang Setyembre 26. RMN
15: Network News. Samantala, RMN Special Coverage. Live naman dyan sa EDSA People Power Monument si Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea, kamusta riyan?
21: Regiment Thunder, walang inaasahang aktibidad ang Quezon City Police District o QCPD ngayong Lunes o ngayong ika-54th anniversary ng deklarasyon ng martial law dito sa by EDSA People Power Monument. Ayon sa ating panayam kay Police Major Jennifer Ganaban, Police Information Officer o PIO Chief at spokesperson ng QCPD, walang nag-apply ng permit to rally sa Quezon City LGU. Gayunpaman, bantay-sarado pa rin ng mga police or ng 800 na police ang EDSA People Power Monument kayong araw. Sakali nang may dumating na grupo, papayagan umano ng QCPD na magkasanang kilos protesta ang mga maralimistan sa loob lang ng isang oras. Pero pagkatapos niyan, kailangan na nilang kausapan ito para mag-disperse dahil una sa lahat, wala nga itong permit at pangalawa, hindi naman bahagi ng Freedom Park ng Pilipinas itong EDSA People Power Monument. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng mga pulis ang paligid ng EDSA People Power Monument, White Plains at ang Corinthian. Dagdag pa rito, patuloy rin umanong ipapatupad ng QCPD ang maximum tolerance ngayong araw. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN. RMN
16: Special Coverage. 14 na minuto ho nakalipas alas 7 ng umaga. Naranatiling malaking hamon ang pagsusulong ng karapatang pantao sa Pilipinas kahit may umiiral na demokrasya o demokratikong sistema sa ating bansa. Yan po ang iginiit ni Attorney Cristina Conte, Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR, kasabay nga ng paggunita ngayon ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon po kay Attorney Conte, bagamat nakapagsasagawa ng halalan at malayang nakapagsasalita ang mga Pilipino, may mga limitasyon sa paggamit ng karapatang pantao. Kabilang umano sa mga hamon ang malalang disinformation, pag-aresto sa mga nagpoprotesta at mga banta laban sa mga mamamahayag, abogado at human rights defenders.
0: Kahit na matutuling na demokrasya, kasi nakapagsalita eh, pero naparusahan. Ang pinakamainam sigurong term para sa atin ay isa tayong electoral democracy. Nakakapag-election, nakakapagsalita, nakakapag-ano. Pero illusionary yung demokrasya na nakikita natin. Hindi kumbaga improving, hindi rin naman in a sense regressing kasi hindi naman tayo naging diktadurya. Pero yung kalidad ng demokrasya natin, ako ang hina. Namamayani ang disinformation, ang daling paikutin ng katotohanan. At pangalawa, magsabi ka man ng totoo, ikukulong ka.
16: Tinukoy rin po ni Attorney Conte yung tinatawag na democratic backtracking kung saan nababawasan ang makabuluhang paggamit ng mga karapatan ng mamamayan. Papunta na umano sa illiberal na demokrasya ang Pilipinas kung saan nagiging ilusyon ang demokrasya sa bansa dahil hindi naman talaga napapakinggan ang saloobi ng publiko.
0: Possibly, pasulong tayo. Pero paatras at yung backsliding ay ang ibig sabihin yan may nababawas sa karapatan ng mga tao o nababawasan ang meaningful exercise ng karapatan nila. Kaya on paper democracy pero backsliding dahil papalapit nga sa yung iba tingin pa nga ng iba maituturing ang Pilipinas palapit na sa illiberal democracy. Illiberal democracy naman yung parang demokrasya nagbobotohan pero ang napupunta sa posisyon ay yung mga diktador type.
16: So, ano yun? Democratic backsliding, hindi backtracking. Si Attorney Cristina Conte sa panayam po ng DZXL Araman, Manila. RNN
15: Special Coverage. 200 pulis bataan ang nakadeploy ngayon sa Region 3 para sa martial law anniversary. Kasama natin sa Balita Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Bataan.
1: Umabot sa 200 tauhan ng Bataan Police Provincial Office ang ipinadala sa Camp Julian Oliva sa San Fernando City, Pampanga para tumulong sa monitoring ng mga aktibidad kaugnay ng ika-54th anniversary ng Deklarasyon ng Martial Law. Pinangunahan ni Bataan PPO Provincial Director Police Colonel Marite Salvadora ang accounting at deployment briefing ng mga tauhan na binubuo ng 7 Police Commission Officers at 193 Police Non-Commission Officers. Nakadeploy sila bilang Civil Disturbance Management o CDM Contingent Personnel para suportahan ang operasyon ng Police Regional Office 3 sa Central Luzon. Bago ang kanilang pag-alis mula sa Camp Cirilo Tolentino sa Barangay Tinejero, Balanga City, personal na namahagi si Salvadora ng cash allowance sa mga tauhan upang makatulong sa kanilang pangunahing pangangailangan habang nakadeploy. Ayon sa Bataan PPO, layunin ng deployment na matiyak na ang organisado at maayos na suporta ng Bataan Police Force sa mga operasyon ng PRO 3. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN Special Coverage.
16: Samantala, ang PNP Western Visayas naka-full alert status din para sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law na higit 5,000 personnel ang idineploy. Makibalita tayo mula kay Radyo Man Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
20: Naka-full alert status ang Police Regional Office 6 upang masiguro ang kaligtasan sa mga aktibidad may kaugnayan sa ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ngayong araw. Ayon sa PRO 6, magdadeploy sila ng 5,155 na mga personnel, augmentation personnel at force multipliers sa buong Western Visayas. Dagdag pa rito na palalakasin rin ang police visibility sa mga strategic areas, major thoroughfares, convergence points at iba pang critical areas. May naka-standby rin na reactionary at support units para sa agarang augmentation kung kinakailangan. Binigyan din ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio na nakatuon ang kanilang deployment sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang nirerespeto ang karapatan ng publiko sa malayang pamamahayag. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezzy Danioso Bordon.
2: Tatak RMN.
15: Special coverage. Police Regional Office Negros Island Region naka-alerto na rin kasabay ng anibersaryo ng martial law. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bak.
3: Ito ay para sa police visibility, foot and mobile patrol, motorcycle patrols, traffic assistance, checkpoints, border control, at deployment ng reactionary standby support force. Maliban sa mga police, ipapakalat din ang mahigit 300 na force multipliers para tumulong sa mga otoridad para ipasiguro ang peace and order sa buong region. Ayon kay Pro-NIR Regional Director Police Brigadier General Rodencindo Reales, handa ang mga otoridad sa pagbigay ng seguridad at pag-responde sa mga aksidente. Apela naman ito sa publiko na magkoopera sa mga otoridad at kagad report ang namang kahina-hinalang aktibidad. Magsasigawa naman ng marcha protesta ang grupo ng Human Rights Advocates sa Negros at manindigan mamayang hapon sa Bacolod City Government Replica sa Bacolod Public Plaza. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN.
15: Alas 7:21, 7:21 na ho ang ating oras. Sa ibang balita, naitala ang hindi magandang kalidad ng hangin sa Visayas at Mindanao nitong weekend. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, na obserbahan ng very unhealthy na level ng particulate matter 2.5 sa Bacolod City, Negros Occidental at Kabadbaran City sa Agusan del Norte. Yan pong particulate matter 2.5, yun yung dumi, alikabok, na 30 beses na mas maliit ang lapad sa hibla ng buhok at kaya kaya nitong pumasok sa daluyan ng hangin at dugo. Nakapagtala naman ng accurately unhealthy na air quality sa Talisay City at Toledo City sa Cebu, gayon din sa Iligan City, Lanao del Norte at Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon sa DNR-EMB, iniugnay pa rin ang haze sa hangin mula sa Kalimantan, Indonesia, na apektado pa rin ng forest fire. Kaya nag-abiso po ang mga eksperto na iwasan ang matagal na pananatili sa labas ng bahay, lalo na sa mga apektado ng haze, at magsuot ng face mask kapag nasa labas.
22: Sa kaugnay na balita, ang face-to-face classes sa Cebu ay suspendido dahil sa haze. Naroon si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
23: Ilang mga local government units ang maagang nag-anonsyo kahapon pa lang para sa suspension ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa pagbalik ng haze o maruming kalidad ng hangin sa Cebu. Sa latest monitoring ng Environmental Management Bureau 7, naglabas ito ng air quality alert kaninang alas 4 ng madaling araw na umabot ang air quality index sa Metro Cebu na 250 na may classification na acutely unhealthy. Habang ang barangay Kamituunan Toledo City Station naman ay nakapag-record ng 134 AQI na nangangahulugan na unhealthy for sensitive groups ang hangin. Pinaaalalahanan ng EMB 7 ang publiko na limitahan ang mga outdoor na aktibidad at magsuot ng face mask, lalo na sa may mga respiratory conditions. Kabilang sa nagsuspende ng face-to-face classes ang Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Minglanilla, Consolacion, Diluan at iba pang mga lugar sa southern at northern Cebu. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
22: Abangan sa aming pagbabalik, lalaki patay matapos barilin ng ex ng kanyang live-in partner sa Valencia City, Bukidnon.
15: 4 na pisong dagdag presyo sa LPG, epektibo na ngayong araw. Yun naman big time oil price hike, asahan bukas.
22: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
24: RMN Network News.
15: Budag Pilipinas sa Idupos.
22: Hello, foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
15: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
25: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
26: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon. Hanggang ngayon, namangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan. Huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan. Kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
2: RMN Police Report.
22: 7:24 ang oras ngayon. Sa Bukidnon, isang lalaki po ang patay matapos barilin ng dating kasintahan ng kanyang kinakasama sa Valencia City. Kasama natin sa balita Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
4: Patay ang isang 33 taong gulang na lalaki matapos barilin ng dating karelasyon ng kanyang kinakasama, partikular sa Procuatro Sitio Pantaron, Barangay Banlaga, Valencia City, Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, gumagamit ng cellphone habang naglalakad sa sementadong daan pauwi sa kanilang pamamahay ang biktima nang biglang dumating ang suspect at binaril ito ng 3 beses. Nagtamo ng tama ng baril sa dibdib, sa tiyan at sa hita ang biktima na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente na sinasabing dating karelasyon ng kanyang kinakasama. Na-recover sa crime scene ang 3 basyon ng bala ng baril. Sa ngayon, dinala na sa punerarya ang bangkay ng biktima habang patuloy ang investigasyon sa insidente, lalo na sa pag-aresto sa tumakas na suspect. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN
2: Police Report.
16: Bus na galing Maynila nasunog sa Grand Terminal sa Rojas Oriental, Mindoro. Ako, makibalita ho tayo mula kay Radyoman Marcelo Raro ng RMN Mindoro Province.
5: Kararating pa lang sa Grand Terminal and Public Market, Barangay Bagong Bayan, Bayan ng Rojas Oriental, Mindoro kahapon, Linggo ng umaga, September 20, ang Gold Star Ceres Transport mula sa Maynila nang bigla itong nagliyab. Ayon sa ilang saksi na mabilis na kumalat ang apoy sa nasabing bus na agad itinawag sa kinaukulan ng mga nasa loob ng terminal upang maiwasan ang posibleng paglala ng insidente at panganib sa mga pasahero, empleyado at iba pang mga taong naroroon sa lugar. Agad na rumisponde ang 2 truck ng bomberong mula sa Bureau of Fire Protection at opisyal na indineklara ng Bureau of Fire Protection ang fire out bandang 8:30 ng umaga. Walang naiulat na nasawi o nasugatan dahil walang laman ang pampaserong bus nang mangyari ang insidente. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Cherube Paradilla, officer in charge ng Rojas Bureau of Fire Protection, na maaaring isang electrical fault sa mga kable ng air condition ang naging sani, subalit wala pang opisyal na deklarasyon sa pagkasunog ng Gold Star Ceres Transport. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro, Tata RMN.
22: Sa iba pang mga balita, mga kasama, 7:27 ng oras ngayon. Asahan ng panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa pinakahuling pagtaya, 8 hanggang 9 piso ang increase sa kada litro ng diesel. Meron ding 4 hanggang 5 pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. 6 hanggang 7 piso naman sa kerosene. Ngayong araw inaasahang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang eksaktong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, epektibo na ang 4 pisong dagdag presyo naman sa kada kilo ng LPG. Ayon sa Regasco, bunso dito ng patuloy na pagtaas ng presyo sa international market na pinalalala ng tensyon sa Middle East.
6: Ngayon po, natanggap na po namin yung approval ng Department of Energy ngayong September 18. Kaya po kami nag-aanunsyo ngayon na kami po yung magagalaw ng presyo sa darating pong Lunes, September 21. Maliban doon, ito rin naman po ay pumasok na doon sa tinatawag na 15 days na price freeze mula po nung nagdeklara ang mga gobyerno desisyon na sa September 21 na po natin ipatupad yung 4 piso na paggalaw ng presyo. So sana po
22: Si Regasco President Arnel T.
16: Yan daw mga ilang jeepney driver ay merong inihihirit sa gobyerno kaugnay ka pa rin ng patuloy na pagtaas sa produktong petrolyo, presyo ng produktong petrolyo. Alamin natin mula kay Radyoman Gerald Ulepka.
7: Pumaasa ang ilang chopper ng jeep na bibigyang pantina. Ang mga chopper ngayong nakaambara naman itong malaking oil price hike ngayong Linggo. Sa ngayon pa lamang kasi ay umaaray na itong mga chauffeur ng jeep dahil sa mataas sa presyo ng diesel na kanilang ginagamit sa kanilang jeepney unit sa pamamasada. Kapag ipinatupad itong 10 hanggang 11 pesos na aumento sa kada litro ng diesel ngayong Linggo ay papalo na sa mahigit 100 pesos sa kada litro ng diesel. Kaya naman panawagan ng chauffeur, mga chauffeur kay Pangulong Bongbong Marcos na gumawa ng paraan para maibigan ang paghihirap ng mga jeepney driver. Tanggap na anya nila na hindi mapagbibigyan ng hirit nilang dagdag pasahe kaya mainam na dagdagan na lamang ang fuel subsidy na ipapamahagi sa mga chauffeur.
8: Ang inaasahan na lang namin dyan si Pangulong Bongbong Marcos eh, kung anong kanyang magagawa para sa tulong sa amin eh. Meron naman silang tinutulong, subsidy, di ba? Sa 12 pesos per liter. Kung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, kung ayaw nila itaas ang pamasahe namin, maging 15 pesos, di itaasan na lang nila yung subsidy. Gawin nilang 30. Para kung halimbawa, 110, bawasan mo ng 30 pesos per liter, magiging ano lang yan, 70 per liter. Malaking bagay na yun.
7: Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manjeral, Di Ulet, Patasa, RMN.
24: RMN Network News.
22: Humiling na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections na ma-exempt sa election spending ban ang mga programa nilang may kinalaman sa mga pampublikong transportasyon. Kabilang narito ang 12 pesos per liter na discount sa Langis Service Contracting Program. Kabilang na ang Love Bus Libreng Sakay at maging ang Public Transport Modernization Program. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr., tuloy-tuloy kasi ang pagpapatupad ng programang ito at wala itong kinalaman sa eleksyon, kaya nararapat lamang na ma-exempt sa election spending ban. Iniyak naman ng COMELEC na aprubahan nila ang hiling na exemption ng LTFRB. September 18 ang magsimulang election ban sa paglalabas, pamamahagi at paggamit ng pondo ng gobyerno bilang paghanda sa barangay at SK elections. Magtatagal ang election ban para sa BSKE hanggang November
16: 2. Isang senador, hiniling naman kay Pangulong Marcos Jr. na suspindihin ang excise tax sa langis. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
9: Nanawagan si Senator Lito Lapid kay Pangulong Bongbong Marcos na ikonsidera ang rekomendasyon ng Department of Energy o DOE na ipatupad ang pagsuspinde sa excise tax sa langis sa ilalim ng Republic Act No. 12316. Isa si Lapid sa co-author ng batas kung saan binibigyan ng Pangulo ng kapangyarihan na suspindihin o babaan ang fuel excise tax kapag umabot na sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan ng average na presyo ng Dubai Crude Oil. Tinukoy ng senador na batay sa pinakahuling datos ng DOE pumalo na sa average na $99.41 kada bariles ang presyo nito mula noong Agosto 13 hanggang nitong Setyembre 11. Sinabi ni Lapid na napapanahon na ang pagsuspinde sa excise tax sa mga produktong petrolyo dahil malaki ang maitutulong nito sa kabuhayan ng mga kababayan. Nababahala ang mambabatas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay labis na apektado ang kabuhayan ng mga manggagawa sa industriya ng turismo at mga magsasaka ng gulay sa Baguio City at sa buong bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
24: RMN Network News.
22: Iminungkahi ni Education Secretary Sunny Anggara ang pagbuo ng isang interagency task force na tututok sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan at tutugunan ng mental health concern ng mga estudyante. Kasunod na rin ito ng serye ng school shooting incident. At pinakabago nga rito ang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ikinasawi ito ng 3 estudyante, habang 8 naman ang nasugatan. Ayon kay Secretary Anggara sa pamamagitan ng task force na ito, kasamang PNP at DILG, marerepaso kung paano ipatutupad ang seguridad sa mga paaralan at kung paano tumutugon sa mga banta. Samantala, ipinangubaya naman ng kalihim sa Kongreso ang panukalang social media ban sa mga kabataan.
10: Yung security measure talaga kailangan palitikin dahil hindi talaga kami handa sa mga ganitong shootings. Hindi yun, nakakonsentrate tayo dun sa academic performance ng mga bata. So yung mga bakod, wala naman tayong pondo para sa mga bakod, sa totoo lang. So kailangan magsama-sama ang lahat ng komunidad dito.
22: Si DepEd Secretary Sunny Anggara.
24: RMN Network News.
16: Samantala, panukalang Child Safety Against Gun Violence Act, kailangan daw agad na maisabatas. Kasama natin sa balitang ito, Rajman Grace Mariano.
11: Nananawagan sina Akbayan Party List Representatives Shell Jokno at Percy Sendanya sa mga kapwa mambabatas na agad ipasa ang House Bill No. 10058 o Panukalang Child Safety Against Gun Violence Act. Mensahe ito nina Jokno at Sendanya kasunod ng insidente ng pamamaril sa mga National High School sa South Cotabato. Di ni Jokno ipinapakita ng panibagong insidente ng karahasan sa paaralan ang pangangailangan para sa komprehensibong reforma upang matiyak ang kaligtasan sa ating mga eskwelahan at mapigilan ang pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa mga baril at iba pang armas. Nababahala naman sa Sendanya na tila nagkakaroon na ng epidemic ng gun violence sa ating mga paaralan kaya dapat anya na maging mabilis ang pagkilos para maprotektahan ang mga kabataan. Sa ilalim ng panukalang batas ay ire-regulate ang access at paggamit ng baril at pananagutin ang mga may-ari ng ganitong uri ng armas upang pagbawalan ang access ng mga menor de edad sa baril at gawing gun-free zones ang mga paaralan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajman Grace Mariano, Tatak RMN.
22: Peer support system sa mga kabataan dapat palakasin. Ayon po yan sa DepEd San Carlos, Pangasinan. Kasama natin sa balita Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
12: Dapat din umanong pansinin at palakasin ang peer support system o nakukuhang suporta mula sa mga kaibigan ng mga kabataan upang makatulong na mapatatag ang kanilang mental health wellness pati na rin ang agarang aksyon sa ikinikilos ng kapwa nito. Ayon kay Ma'am Sheridan Manamtam, Guidance Counselor 3, DepEd San Carlos City, Pangasinan Division, bukod sa pagpapalakas ng komunikasyon ng pamilya sa loob ng mga tahanan, malaki rin umano ang naitutulong ng mga kaibigan sa pagbabahagi ng nararamdaman ng isang bata tulad ng mga estudyanteng iba iba ang kinaharap sa loob at labas ng paaralan.
13: Sa mga peers, yung peer support system ay palakasin din aside from yung sa teachers is ano sila no, i-capacitate. Ganun din ang mga estudyante yung peer support system.
12: Kapag napapasok sa suliranin ng isang kabataan tulad ng isang estudyante, madali rin itong lapitan ang kaibigan upang mapagsabihan ang nararamdaman. Kaya naman nagsasagawa rin ang mga guidance counselors sa loob ng mga paaralan ng iba't ibang aktibidad na makatutulong sa pag-usbong ng magandang samahan ng mga mag-aaral.
13: Kailangan ng strengthen ano yung ating mental health support sa mga ating mga estudyante, although parating yung narinig siguro ang aming kakulangan. Kung kaya, binibigyan din yung pagkakapacity sa ating mga teachers din para sa gatekeeping. Sa kamakailan lang ay nagkaroon din kami ng Race Against Suicide and Other Violence sa school na maging gatekeeper ang mga teachers aside from us na counselors. Ano.
12: Bukod dito, kung sakali rin umanong magsabi ang kapwa-estudyante ng pangbabanta at self-harm, ay impormasyon na ito upang i-report at magkaroon ng assessment ang otoridad o council ng paaralan upang mabigyan ng kaukulang tulong mula sa mental health professional. Kasama rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak RMN.
16: Samantala, isinulong ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na i-require ang lahat ng mga tatakbong opisyal ng barangay na magkaroon ng civil service eligibility. Ang civil service eligibility ay isa sa minimum requirement na hinihingi ng Civil Service Commission doon sa mga gustong maging empleyado ng gobyerno. Ayon po kay Remulla, ang mga barangay official ay ang unang linya ng serbisyo ng pamahalaan kaya dapat civil service eligible sila para maayos na naihahatid ang mga serbisyo. Paliwanag ng ombudsman, kailangan ng bisitahin muli ang barangay system dahil mayroon ding pork barrel kahit sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Sa ngayon, ang mga gustong kumandidato sa barangay elections ay dapat residente ng Pilipinas, rehistradong botante sa barangay na tinatakbuhan nila ng kahit isang taon at kayang bumasa at sumulat.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
22: Uungkatin ng prosekusyon ng conflict of interest sa mga negosyo ni Vice President Sara Duterte ngayong 27th araw ng impeachment trial. Kabilang sa mga isasalang na testigo, sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario, gayon din si Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña. Bahagi pa rin ito ng pagpresenta ng ebidensya sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara na umabot sa 6.7 billion pesos. Samantala, inaasahang haharap din sa Senate Impeachment Court ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Sebastian Duterte upang ipaliwanag ang mga transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Davao at ang kumpanyang GenCorp Industries Incorporated, isang GenCorp sa mga kumpanyang nakapaloob umano sa idineklarang financial interest ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara Duterte.
0: We will ask the court to declare him as a hostile witness. So tulad ng mga other witness, pare-pareho naman ho yung pamantayan dyan na if you'll be able to show that yung interest of the witness are adverse to the party calling him, in this case, yung prosecution, then ma-qualify ho siya sa expert witness. Hostile witness.
22: Si Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr.
16: Sports. Nakapasok ang Gilas Pilipinas women's team sa quarterfinals ng women's basketball sa Aichi Nagoya Asian Games. Mabati ang Gilas kasunod ng panalo sa koponan ng Hong Kong sa kanilang laban itong linggo sa score na 90-73. Samantala, nasungkit ng women's soft tennis team ang unang bronze medal para sa Pilipinas makaraan namang talunin ng host country Japan sa kanilang laban sa

0: mixed martial arts. Samantala, hindi naman kagandahan balita para sa women's swimming team matapos ma-disqualify sa 4x100 meter freestyle relay. Maganda, naging simula ng Pinay swimmer na si Kayla Sanchez na unang lumangoy pero nagka-problema sa pang-apat na swimmer na si Thea Salvino. Nang tumalon ito, bago pa makarating ang ikatlong swimmer na si Shandy Chua sa platform.
1: Inaresto kahapon ang kapatid ni Kim Chu na si Lakam Bini Chu o mas kilala bilang si Lakam. Kaugnay ito ng kinakaharap na kasong 124 counts ng qualified theft. Si Lakam ay nahuli sa isang parking area sa Mandaluyong City at doon ay nilabas ang warrant of arrest. Sa utos ng Quezon City Regional Trial Court Branch 24, tinakda ang piyansa na 5.8 million pesos para sa pansamantala niyang kalayaan. Naka-detain ngayon ang kapatid ng aktres sa Kamuning Police Station sa Quezon City.
2: RMN Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabya.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
5: sa atong mga balita. Kagabahan sa nakbay sa Cebu ng ayog exemption kalabot sa gipatuman ng election ban sa COMELEC. Samtang byudang nabaligya gyutas car nga balor og 40 milyones ka pesos na intrap kini sa CIDG Lapu-Lapu City Field Unit human ay reklamong nangilad ug mopalit sa Luna. Samtang balita sa sports, South Korea nakuha ang gold medal sa basketball sa Asian Games. Samtang Marshall ipaundang ni Horta sulod sa third round sa ilang away. Kini ang headline sa atong mga balita.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Mong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang.

0: Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what pay og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon ang i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 Series of 2026.
2: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mobira nimo paubos. Mataglihok murag dunay mosamok nimo. Ubong samok kaayo nang stop nga ubo ug katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough o katulo sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ato oras karon alas 7:48 na sa kabuntagon. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. At ang mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: O garas sa Italy na sa ato mga balita, kagabaharas na pa'y sa subo ng ayon nag-exemption kalabot sa gipatuman ng election bans si Commission on Elections kung COMELEC. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Na ngayon na exemption ng kagamahanan sa may subo, labot sa gbatuman ng election ban sa Commission on Elections kung COMELEC. Ang election ban ang sugod na netong Viernes sa Mayang Ismana, suba sa kinat ng SK o Barangay Elections unya sa November 2. Dilibot si Mayor Nestor Archibald gamapiktahan ang mga programa o proyekto sa kagamahanan sa bayan ni ini. Kinabi na ang City Hospitalization Assistance and Medicines Program kung champ, burial assistance o guban pa.
7: Pag-usag doon sa pinagalako ng kapang ang kanilang sa champ o sa burial, so ako nang gilibot ang nang. So, anin ako umalim resulta
6: ang ilang tekon. Si Mayor Nestor Archival, nagtuuhin ng mayor ng mahinayon ang pag-uswag sa barangay Vizcay elections ngayon na sa tuwing 2028 tungkol sa napurmahang balaod nun sa Kongreso nga alang sa maong katuyuan. Kasama mo sa Cebu City Hall, sining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
8: Radyo mo nationwide.
9: Mga kasama, ako ang inyong radyo man po, Lauro. Dunay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga adunay mga maintenance medication daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit o Vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe. Mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o NewZep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
12: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
13: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimogikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
0: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At oras karon, alas 7:55 na. Sa dili pa sa dugang detalyes mga balita, halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpabalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay dili na nimo kinahanglan ang barya o walay suklian pagabot sa parcel. Pero walay hassle sa online checkouts. Gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure. Gamit ang GCash, log in safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguraduha sa gadunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center o guban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with the GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Rayon ta sa itong mga balita, na ibiudang na baligyag yuta, valor 40 milyones ka pesos na intrap kini sa CIDG Lapu-Lapu City Field Unit. Kumaan na reklamo nga nangilad sa mupalit sa luna sa diyang nasuta, nga wa kini hingpit nga gipanag-iya di ay sa maong dinakpan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
7: CYHP, Tatak! RMN Report.
8: Nagpailang negosyante nga naman nagyuta sa kantidad ng 40 million pesos ang entrap sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Lapu-Lapu City Field Unit dito sa 5E Plastic City Libo, Barangay Tayud, Lungsod sa Konsolasyon, Provincia Sugbo, alas 2:45 nito nga Biyernes sa hapon. Ang nasikop mao si Epifania Fasio Lucero alias Fanny, 58 anyos byuda nga taga Barangay Palanas, Lungsod sa Ronda. Una gireklamo sa buhatan sa CIDG na Lapu-Lapu City Field Unit si Lucero, human ni ini ibaligya ang luna nga nimutang sa proper bonsai sa Barangay Bulinawan sa Sudat sa Karkar sa katidad nga 40 milyones pesos. Ang reklamante nga maunta ang mupalit sa luna, ngayon naka down payment na og dako nga katidad. Aba na kadawat kinig impormasyon nga nabaligya na di ay sa laing tao ang yuta nga ihanggi down payment. Nibutyag ang reklamante nga napakita pa si Lucero og dokumento nga ang maong yuta wala pa mabaligya sa lain o nakapangalan pa kinikaniya. Tungod sa parayon nga pagduda sa biktima, may antosya sa buhatan sa DNR Sendro aron susihon ang ownership o status sa mga luna, lakip na ang pagsusi kung nun sa mga tinuod ang dokumento nga ipakita niini. Dinhi na siya nakugang kay base sa certification nga giisyo sa DNR Argao Sendro, nasuta nga ang luna ngayang tinguha nga paliton o nagdown payment na siya o dako kay nalakip kini sa free patent application nga nakapangalan kang Lucero apan wala pa kini mahatag sa gobyerno kaniya. Tungod ni inigilo sa dayo ng entrapment operation sa CIDG Lapu-Lapu sa pagigalayon sa Consolacion Municipal Police Station nga may resulta sa iyang pagkasikop sa kanapasan sa estafa ubos sa Article 315, Paragraph 2D sa Revised Penal Code. Si Lucero, nalakip si gilang number 6 Regional Most Wanted Person o kasamtangan kagikusturiya sa CID Regional Field Unit 7. Kasama mo sa CIDG ang inyong radyo man orbo sa Mantri YHP, Tatak Aramen.
7: Radyo mo nationwide.
14: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo Boy Nationwide!
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte?